Kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo, ikapsula mo.
9: Extend
8: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
8: Extend Superman for Men.
7: Isang kapsula ka lang.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
15: Mabibili sa mga butika.

That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imumbu? Kagpaminsaron at law-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imo tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa manami nga imumbu. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at law-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mang DTX 500. Aga udto kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
1: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid katama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinat.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang hapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kung ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kung ang blood vessel sang utok naglupok. Inabi sa tanan, kulang sang nutrients kag oxygen kabang danan nga ang brain cells mapatay. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapagar sa mga blood clots nga amo ang nagaforma sa mga arteries nga nagakonect sa utok nga amo ini ang fatty deposits sa aton kaugatan nga ginatawag plaque. Agod matap na ang stroke. I-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-spore biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to Mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Let's go!
11: go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy,
20: let's go with the flow.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
20: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
22: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong magagawi.
23: Mag-usar sang salon pass.
22: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
23: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
22: My long lasting relief.
23: Tugtog 8 ka oras.
22: Para sa nagpanalakit nga baka.
23: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
24: This is a mental health acid camphor. It's a generic name Salon Pass. Symptoms persist until doctor.
23: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
25: Halin sa pinakamataas nga bukid.
26: Nak! Kitkamusta nga?
25: O sa pinakamalayo man nga isla.
26: Day, gagraduate na ako.
25: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
27: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
28: Papauli na ko ka!
29: Go forward together. Globe.
30: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, excuse of 2026.
31: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Mayong aga, oras sa Pilipinas, impunto las 9 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix kaginadulong man sa inyo sang My DC Capsule.
0: K5 News FM, Top of the Hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX sa 500 capsule, subong man sang Mighty C Syrup kag DTX Coffee Mix. Mangin magalumon ang pilakabahin sang Negros Island Region o NIR sininga aga Domingo, Oktobre 11, bangod sang Intertropical Convergence Zone o IDCC. Base sa 24 oras ng forecast sang pag-asa, las 4 sang aga, ma-experyensyahan man ang mga pagpanaguob sa rehiyon nga mahimo sundan sa mga mabasko nga pagbubo sang ulan. Kalakip man sa mga lugar nga maapektuhan sang IDCC, amo ang Western Visayas, Bicol Region, Mimaropa kag Mindanao. Mangin magalumon man ang iban pa nga bayin o kung ang iban pa nga lugar sa Pilipinas, bangod sang northeasterly wind flow kag easterlies. Suno sa pag-asa, mahimo nga magluntad ang mga pagbaha kag landslides sa pila ka mga lugar sa Pilipinas sininga Domingo, kasunod sa mga mabasko nga pagbubo sang ulan. Sa iban pa nga mga balita, may barko na naman nga naigo sang isa ka projectile malapit sa Strait of Hormuz. Ginkumpirmar sang United Kingdom Maritime Trade Operations ang nasambit nga report Domingo nga adlaw. Bangod sang insidente, nagkalayo ang port side sang barko. Safe ang mga crew sang tanker apang nagapadayon pa ang assessment angot sa epekto sang pagpangatake. Gintumod ang barko bilang isa ka Panama flagged oil tanker na empty on peace. Para sa dugang pa nga mga balita, nagsaka na sa 12 ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay matapos nga ginatake sang Houthi rebels ang Riyadh International Airport. Magluwas sa nagkalamatay, may masobra sa 300 pagid ka mga persona nga nasamaran sa maduguon nga insidente. Base sa report, 3 ka beses na nga ginatake ang nasambit nga airport sa sulod sang isa ka semana. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang My DC Capsule, subong man sang My DC Syrup, tag DTX Herbal Soap. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael, sir.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sa putang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako gali si Arjen, nagkantos sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Oo, ikaw! Nagapanghimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
11: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols na nagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na!
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5.
9: Live.
0: Music FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Love.

0: News.
1: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Contra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako gali si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako.
1: Salamat sa Mighty
2: C. Mighty
1: C. Mabaka sa mga butika.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy.
1: Let's go with the flow.
5: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. My long lasting relief. Tup-tup walo ka oras. Para sa nagpapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa Salon Pass.
6: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name of Salon Pass. Your symptoms persist. Consult your doctor.
1: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
7: Halin sa pinakamataas nga bukid.
8: Nak! Kitkamusta nga?
7: O sa pinakamaliyo man nga isla.
8: Day, gagraduate na ako.
7: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
9: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
10: Papauli na ko ka!
11: Go forward together. Globe.
12: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214. See use of 2026.
13: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness. Super

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. The Super Seat Fast.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 10:02 ang oras ginadulong sa inyo sa Clinicas Probiotics kag DTX 500 Capsule.
1: K5 News FM, top of the hour.
2: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, subong man sang Klinika D3 Bio. Nagbuga na naman sang madamol nga abo ang Bulkan Canlaon. Na-record ang ash emission, launa 28 sang kagahon, kaglas 3 o kon alas 5:15 sang aga Domingo nga adlaw, Oktobre 11, nga may kataason nga 600 kametros. Antisini naglunta ng explosive eruption sa Canlaon Volcano sang tinalikdan nga Sabado, las 12:40 sa isang udto, tubtob las 12:48. Ginpalayag ni FIVOX Director Teresito Bacolcol nga nagapadayon ng pagbuga sang gas kag volcanic materials sa crater o kun sa baba sang bulkan apisar nga natapos na ang initial eruption. Kalakip sa mga naapektuhan sang ash emission amo ang mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental nga ginalakipan sang Don Salvador Benedicto, La Carlota City kag San Carlos City, base sa records ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOX. Sa iban pa nga mga balita, arestado kag detenado na sa Agusan del Sur sa Mindanao ang duha ka mga estudyante sa kolehiyo nga ginaligar nagkastigo sang 46 anyos nga lalaki tubtob nga mabawian sang kabuhi ang biktima. Ginkastigo man sa mga suspect ang 22 anyos nga kaupod sang biktima nga gindala sa ospital Lago de Paydalom sa treatment. Naglunta ng insidente sa banwa sang San Francisco, Huwebes ang kagahon, Oktobre 8. Base sa aligasyon, hubog ang mga sospetsado sa krimen. Huwebes ang gabi, ginaresto sa mga otoridad ang duha ka mga estudyante nga nagaedad sang 23 kag 25 anyos. Magapangatubang sang kaso nga murder ang mga suspect. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap, subong man sang Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Live News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtingulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galis si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka katama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Sa
1: akong tutunan,
2: salamat sa Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
9: Sinabi sa doktor nga may sakit sa heart ko, nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdamo, nagigil ko siya dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest lang heart ko. Kaya ang effect galing siya na oxygen mo lang kinangapakanto sa brain.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutami sa balatian.
10: Kusan sa buyan. Kadang wala pa kay ng sang gluten na galabwa kon sa nawan kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat gid ko kay na dula tanan kada ko bisan magulid ta sa kalawasan.
11: Nutermax capsule and Nutermax coffee blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Deo Clinica. Deo Fresh. Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
19: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: This is K5. K5 News FM. Your official news and music station.
4: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
1: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Ano pa ang may bulig sa D3 Bio? Duga nga mga benepisyo kung ikaw pala inom D3 Bio. Sino ganito nga senador masilisiling nga? Gusto ko happy ka?
7: Si Enrile?
6: Oo.
7: No.
6: Gusto ko happy ka. Sino mang hindi gusto man? Ako ya, di ko namian niya mag-atubang sa mga tao nga buringot. Di man ko namian sa tao nga kung lang taon mo blaw, huwag ka kadlaw. Da puro na lang seryoso.
7: Seryoso?
8: Matalalaton, Dok.
6: Oo, ganda mo, malatakto na, malatnan ka ba?
7: Dugay-dugay ang panahon, no?
6: Oo. Biskan-biskan lain na buot mo, pero yuhom ka gyapon. At least siya wala gamo.
8: Pero kung gayuhom, imo katubang, gayuhom
6: ka. Oo, so kung ano ang ginapakita mo na, so kung got D3 Bio ka, always ka happy. Paano? Paano nga ang D3 Bio, makabulig ni mo nga mangin happy ka, focus ka, emotionally stable ka, kagkalmado ka? Tungod kay ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglycerides. Pag damo medium chain triglycerides, gadamo ang gut bacteria. Kung damo ang gut bacteria sa imutinae, ginaprocess niya ang tryptophan para mapurmain ni serotonin. And that serotonin magbulig sa imo nga mood naturally. So, kung palainom ka D3 Bio, in short, happy ka, emotional stable ka, hindi ka buringot. So, sa mga may partner na nga buringot, paim na adlaw-adlaw sang ano, sang D3 Bio.
4: D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
1: Mabakas, mga buti ka.
6: Dok Sam?
10: Oh, so ang tanda nato nga ginakaon Sir Kevin, no, manginwala ni siya sang pulos. Kaya nga man, hindi ma-absorb eh.
8: Hindi, mayo.
10: Pero kung naka D3 Bio ka kadadlaw, no? Luwas nga i-absorb niya ang vitamin A, D, vitamin E kag vitamin K, no? Kag iban pa nga mga mineral sa aton nga lawas like magnesium and zinc, no? Makapabakod pa ini sang aton nga immune system. O muna, tingala ta Sir Kevin, basta naka D3 Bio ka kadadlaw, hila naton ka bitag duha kadlaw lang, way na.
8: Tungod nga imo recovery.
10: Oh, strong ang imo nga immune system. Luwas nga strong ang imo nga immune system Sir Kevin tungod sang nami nga absorption sang mga minerals, no? Halin sa aton nga ginakaon nga pagkaon, no? Ginatagaan pa kita sang another immune system nga amo inaya ang magtapna sa mga kagaw viruses kag bacteria nga magsulod sa aton nga lawas samtang nagapahuway ang aton nga immune system.
8: Kampiyon Doc Sam, so ina tanan, no, bonus nga benepisyo nga mahatag sa imo sang D3 Bio. Ang pinaka-importante gid nga benefits nga makuha naton sa D3 Bio, ang halin sa medium chain triglycerides sang D3 Bio. Nga kung nga makasulod na ini sa aton lawas, himuon ini sang aton lawas into monoglycerides. Kaangay sang monolaurin. Ang nami pa sa monolaurin kay parte ini siya sang imo nga selula. Ang monolaurin is may ara ni sa structure, no? Structure nga kaangay sang putos sang imo nga selula. Kag ini nga monolaurin efficient gid, no, or epektibo gid sa patay sang mga kagaw viruses nga nagasulod sa aton lawas. Kaga ang imo yang nga immune system may minimal participation na lang. So ang imo nga immune system ma-focus na lang sa pag-repair sang infection, no, or ang damage nga natuga sang infection, ang imo immune system ma-repair na lang.
10: Correct.
8: So hindi na siya mag-intra sa giyera.
7: Alright. So nami langit diya sa D3 Bio is that ang iya sining number one component nga virgin coconut oil. Ang BCO nga makita nyo sa market, isa ka butilya, lain ay ang unod sa nga mga D3 Bio.
6: Ibagid kung nakakombine ang BCO kag vitamin D3.
10: Oh,
6: kung D3 lang, kulang. Kung BCO lang, kulang. Nami ya combine gid.
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Mga butika.
11: D3 Bio.
13: Health News.
11: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
15: News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily ads. Hunasan Seafood Restaurant. Reg's Chicken Inasal. Former Congressman Caraps Paduano. Mayor Mayet Javiliana of Baguio City. Jollibee Foods Corporation. Bongbong Spiaya and Pasalubong Center. Handumanan National High School. Batch 2001. DTX 500. Mighty C. Clinica D3 Bio. And DTX Coffee Mix.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Mayong aga, oras sa Pilipinas, impunto, las 11 ang oras ginadulong sa inyo sang MyTC Capsule, subong man sang MyTC Syrup.
0: K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, subong man sang Klinika Spore Biotics, kag DTX 500 Capsule. Mabuhinan ang presyo sang diesel sa Martes, Oktobre 13. Suno sa mga eksperto, posible nga mabuhinan sang 2 ka pesos kada litro ang presyo sang diesel. Base sa 4 kaadlaw nga mean of Platts Singapore trading kag foreign exchange averages. Posible naman nga madugangan sang tubtob 2.20 kada litro ang presyo sang gasolina. Lunes nga adlaw, i-anonsyo na sang Department of Energy o kon DOE ang ginapahanugutan nga price adjustment sa presyo sang fuel. Martes nga adlaw, mag-aumpisa ang implementasyon sang price adjustments. Sa iban pa nga mga balita, tuman nga kahalitan ang gintuga sang mabaskog nga linog sa pungsod Panama nga naglabot sa 7.7 magnitude. Suno sa National Civil Protection System, nabatsagan sang 4.5 milyones ka mga pumuluyo sa nasambit nga Central American nation ang pagtayog nga nagdulot sang tuman nga kakulba sa mga taga Panama. Base sa record, naglawig sa kapinisa ka minuto ang pagtayog. Suno sa presidente sang Panama nga si Jose Raul Mulino, tuman kadako sang kahalitan nga gindulot sa ilapungsod sang nagluntad nga kalamidad. Nakasaad sa record sang US Geological Survey nga nagluntad ang 7.7 magnitude nga linog sa kalayoon nga 10 kilometros gikan sa Pitaloza, Arriba sa Central Herrera Province nga isa ka magamay nga banwa sa pungsod Panama. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix, DTX Herbal Soap, kag Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Live News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Sa
1: akong tutunan,
2: salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Sport Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Sport Biotics, you're always in good health.
9: High blood sugar. Nagadulot ang seryoso kaglawig problema sa ikaayong lawas.
10: Ini Lupis, 44 ang pangidaron. May madugay na ako nga ginapatyag nga high blood kag diabetic man ako. Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmila ako ginatuyo. Gani ginatilawan ko ang Dr. Pinoy Capsule. Sa karon nagatatlo pala kabulan ang akong pagtumar kag naayo ang akong ginapatyag. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ka hormone builder. Nagakontrol sang diabetes.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
0: my puso.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Tigi ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500
0: nag-inom. TTX 500.
2: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
4: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
2: Mm-hmm.
4: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
2: Mm-hmm.
4: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nagaworsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patsy sa mga tonsils,
2: mm-hmm.
4: nagapaos. Di, the best gid na good makuha ang paghubag sang tutunlan, pero na mo na ginabalik-balik. Ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Mm. Kung kay isabla doc, may hilanat ining upod
4: mm. na
2: kalabanan, nagasipon kag kon pabayan, posible nga maghulog sa pag-ubo.
4: Bango din na Sir GP, nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
2: Mm.
4: Kaanga isang trangkaso, kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Di, need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gituag imo nga infection.
2: Mm-hmm.
4: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
2: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
4: Oh.
2: Madula lang usually 3 to 5 days.
4: Mm.
2: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
4: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
2: Mm-hmm.
4: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
2: mm-hmm.
4: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
2: Mm-hmm.
4: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
2: Mm-hmm.
4: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
2: Mm-hmm.
4: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka ni TX 500, nakainom ka may TC, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kamangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
2: Mighty C. Ginabatsyag.
4: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amo nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ito ag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
0: TTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
5: 470. Tiko 2 sa gabi, 2 sa
2: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
5: 160. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
0: TTX 500.
2: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
4: Kadamo pa, syempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan, ok, bulin, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa,
2: babae.
4: And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang asudok sang sigarilyo kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
4: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
2: Mm-hmm.
4: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
2: Mm.
4: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
1: Gina Cano, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, bayuwang.
2: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
2: Subong kamusta?
1: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
7: Oras sa K5 News FM Bacolod, Las 12 City. Mayong ugto banwa, mayong ugto syudad sang Bacolod, gagsubong man mayong ugto, Negros Island Region. Welcome kita sa aton palatuntunan, nga ginatiguluhan, Ido Kalidad sa K5 News FM. Permanente kita mabatayan Las 12, tutublaw na sa ngapon, Domingong Adlaw. Inyong alagad, ka-K5 Doc Ed Sayosa, kagsyempre, opod si ka-K5 Erjoy Abelardo. Ka-K5 Erjoy, mayong hapon.
8: So, mayong hapon sa tanan. So, tanan ka pamati sa aton nga programa Ito Kalidad sa Radyo. And of course, happy Sunday to sa aton nga mga listeners dira, sa aton nga mga students, our dear teachers, and of course, our parents. And of course, sir, since we weren't able to air here last Sunday, so, lang kita mag-greet sang Happy Teacher's Day sa tanan nga educators natin, especially Sir Ed.
7: Oh, thank
8: happy
7: you.
8: Happy Teacher's Day. So, we're very grateful for your effort and of course for your dedication man in shaping our today's generation. And I would like to greet man sir our listeners sir nga ginapangita kita ko na sir kada Sunday.
7: So, oh,
8: sir, last time nag ang iya nga apo sir nag-message kisa ko nga awala ta ko no ka air last Sunday. So yeah. Ano, good afternoon gid kay Tita Teresita Abaring. Happy listening lang tita. And of course
7: Tita Abaring, mayong hapon.
8: I would like to greet man na happy birthday kay Kin Kairi Bantilio, nga nag-celebrate sang iya nga ika-10th birthday subong. And okay, happy listening to all. And of course, aton nga viewers man sa K5 Bacolod.
7: Okay, subong man, mayong hapon, Kuya Kinet. Bawa nga akong nga amigo, Kuya Kinet. Kuya Kinet, mayong hapon. Kag subong man, madamok niya salamat, Sir Ethan Sarmento, sa pag-help diri-diri sa amon. No? Damok kita subong bisita. Kag ipabalo ko lang, ang pag-celebrar sang ano na, sang Teacher's Day na himo na sang nagligad, pero tungod may mga kabataan pa yung nga naga ano may nagatamyaw kang nagagreat sa aton mga teacher sa pagpasalamat sa mga dakong ababulig sa aton mga manunudlo, no? Kay do hindi niya matakos ang ila yang ang mga manunudlo, ya do hindi niya matakos ang ila yang mga obligasyon. Yes. Kung kisa ginadala pa nila sa ila pa ni Malay, no? Kaga mayogid kaga subong man na maayo lang ang pagpamati dira sa Barangay Alegria, kag subong man malipayon nga pagraduar sang doctorate degree kay Ma'am kay Dr. Divina Damalerio. So sala ma partner divine, wow, congratulations, no, subong doktor ka na. Kag subong man malipayon man sa pagpamati kag pagpanyaga sa kay Ma'am Maria P. Gayusa Sayusa upod kay Yuri Canise dira sa Barangay Alegria, Banwa sang Murcia. So ini nga pagtamyaw ginadala sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kakipiper Joy, 75 days before Christmas, no? Bawa malipayon gini ang bilog na kalibutan sa pagselebrar sang aton Pasko. Pero antes na Kakipiper Joy, may ara kita bisita. Kag sila subong mag-discuss ang nahanungod bala ini sang advocacy on ending child labor and upholding children rights. Sige, Kakipiper Joy, do the favor of introducing our guest, kadamo ini sila kag kanami kay subong palang gas mile na bala sila, do malipayon gid sila iya. Oh sige, Kakipiper Joy, go ahead.
8: Okay, so to help us be enlightened sa aton nga topic, which is very relevant and very important man nga mapamatian sang aton nga mga listeners, we have here our youth animators and volunteers. We have Miss Angela C. Guido, Mr. John Paul V. Mayo, our staffs, we have Ivory C. Jacob, Tisha Marie Midel. So, good morning. Good afternoon to each and everyone. Mira ka mag greet me.
9: Good afternoon sa tanan nga mga viewers. And listeners.
10: Good afternoon, everyone. First and foremost, thank you, Gid, sa K5 News for sa pag-accept sa amon niya. Ano nga maka share kami sa amon man niya. Advocacy, thank you, Gid, sa K5 News. And shout out da sa tanan man namon nga mga ano nga mga volunteers nga nagapamati sa buong.
11: Hello, good afternoon, everyone. Shout out gali sa mga abya namon da pagpalamati na kamo da sa live. Ah. Thank you.
12: Ano na ang ini siya ang Kaidin Incorporated. This is correct?
9: Kaden.
12: Sorry. I stand corrected. So this is Christian Advocate for Justice and Development in Negros. Yes. Negros Incorporated. So tell us about your association. So, please.
9: Sige, so sa liwat, isa ka makabata nga adlaw sa tanan. So si Kaden, isa ka non-government organization, no, nga 22, almost 22 years na nag-exist, no, kag hindi lang nag-operate dali lang sa Bacolod City, kundi sa bilog ni Negros, no, kag ini ang pinakamayor gid namon nga advokasya, amo ang pag-amat-amat dula sa ginatawag natong nga child labor, kag ang pagtibong sa mga kinamatarong sa atong mga kabataan, subong man sa paghatag man sang ilang mga proteksyon. Kag si Kaden, isa man ka Social Welfare Development Agency accredited sa aton nga DSWD. Kag may network man kita nga ayara sa DOLE.
12: Okay, sige. Some more? May... amo lang to?
10: And also, sa amon yung mga intervention sa pag-end child labor and children's protection, may mga component kami ng mga programs, gatag kami educational assistance, especially sa mga child laborers, gatag mga kami livelihood for the parents of child laborers, access kami fund sa Department of Labor and Employment, nga accredited kami, kag-registered kami sa DOLE, and mayroon kami nga awareness raising, trainings and seminars about child's rights, and iban pa ang mga factor nga ga-affect sa ilang mga issues, and mayroon mga kami networking, ga-network kami sa iban nga mga LGUs, government agency, private, and individuals, kag mga schools, accredited mga kami sa school, especially sa Victoria's nga school, kag drop-in center amo na amo yung mga components sa mga program.
8: So speaking of sa aton nga topic, which is ending child labor and upholding children's rights, so ano miss nang kindly briefly explain na lang what does it mean ang child labor and ending and upholding children's rights.
9: Okay, so talking about the child labor, so child labor refers to the
8: the work of the children nga gatakers sila ila health and safety na, but not all children nga ga ubra, like for example sa balay lang is not called nga child labor, so dayon ginatawag ang isa ka bata nga child labor kung iya ubra isa ka maka harm sa iya, makasakit kag most especially sa mga agriculture nga mga ubrang kabataan kag miskan ga eskwela ang isa ka bata kag ubra sang harmful nga mga lubrahan, ginaconsider na ini siya sang child labor according sa DOLE, kay mostly ang gaka misinterpret kita nga once ang bata ga eskwela kag ubra hindi pa siya matawag nga child labor, we call it ng working child, pero according sa DOLE isa ini ka child labor na kay ang bata nagaubra sang harmful kag sa mga risky nga mga lubrahan.
13: Mayon na. Okay gyud na, make it na. So ini bala ang ano, like for instance, ang aton mga kabataan naga-eskwela kag parehas diri sa aton sa Negros, ang number one gyud diri nga ulubrahon sang mga kauturan naton, ang inang pagtapas ang tubo dito sa amon sa Banwa sang Murcia, may mga estudyante kita nga pag-abot sa October, November nagalisensya nga mauntat temporarily sa eskwelahan kay makarga tapas sila. So that is the reality na nga kakatabo subong, no? So ina ma'am, ano nga mga innovations ang mabulig sang kay din sa pariyosina nga mga scenario bala? Kay ti hindi naton mapungan ang aton mga kabataan, may mga ginikanan kita nga pigado kag ang ila mga kabataan nagabulig ubra sa ila. Oo, sige betis tingnan ta. Ano ang mga innovations nga mabulig naton sa ini nga mga kabataan agud nga hindi maguntat ang ila pag-eskwela?
8: So ang innovation ni ginaubra sang kaden is first ginagaan ubra ang ila mga ginikanan kay isa ka rason sang mga kabataan is gabulig sa ila nga ginikanan kay ang ila ginikanan hindi makapangita ubra because of lack of education, wala tinapusan. But ang ginaubra sang kaden is gahatag sila livelihood nga program sa mga ginikanan, for example sa paghatag sang bakery sa mga tangkal sa mga parents nila, okay. Nga mga mga tatay nila. And then para sa mga kabataan, ang ginobrang intervention sa kaden is gahatag sila school supply sa mga students, educational assistance, at the same time nang ginabuligan kami sa kaden pasulod sa DOLE, for example sa mga ng summer job para makapiyan-piyan ang ginobra ka kadin di to stop gidayon kundi amat-amat siya basta makabulig, okay. Lang sa mga kabataan.
13: And follow-up questions, so the kadin staff together with the volunteers, yes. Nag-tap sa DepEd so that kung sa baga matroubleshoot ang problema sang pila ka mga kabataan nga nagaubra sa kampo, shall we say kampo na lang it be, no? Siguro it is a need, no? There's a need also nga mag-tap kita sa DepEd nga based on the record inam lang natawag naton children at risk nga mga kabataan tungod kay sila ng seasonal job ang ginaubra nila ina tungod kay pigado sila. So did the kaden nag-consult sa DepEd regarding with that, mga ma'ams?
10: Sa Subong, sir, aside from registered kami sa DOLE,
13: may
10: isa kami nga area nga partner na kami sa school, especially sa DepEd sa Victorias.
13: Okay.
10: Kamundiin may program kami to on literacy and numeracy.
13: Wow.
10: Okay. Kaya nakita man sa research, no, ang dako nga gap, especially when it comes sa literacy and numeracy sa mga kabataan, kay tungod am na gani, tungod sa kapigaduhon, kulang sa pagkaon, gakaapektuhan ng ilang pag-eskwela.
13: Mm-hmm.
10: No, that sila or ang ilang rate sa literacy and numeracy nila nubo. So dira gasulod ga-intervene man ang kadin, kabulig man ang DepEd ang school.
13: Oo,
10: solution sina.
13: Thank you, ma'am. Hindi gitanan naton makubiran, no? The kadin itself is hindi nila makubiran ang sa kadamuon nga mga kabataan nga nagapa-problema, especially kag mga ginikanan, especially kon kapigaduhon ng pag-istoryahon. Is there a support coming from LGU? May mga support ba lang naghalin sa LGU since this is kaya recipient kita mo, gabaton kita supports, gabaton kita donors, kag in return ihatag naton ini sa mga kabataan nga kag mga pumuluyo nga nagapamigado. Now, naka-mention gina si ma'am nga nagahatag kamo
10: educational assistance.
13: Educational assistance kag
10: livelihood.
13: o kag livelihood. So kanami ang term ka livelihood siguro basi baboy, something mm-hmm. amo na baktin, no? Sige ma'am, may mga LGU nga naga-support sa sining namin ni siya nga organizations, no? Sige, go ahead ma'am.
9: Sige. So sa aton nga support, no, so kagina na ba ko nga accredited partner kita sang Dole, ang Kaden. So, dira, no, as a gapati man kita nga, government as a duty bearer man, no, kag dira, nagapangita kita sang pamaagi kung paano naton ma-access man ang budget from the government. Kag dira na naganin sa Dole, kag dira kita naga-propose nga kung maka-access kita sang fund, nga ibulig naton sa mga parents of child labor or gina-shortcut lang naman as PCL. So, hindi man kita limited lang sa mga ara lang git sa kampo. So may mga beneficiaries kita, yung mga Fisher Fox, kag ara sa ano, takas kag sa bukid kita, kag sa baybay nga mga ginabuligan nga mga association, kag ina-organize na sila ng mga groups kag ginagaan naton sang kung ano man ang kutob sa mabulig naton. Kag syempre amo tong abal naton nga pinaka mayor gid nga bulig ang paghatag gid sang pagpangabuyan gid sang aton nga mga ginikanan.
13: Wow, kanami no. Kakipiber Joy talaga yung mio mga aton nya nga chinita ho, pero may pamangkot na sa karon. Sige, Kakipiber Joy, go.
8: Okay, so speaking again ba kag ginadi miss, but sometimes daka confused ta between sang child labor nga ginatawag kag sang working child miss. So can you give us a specific examples lang para ma-distinguish agad ang differences between the two.
14: Okay. So, for example, sa child labor, may ara isa ka bata nga ga-eskwela pero ang iya ubra ara sa kampo. We consider it before nga working child lang kay ginadungan yang ubra kag pag-eskwela. But gin ano na siya ka dole nga this is na consider as child labor kay ang ubra sang isa ka bata is hazardous kag very harmful gid. Tapos mayroon isa ka bata, for example, geskwila sa at the same time ang iya ubra panilhig sa sulod balay, panghugas pinggan. This is what we call the working children working children lang kay ang iya nga ubra is hindi hazardous kag hindi sa taman ka risked.
13: Okay, sige. Pwede maka-add? Yes, go ahead ma'am, go.
9: So, dugang lang guro, no, sa wala labot sa child labor nga risky, delikado, ang ano pagid ang oras pagid no gina-consider naton, yung maglapaw sa 4 ka oras, no, automatic na gid na iya nga child labor gid. So, bisan yung magaan pang iya nga ubara kung maglapaw sa 4 ka oras, no. So, ma-consider na siya naton nga child labor. Kag dugang man na sa aton man gali ginapakigbato nga mayra aton mga kabataan kinamatarong at the same time may mga responsibilidad man sila.
13: Okay, so kinlanlan gali ay hindi siya maglapaw sa 4 ka oras, no? Oo. Sige si sir, may i-share ka sir?
15: Adugang mo lang gali, no? Mayra, makita ang mga bata, like mga artista nga nag-aubra na samtang bata pa, this also considered as a working child, no? Kaya it is with the permission of the parents nga paubrahon sila and may kagdole, kag may mga permit sila ginapasa para makaubra ang bata sa mga like showbiz industry.
13: Okay, sige. Going back sa livelihood nga ginahatag sang aton nga ano na nga associations. Iniblang like for example ako bipigado, te pigado gin man kuya mo. Gintagaan nyo ko bido ka bilog baboy. May amo na nga scenario. What will happen padakoon ko? Tapos ibaligya, then in return anong ibalik ko sa kay Kaiden?
10: Approach na naman sir, we try before individual nga
13: okay.
10: Matag, pero nakita nga budlay gid yung individuals sir, matunaw gid ang livelihood. Nag-switch kami or nagano kami sa group communal livelihood. So group naman sa nga approach na kundiin, ginagroup na sila kag sila na manungdom ang mga community kung ano ang livelihood nga ano gidaya sa ila yan.
13: Patok
10: sa sila. Ila kung commodity store manda bi bakery manda shopigiri or bugasan manda siya mga patok sa ila. Sila ginaya ang nagpropose kami lang nagadihon sina. So with that ng group na siya, so ang income sina may sharing scheme na sa nakatabo.
13: Okay.
10: So sa siya sharing scheme may percentage ang ginakwa para tungao nila as ila nga profit, may percentage ang ginakwa para sa ila balik kapital sa mga naga customer nga nagabakal, may percentage na para sa emergency fund sang ila nga grupo para man sa kagbalik kapital. Kaya gusto na mo niya, gasigi-sigi ang ila livelihood, pero ang ila kapital gabalik. So may mga percentage na ginakwa para sa ilang mga profit.
13: Okay, so what are those criteria nga maging ano ka, recipients ka on that particular livelihood.
10: So na, ang mga organized namon nga mga association sa area or faith-based people's organization, may mga 16 na namon community nga organized. So sila isa da sa criteria sang Dolly dapat naka-register sila sa Dolling Ila Association.
13: Ay, okay. So kanami,
10: tapos,
13: no?
10: Tapos na bisan for peace sila basta parents of child laborer sila or may ang family nila may child laborer included na da sila sa
13: gara. Okay. Sige, may padugang? Mga moms, kay may pamangkot si Kaki 5 or Joy. Kaki 5 or Joy?
16: So, sa para sa ako na, no, sa kakabatian, ta kung kisa ang reason sa mga parents nga, ano, gaano sa child labor, nga, ano, is to teach independence sa ilang bata, even though nga, wala sila kabalo, nga mga risk nga kaka-face ang ilang bata. So, what are your opinions regarding that?
10: Sa mga risk?
13: Oo, medyo may mga risgo sa kabataan, kay tiga trabaho. So, ano ba, may sanksyon ang ginikanan if in case kung may narisgo ang kabataan? Oo, may, kung sabaga, pwede sila mapanabat sina? Kahit minor ang aton kabataan mo. No, sige, go ahead.
15: Yes, I think, yes, may maragadya ang ginikanan sing salabton sa mga bata if ever na aksidente or manood ang mga bata during the because according to ano to RA 7610 that every children must be uphold their rights, no, and that and they are be protected, no, according to law, and that form of that's a big for a violation na once ang bata nila is ginapobra nila sa kampo nga grabe-grabe, which is very dangerous sa mga bata.
13: Okay, sige. Like, okay. So, can you add, ma'am? Go.
17: Kag tanawon, guro natin ang sitwasyon sa isa ka bata, no? Kung makatindog na siya ayhan as independent, mm-hmm, no? Kay example, bi kung gusto mo na imo bata maging independent pero hindi masarangan sang iya lawas or ang iya bala nga physical yang lawas hindi pa kaya sang ina nga ubara kay dangerous sa Japan ya kag hindi gi siya manami, no, para sa isa ka bata. Kag ang pag-ambag ro naton sang independent is different from abuse, no.
13: Tanawon, sige, tell us about the difference.
17: Sige, so ang abuse, no, kung kaisa ng amo to nga balato, no, kung masulod gid siya Japon na una gid ang iya lawas, ang iya ubara hindi santo sa iya nga lawas, mm-hmm, no, kag ang iya nga ubara sobra to sa apat ka oras, kag ang ikatatlo guro is ang mabugat gid siya nga ulubrahon. So amang bata guro independent, no, do ka lain na siya yang butang tudloan mo lang imo nga bata nga maningwa, pero kung tam-an pakalinghod or tam-an pakalamharon sang iya nga edad, so hindi pa siya pwede gid sa ina nga mga ulubrahon. Pero hindi taman pagmaro natong bata nga magsalig na lang bala sa ginikan.
13: Sige sir, may dugang si sir. Sige go.
15: And also I would like to end, if ginastoryahan tama lang gid sa independent, they can train their children at home, no, like household chores, like mga panghugas, panglaba, you can train your children and to become an independent children by letting them do their tasks at home, let them do their

0: student. Okay, na lang may limitasyon. Halimbawa, 12 pwede na sa kaabuna. Okay? Kung night kitty, kay kun ang bata nga nag-edad, 10 years old, tapos nagkargador, saya karon sang tubo, so, hindi na na-allowed. Okay? So, ang pamagot ko kung anong mga edad nga pwede sila makonsidered nga hindi na sa child labor.
1: So, bali ang gina-consider nga child labor, sir, is 17 below ang bata.
0: Mm-mm.
1: And below. And then, ang ginatawag ta ang bata isang nga child labor is nga ano bala, sir, ng hindi pa kaya.
0: Hindi pa kaya. Mm-hmm. So, correct. Sige.
2: And also, I would like to add no, ng mambal natin bi ang isa ka bata, nga bata, if that child is aging below 18, and also those 18 years old and above, that but wala, hindi sila capable to defend them from harm and because of harm sa surroundings, yeah, amo na siya ang consider naton as bata. So kung ang mga bata nag-uulubra, it is considered as child laborer.
0: Okay, sige. Mayo gid, no? So ini ma'am, if ever gid ma'am, may nadakpan nga amo na bi. I-considered natin din nga inagid siya child labor. May mga sanction nga dapat panabton ang ginikanan. Kagsino ang mahatag sang sanctions? Kagaway labot sina, ano naman ang, siyempre DSWD, no? Ano naman ang mga innovations nyo sa mga kabataan nga nag-untat 2 months kay tungod, o 3 months tungod mag-ubra? May ara kita lang innovations nga nagahatag kita module or ano? Or naga coordinate kita sa DepEd sa school nga kun diin sa nag-eskwela. Una ang sanction kung madakpan ang ginikanan nga ginapaubra ang kabataan nga hindi legal legal sa edad kaga hindi pakasarang ang kabataan.
3: So legally speaking, sa king hambal nila, ang child labor is ano gid ya nang against the law gina.
0: Okay, it's against the law.
3: May Republic Act sa.
0: Mm-hmm.
3: Pero ang realidad ta nang ang iban ginatago-tago lang na, no? So pero kay amo na nakulbaan sila kay basian nun sila kay usually na gina kung may mga ma-report sina Dolly na siya ang nagaano sa ila.
0: Okay.
3: So tapos amo na ikatuan sa may gina-pro tawag kami nga profile child laborers. So, profiling ang kade, tool. Naga-profile kami sa mga child laborers sa amon nga area using Dolly profiling tools. Kag, amon na, nadat siya din masulod ang mga intervention ng isang mga livelihood, sir. Tapos, yun ay surya na ang ginikanan. Tapos, kung ga-provide na livelihood para sa ila kung paano na makabulig sa bata.
0: Okay. So, provide dan sila livelihood para ang bata kuhaon dito sa... Oo, pwede git. Sa ginaubrahan niya nga napamatsyaga natin, do kabudlay git sa isa ka bata. May additional pa ka ba? Something to add? Wala na? Si Kaki Fiber Jai, you have something to share?
4: So, in terms of education naman, sir, ng ano naman ang effects or ang effects ng child labor when it comes sa education sa isa ka bata and it comes sa ila attendance and performances and such.
5: Sige, so una-una, ginapatiyan natin sa child labor, maapektuhan gid ang ilang school attendance kid sa mga child labor. Kaya tingwaan pa nila nga makabulig danay no sa ilang mga ginikanan antes sila mag-eskwela. So gaka ano sila kung ano ila unahon, syempre mabulig gid sa maapekto nila attendance. Ikaduwa ang school performance gid nila no. So kalabanan ng mga bata nga abi naton kis pasaway sila pa nagali ang mga kabataan nga gali may mga backlog sila mga balay no.
0: Okay.
5: Nga gabulig pa sa ilang mga ginikanan. So muna ang ila school performance kag ang ilaman nga attendance sa eskwelahan gid mismo maapektuhan gid siya.
0: Mm-hmm. Kag siyempre maapektado man ang ilang kalusugan.
5: Mm-hmm. Kalusugan. Oh, yes.
0: So ang kay then may programa nga feeding program or giving of vitamins something mga dira. Can we ask for that?
3: Program namon sir ang health and also the environment man. So when it comes sa health, so gina-required na namon ang community, especially may mga parents of child laborer nga backyard gardening kung ari di sila sa urban, sa rural ya ang organic farming gid ang ginaano namon sila. Para when it comes sa kag ang mga pananom kararuton na nabla sa ilang community or sa ila daw.
0: Okay.
3: Para when it comes nga mag-abot ang season nga wala gid galing ang chimpo muerto nga ginatawag, at least may kakaunon sila yung healthy ng aral ang dahil sa ilang okay. Makita sila.
0: So, basic, no? Dapat mananong-tanong to sa palibot naton kay maabot gid ang uras kag chimpo nga may harbi.

0: season kita. Kagina sang mga ginaharvest naton, they are rich in vitamins. Tanom kada daon kamuti. Di ba? Okra, talong, kamatis. So kung ina siya, pag abot sang chimpo nga maharvest naton, hindi ka na magbakal. Okay, hindi ka na magbakal. Makasave ka, gamay lang tuod, pero at least nakasave. Kag plus, ang ginakaon mo, priska. Okay, kagsilingganin natin no? ang sa amon diri ya, naga-promote kami ya sang DTX 500 no. Kag silingganin ginakot ni Doc Ramil oy kag ikot ko man liwat nga stay healthy and live happily mag DTX 500. Okay, sige. Kag Fiber Joy.
1: So in sa mga ordinary naman nga mga citizens naman miss no. Kung may makita ta kung for example, may makita ta sang isa ka kabataan nga na-involve sa child labor, ano ang mga steps nga pwede ta obrahon or kay sinot ang mga tao nga pwede magpalapit?
0: Okay, very good questions no. Ang mga steps nga pagahimuon naton kung may nag may maaktuhan kita nga may child labor.
2: Wala to sa kagina sir ng reporting. So pwede niyo sa ma-report sa amna ang Dolly gina siya ang isa nga naga ano da nga gatikang da kag ang may mga organization so isa man kami da nga pwede man makakontak kamo sa amon nga may sa sininga area ng rampant da ang child labor so reporting sir. So hindi kami ang amon org wala yan naga rescue kundi prevention ang amon nga organization is for prevention. Kag intervention man when it comes sa mga seminars, trainings, kag sa livelihood. Kag access, kag collaborate kami sa Dolly para sa iban man nga kung paano na sila.
0: Oh, so the organizations is conducting is seminars
2: and trainings.
0: So meaning, ginagroup naton ang parents, then we will conduct seminars. How about ining mga kabataan naton? Do they have also seminars?
2: Yes, sir. May mga training
0: seminars. May mga trainings and seminars.
2: Capacity building.
0: Oh, that's great. Amo nang manami, may capacity building,
2: skills
0: no?
2: Skills training pagid sir kay para magamit man nila nga makaobra sila ya sa lumag-an man nga mga skills.
0: Okay, sige kanami sang aton nga Kaiden. So, ano pagid? Ano pagid ang mga like for example, alimbawa may mga ano, may mga organizations nga mag ano kamo mag-connect sa inyo. Din sila makadto your office your contact persons sige.
3: Yes
0: sige
3: so pwede gid no may man website si Kaden may Facebook account man si Kaden no Christian Advocates for Justice and Development in Negros Incorporated kag kung gusto niyo man magadto kay Kaden nga office ara lang sa Tubang Lupit Church diri sa Melizares Avenue Bacolod City. So, ada da ang main office gid ni Kaden.
0: Okay, so far nabalaan ko ang Kaden is almost 22 years.
3: Yes.
0: Meaning to say this is already matured organizations. So far ma'am, from north to south may mga ginhatagan kamo sang ano ni livelihood in what part sang aton probinsya nga daw pamatyagan nyo aktibo katama ang ina nga mga organizations. Sagay, whatever. Murcia, may ara ka mo Murcia?
3: Wala.
0: Sige, makontakta to sa Murcia kay taga Murcia kami mo. Sige ma'am, basi may ma-mention ka mo ko na diin diri sa Negros nga daw ang Kaden balado kanami naging sang ilang mga ginahimo tungod kay actually nami naging ilang ginahimo. So ginatanaw ko na ang organizations ko nag-active katama sa particular place. Sige.
2: So may ara kami 16 ka faith-based people's organization or association sa area. So from north to south sa Negros Occidental kag sa diri sa Bacolod City. So diri sa Bacolod City may lima kami di ka barangay sir.
0: Mm-hmm.
2: Sakop Banago, barangay 35, Handumanan, Mandalagan,
3: 23.
2: Kag barangay 23. Then may ara kami Hinigaran, Kabangkalan, Bago, La Carlota, mayroon kami Silay, Victorias, Cadiz.
0: Okay.
2: Kag Ibi Magalon, amon assessor. Kag tanana sila nga 16 ka area, may mga livelihood na sila para sa
0: oh, karami, no?
2: Kag ang iban nga area sa ila, especially Hinigaran, ng awarded, gina sila sang Dolly as Best Kabuhayan Project.
0: Wow, congratulations Hinigaran, no? Kanami kay awarded sila yan sang, ano? So meaning, ang mga ang aton nga mga ano ni livelihood nga ginahatag nakabase sa nakadepende sa area.
2: Yes.
0: Oo, hindi ta pwede ka panguma kung ang aton nga area is ara sa may kilid sang baybay, no? Same thing with kung dito sa Bukid, siyempre, nakamission ka sa mga organic farming. So, nami ka ng organic farming. Now, why labot sini, may mga plano pa nga mag-extend ang Kadin in a certain place, dire, sa aton?
2: Yes, sir, ara naman sa plan, pero amuna ng but ang budget is the question.
0: Sige, kay hindi tanan.
2: May ara man na sa plan namon nga 10 years from now, 5 years from now, ma-expand pagid kami sa iban pang mga areas.
0: So, about Kaki 5, Rajay?
1: So, since ang organization is very dukadugay na ginawa, what are the challenges na maninis nga na-face nyo all throughout sa pag-advocate nyo sa inyong mga advocacies?
3: Sige, so una, gagira ang budget. Mga challenges, no? Kahit damo, tagusto buligan, no? Kung kaya, palang sa powers na itong buligan, pwede, gita ni. Mm-hmm. Galing kahit ng, hindi tama na mag-iyo, kahit ang budget, gada ang, kung mag-to-to, agad man tanong, so budget, gada si primary, gada natin, nga kanilanon, para mas damo, pag kita sang mabuligan. So, ikaduwa, guro, no, ang, sa aton man nga community, no? So, ginapatiyan per me ang people's time gid bala kay nang mm-hmm. Hindi lang pwede nga bayaan mo lang ang livelihood sa ila, so yara kami Japon hindi magbaya sa ila kag mag-organize sa kada naman community, so people's time always gid, no? So amo na nang challenge kina sa amo ng people's time kay kisa ma example ma set na sila bi meeting tapos hindi gali santo sa tanan, so amo na amo mo nang na-learn na mo, no, nga, we always get adjust with people's time, man. Kag, ano pa gina ito na, ano, amo pa na, so far, ako, gina nga na, ano nga, para sa on the challenge, gina, ang budget, ang people's time, kag, ano.
0: Okay, sige. So, siyempre, number one, gina, ang budget. Kaya, hindi, gina, kagiho, sang maayo, kag manami, ang isa ka organizations, kung ini siya short ka budget. Although, ang manpower, ara na, kay kadamo sang nagvolunteer. I myself nagsiling ko gani nga mabolunteer ko, pero siguro sa mass media na lang gid ko yaguro kung sa mga announcement, no? Kahit ara kita sa DepEd ng ano limited katamang oras naton, but on pwede gid ta makabulig sa maski in a simple ways lang, no? Sige. May ara na lang kita pulo ka minuto kag pwede kita ka invite hatag sang mga announcement sa aton mga tagpalamati kag sa aton mga ginikanan nga do parehas pala sa aton nga ang aton mga kabataan nagaubra nga hindi makakonsentrate sa pag-eskwela ina nungod sang kapigaduhon. Sige, ma'am.
4: We would like to invite everyone sa mga viewers natin to join us in the call for the 34th Children's Month, National Children's Month this November with the theme Manindigan, Tumugon at Kumalinga sa Batang Handa, Mas Ligtas ang Bansa. So join us, ang Kaden mera na sa mga series of activities na gin-prepare and also sa aton mga partners, people's organization.
0: Okay, sige. About ma'am? Wala na? Oo.
3: Kag adugang ko lang guro, no, sa tanan, kabalo ko nga budlay gid man, no, nga idulaon gid dayon ang ining issue sa aton nga pungsod, pero nang damo kita sa mga civil society organization kag kami man si Kaden, no, nga gamat-amat bulig para madula ang ining issue kay te nang kagapati man kita nga ang kabata na pag-asa ng bayan, pero kung ini nga mga butang ang nagalimit sa ila nga pag-uswag, so dapat ginaton nga amat-amat dulaon para sa mas mauswag naton nga pungsod kag kaloyan man bilog nga kalibutan.
0: Okay, sige. May ipakita ka mo nga ano na sa basi matagaan mo kami da bag na.
2: Sige. So ito as part of the fundraising man sa amon mga kabataan and pabalo sa tanan, apat kami di is a former child labor and victims gid kami ya sang child labor sa mga bataon,
0: okay.
2: Ng minor. Sige. Pa kami. So amo na nga ang in passion and commitment namon ang mangin advocate sang pag-end sang child labor. So sa fundraising may ara kaming tote bag or other merchandise pang ginabaligya para sa bulig man sa mga programa sang youth and children namon nga hindi masabat man sang amon man nga mga budget.
0: Mm-mm.
2: So amo na
0: kontak so, din makadto ang proceeds sina ma'am
2: para sa mga programs sa mga youth and children. So sa ila mga trainings, seminars and iban pa ang mga capacity building nga wala siya na budget, so para ni sa ila nga mga. And sa mga pagbalik eskwela man sa mga child labor nga wala man na bilong sa listahan sa mga ginagaan assistance.
0: Okay, sige. Kaki five, Kaki five or Joy?
1: So last question na lang.
0: Oh, may last question si Kaki five.
1: Ano na lang, sige, what are your message na lang sa aton nga mga parents and of course mga kabataan mga nagapamati subong?
0: So dapat tanan nga mga dapat tanan mambal ha, kasi ma-message na lang kita. Sige, sige.
2: So sa tanan nga mga ginikanan, and luckily and fortunately naging ginikanan naman ko nga ng informal child labor before and now nang ginikanan naman sang isa ka 2 months na baby. So ululupod kita sa pag-uphold sang kinamatarong sa aton nga mga kabataan, kag ululupod man kita sa pagtapna sang child labor. Kay tungod nga anong tagid ang edukasyon sa atong mga kabataan, kay amula na sa ang manggad nga mahatag sa ila ang pagtapos ng ila pag-eskwela, kag pag ano sang ilang rights, kag especially man sa pagpadako ta sa ila, hindi ta lang sila pag-entitled sang ilang rights, kundi tudluan ta man sila sang responsibility, hatagan ta sa ilang rights at the same time kabalo man sila sang ilang responsibility. So thank you gid K5 News sa paghatag sa amon sa opportunity nga ma-share din naman ng advocacy. Thank you. Thank you, good guy. Doc Ramel Oy, kay Doc Ed, kay Miss, thank you, good Earl Joy, sa paghatag sa masayang opportunity nga ma-share naman advocacy. So, shout out sa tatang nga nagapamati. Thank you, good sa pagpamati.
0: Sige.
3: Doon na wrap na to ni Nang Ivory. Pero amo to luwat, kay ginangambal na to, no? So, amo na ang edukasyon, gadya, ang ginapatiyan, gid naton nga isa sa mga rason or isa sa mga yabi naton sa pag-uswag man, no? Kahit, subong man, happily to say man nga isa naman ko ka teacher man and profession, no? Kagdira man kami nag-agi sa isa ka masubo man nga ginagyan natin ang mga child labor, kag working children. Pero wala kita nag-aisahan nun. Amo na nga, guro, wala kita nag-aisahan nun. So, may ara, pero mga tao nga gusto magbulig, no? So, kung masalangan na sa ilang nga powers, no? So, yara man mga CSOs natin. Kag kami man sa Kaden, no? So, yara man kami tani nga gusto magbulig kung masarangan lang, no? So, hindi kita nag-aisahan nun. So, may ara, gaya, pero nga, may mga tao nga makabulig sa aton. Kag, amo na, nang gaan naton sang pinaka maayugid nga regalo atong mga kabataan naman ng pag-eskwela.
0: Naho, kanami, no? Sige, ma'am.
5: So, nahambalan nila tanan sa mga...
0: Hindi, may hambal ka gid yung mga niya.
5: May dugang lang kong gamay. So, sa tananda ng mga ginikanan, nga, gapangabudlay man pala sila mga kabataan. Kudos sa inyo. Kag sa mga kabataan, da, mga gapadahan skwela, kag samtang gobra, ng proud, damo gitang proud sa inyo, kag wala kita nagaisahanon bilang isa man ka bata nga nabuligan man sang Kaden, which is I am former child labor man sang una. Pero masalamat gid sa Kaden, dako gitang ilang nga bulig sa akon kag sa akon nga pamilya. So sa mga kabataan, da nang padayon lang kay wala ka nagaisahanon, damo kita, magbinuligay kita.
0: Okay, sir. So, before si sir, siguro may anak kanami lang sir sang pamangkot, it should be quick na lang gid. Dali-dali lang gid sir. Nang ang Kadin nagahatag balas sang scholarship sa poor but deserving students. Do amo nang iya pagpamangkot. Oo, pigado pero maalam nga bata. May mga scholarship kamo o kun amo lang gid to, support lang gid or
2: support, sir.
0: Ah, okay, sige. Sige, go ahead sir.
4: Okay, so since tanan-tanan sila nakahatag na message for the parents, ako sa mga kabataan. Sa mga kabataan, dira, I know you have the rights, but you are not entitled, and also you have your responsibility to do. No, tandaan, tagi na, kung kita may kinamatarong, kita may responsibilidad nga kaakibat ina. So dapat naton nga patibungon, kag dapat kailangan maging responsible man kita sa aton nga giyo, no? Salamat gid sa tanan kay Doc Ramel Oy, kay Doc S, and kay Kaki 5 Air Joy. Thank you so much.
0: Kaki 5 Air Joy,
2: station manager.
0: Sige, ma-message si Kaki 5.
1: Okay, so para na lang sa ako na. So every child really deserves a childhood, ganyan nun. Nang tanan nga mga bagay, may aragid sa isang tsaktong at tiyempo para sa ating kabataan. And commonly, gakambata nga, gakabatian ta sa aton nga mga elders. Kung kis ang ginobra nila investment, ang ilang nga kabataan sa mga bagay-bagay. But of course, ang isa kabataan, hindi iya responsibility ang iya nga parents, but of course they deserve to be respected man. Kailangan nila i-respect ang ilang mga parents, because nang hindi siya nato, nang wala ta sila gin pili. However, through their sacrifices man ang love nga ginhatag nila sa aton, deserve man nila respect and love in return.
0: Wow, kanami isang mensahe ni Kakipamber Joy. Okay, sige, bilang amay, bilang ginikanan, sa mga ginikanan nga nagpalamati dira, no, tingwaan tagid nga aton mga kabataan, mapaiskwila naton, malikaw naton sa ginatawag naton nga child labor, kag mapalayo naton sila sa disgrasya. Kaya ang silingan ni Kakipamber Joy, investment ta ini ang ma-earn sa aton mga kabataan. Paiskulaon ta sila sa mga public school, kaya ang mga public school wala na iya bayad. Kaga siyempre, i-close monitor naton ang ilang ginahimo, kaga tanaw naton, tingwaon, kag subtangid naton ang futuro sa aton kabataan. So, wala na kita sang oras, mayara na lang kita 2 minutos. Sige, pangtamyaw na lang kita siguro. Oo, may ara ka mga tamyawon, mga loved ones nyo. May ara kita ginagin. Upod, di na sila. Kasi kung...
3: Sige, shout out na lang sa mga upod na muntik kagina ngayon sa pagawa, no, sa mga audience. Sa amin nga mga abiyan, mga youth animators, sa mga staff, sa Kaden Board, kahit sa tanan nga nagapamati, pamilya namon, sa nga nagatanaw dire sa K5 News, kahit sa mga pinalangga namon. So, hello, shout out ka mo dire.
4: And also, shout out kay Manong Ives, happy birthday to you.
0: Happy birthday! Well, my birthday kali subong na. Meron pa, may ma. Okay, so, wala na kita sang oras. Tapos na ang isa naton ka episode. Kaganami, kaya may mga bisita kita. Nagpaklaro, nagpatag sa aton mga ginikanan. Nga ang pagpadako sang isa kabataan, responsibilidad gid sang aton mga ginikanan. So, kita ng mga kabataan, mag-sunod kita sa mga sugo sang aton mga ginikanan. So, ini si Kaki5Ed, nagasiling, tapos na ang isa naton ka oras. Kita na ikata dasun semana, same time, same stations. Kaga sa ngalan sa amon CEO and President Doc Ramil Oy, kagang mapisa naton nga station manager rather than Kaki5 station manager Rhodes Palma. Ini si Kaki5Ed sa iyo sa nga nagsiling magpamati sa K5 News FM, magpamati sa Ido Kalidad sa radio.
1: Thank you so much for listening, and I hope you have learned something from us that we can apply in everyday life. So this is RJ Pia Bilardo nga nagabilin sang verse from the Bible, from Proverbs 22:6 that says, "Train up a child in a way that he should go, and when he is old, he will not depart from it." Thank you so much.
0: Thank you so much. Bayang hapon.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful agad ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: the supplement for men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb,
10: stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bangan aga. sa pulmo, baby.
9: Extend supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule.

0: Extract, Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa marubuan na presyo.
1: Let's go!
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy!
3: Charmy, let's go with the flow.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263. 388 series of 2026.
3: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
0: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit, naka-epekto susurot sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras para sa nagkapanalakit nga baka, liyo kalikot salon pass. Salon pass, may direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga, liyo kalikot.
5: Halin sa pinakamataas nga bukid.
6: Nak, kamusta nga?
5: O sa pinakamalayo man nga isla?
6: Nay, gagraduate na ako.
5: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
7: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
8: O pauli na ko ka.
9: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026.
10: Super C.

sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Ah, sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Let's go!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
15: let's go with the flow.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
17: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
18: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
17: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
18: May long-lasting relief.
17: Tugtog 8 ka oras.
18: Para sa nagkapanalakit nga baka.
17: Liyong kalikod.
18: Salon pass.
19: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Salon pass.
18: May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga.
17: Liyong kalikod.
20: Halin sa pinakamataas nga bukid.
21: Nak! Kamusta nga?
20: O sa pinakamaliyo man nga isla.
21: Nay, gagraduate na ako.
20: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
22: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
23: Papauli na ako ka!
20: Go forward to

0: News D3 Bio. Diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
1: Ako si Richard. Ang galingin ko doon po na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di, siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gitawag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa gitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa gitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
4: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even initawag na tumbla nga migration metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kada adlaw, kung may cancer kada gidman, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
2: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
4: Oh.
2: So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year,
2: gataas imo life expectancy.
4: Ang chance imo nga survival, gataas man.
3: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotic sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imbo. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
4: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman cancer ang human papiloma virus.
2: Immune patients.
4: Oo, gakosman ini siya sang cancer. That's why sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
2: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no, kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisa nyo liwat sang Clinica Spore Biotics, kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigasco Gas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigasco Gas, Mendoza's Lechon, basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Maayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao.
1: Ang iwanan kay hindi.
0: Kag kung sa diin ga kalabot ang aton programa, oras naton bugos Pilipinas, nagdangat na kita alas 2:00 sa isang hapon. Domingo nga adlaw, bulan sang Oktubre, tuig 2026. Maayong hapon bakulod non, syudad sa mga yuhom. Kag amuman sa 61 ka barangay sakop sa syudad sang Bacolod. Kamusta bakulod non? Magabalik kita sa aton nga programa. Pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya sang individual nga kusog kag pagbinuligay, ako ang inyo lubos nga alagad. Corporal Celestial, kag ini ang inyo army sa Negros kag Panay Island. Para sa aton nga mga viewers and listeners, please do not forget to like, follow, kaga share sang aton nga programa. Kaga maayong hapon sa tanan naton nga mga early bird viewers sa aton nga Magic 16, kaga sa aton nga first and second commentator. Maayong hapon kay Ma'am Melanie Fernandez, kaga amuman kay Sir Robert Mandafe.
1: Ikaw ang tahanan ng aking lahi.
0: Sa aton nga mga listeners, base gusto niyo maglantaw sang aton nga programa, no? Live kita nga makita kag mabatian sa aton nga Facebook page, K5 News FM 101.5. Kaga syempre maayong hapon sa tanan naton nga tropa nga yara subong sa Peacemakers Battalion nga nakabase sa Iloilo, kaga sa aton naman nga mga baskugan nga mga tropa nga yari diri sa Catalyzer Company. Ilabi na gid kay Sir Katin ang akon nga public affairs man nga mentor, kaga sa akon nga mga gwapuhon nga mga seniors. Maayong hapon sa inyo nga tanan.
1: Pinailan, hindi ako maghahangat ng parasa.
0: And weather update kita danay mga ka-K5. October 11, tuig 2026. Low chance of rain kita sa aga, kaga syempre mabatsyagan naton ang shower rain sa hapon o kuna sa gabi. Kaga syempre mas mabatsyagan naton ang kainito na sang aton nga panahon o kon ang tagtuyot. Amo na nga magtipid kita sang tubig o kon na mag-ipon, no? O kon na mag-stack kita sang tubig para sa paghinay sang aton nga mga inawasa o kon na sang aton nga mga gripo. Kaga syempre para sa aton nga mga K5 family, maayong hapon sa inyong atanan.
1: Hindi ako
0: ilabi na gid sa aton nga K5 station manager, kay Sir Rods Palma. Sir, maayong hapon lang tada. Kaga mo man kay Dr. Ramil Uy. Kaga sa tanan naton nga mga viewers, no, kung mayara ka mo nga gusto ipa-shout out, i-comment nyo lang kaya tamyawon ko lang ina. Oras nato mga ka-K5, alas 2:00 na kita sang hapon. Bulka nga kanlaon update naman kita mga ka-K5. Kung nga sa diin nag-alboruto o kung na nagpabatsyag kagapo na sang hapon, ang bulkang kanlaon kaga kagina sang aga. Kagyara gihapon sa alert level 2 ang aton nga bulkang kanlaon, no, according ina sa PVOX. Kaga syempre hindi gihapon magsulod sa 4 km permanent danger zone. Kaga syempre, no, stay updated kita sa mga local news naton about sa aton nga bulkang kanlaon. Kay importante gid nga observant kita kag vigilante kita sa gakalatabo, ilabi na gid sa mga balita, no, na hanugo diri sa Negros Island region.
1: Ikaw ang tahanan ng aking
0: kaga syempre maayong hapon sa tanan naton nga mga tropa sa 303rd Brown Eagle Brigade. Kag amuman sa commander sang 303rd Brown Eagle Brigade nga ginapangunahan ni Brigadier General Ted B. Dumusbog. Sir, maayong hapon. Kaga sa aton nga mga OPCON units, ang aton nga 62nd IB, ang aton nga 94th IB, kaga amuman sa aton nga 79 IB. Kagama yung hapon man sa aton nga brigade si IMO officer nga ginapangunahan ni Captain Arvin Clark C. Talco. Sa aton nga 94th IB nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Malanao, sir, maayong hapon. Kaga sa aton nga 79th IB nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Eric Alfonso, sir, maayong hapon. Sa isip ko sa... Kaga sa aton nga 62nd IB nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Crisostomo, sir, maayong hapon sa tanan. Kaga syempre mga ka-K5, hindi natin pagkalipatan ang bag-o nga tatay sang aton nga 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga ginapangunahan na subong ni Lieutenant Colonel Chester I. Salamangka. Sir, maayong hapon lang tada sa Iloilo. Kaga syempre, welcome diri sa Negros, no, sa Martes nga adlaw. Kaga ginatamyaw taman ang aton nga commanding officer karon sang 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company nga ginapangunahan ni Captain John Carl P. Mallorca, kaga maayong hapon man kaya Ma'am Artiaga, kaga amo man kaya Sir Apiladas ang aton nga OIC subong sang 2nd Company. Para sa bayan, maayong hapon kay Ma'am Robinson Sami. Mama, ayong hapon, pa-shoutout, Bermudo Kag-Almudrin Family. Dira sa Barangay Atipuluan, bago watching FB Live from Baliwag, Bulacan. Yes, mama, ayong hapon, no? Sa tanan naton nga Bermudo Kag-Almudrin Family nga nagapamati sang aton nga programa. Kaga syempre mga ka-K5, hindi naton pagkalipatan, no? Oktubre subong nga bulan, Happy Teachers Day sa tanan naton nga mga teachers, no? Soon to be teachers sa tanan nga mga licensed professional teachers nga wala pa nagatudlo, apa nga may plano nga magtudlo, Happy Teachers Day sa inyo nga tanan. Kabay pa nga malipayon ang inyo bulan na sang Oktubre. And for today's biblical wisdom mga ka-K5, do not think of yourself more highly than you ought, but rather, think of yourself with sober judgment. That is from Romans 12 verse 3. Oko na sa Ilonggo mga ka-K5, no? Hindi naton pagpaminsaron nga taas kita labaw sa tanan. Oko na mas taas kita kaysa kay amuni, mas taas kita kaysa kay amusato, no? In short mga ka-K5, stay humble lang kita all the time kay wala man sing bayad kung magpakabuot kita kaga magpakahumble kita. Kaga syempre mga K5, no, makita naton sa aton monitor sa sininga hapon nga 75 days na lang before Christmas. So magaplano na kita para sa aton nga Christmas party. Magaplano na kita kung sa diin kita mag Christmas party, ano ang aton nga team para sa Christmas party nato, no? Kaga syempre sa diyahon ta ini kaga mag-inupda na kita mga K5. Kaga syempre, maayong hapon lang tada kaya PFC Lumagi. Sir, maayong hapon. Diwa, ang buhay ko sa bayan ay tataya, Pilipinas na. Oras naton mga ka-K5, alas 2:15 na kita sang hapon. Maayong hapon, no, sa tanan naton ng mga viewers and listeners nga nagapamati sa merkado sa nga Bacolod. Kag sa tanan naton ng mga tricycle drivers nga nagapamati, mga tatay naton dira, no, halong sa pagbiyahe. Kaga sa aton ng mga nanay, no, nga yara sa merkado sa nga Libertad. Kag merkado sa Bacolod nga nagapamati gida sang aton yung programa. So oras naton mga ka-K5, alas 2:15 na kita sang hapon. So mga ka-K5, sang September 29 sinila mga tuig ang aton nga mga tropa sang 79 Infantry Battalion. Naka-encounter sila sang grupo nga mga armado sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, siyudad sang Iskalante. Kaga napatay mga ka-K5 ang isa ka-Kapgo, kaga napilasan ang duha naton katropa nga 79 IB. Kaga syempre no, ginako sang New People's Army ang pag-atake. Karon naman mga K5 sa pihak nga balita. Ay susundin. Ginako man sa New People's Army ang pagpatay sa mangunguma sa Siktyo Kapaklan Barangay Santol banwas ang binalbaga na sang October 5 sinila mga tuig. Kaga ini nga biktima ko ng mga K5 asset sang CIDG kaga AFP kuno. Karon nga agina ako mga K5 sang aton nga mga New People's Army ang pag-atake sa aton nga mga kasundalohan kaga pagpatay sa aton nga mga civilian sa nga mga civilian. Kaya ang aton nga New People's Army mga ka-K5, ginaako nila nga ang Armed Forces of the Philippines. Ginakabig nila ini nga ila nga kaaway tungod sa ila nga sala nga ideolohiya. Kaga syempre no, gusto nila nga ipakigbato ang ila nga sala nga ideolohiya pamaagi sa sala nga pamaagi. Indi makatarungan kaga labaw sa tanan bawal sa batas ang pagpataya sang mga sibilyan. Kaga no, para sa aton nga mga pumuluyo nga nagapasako pa sa amo nga grupo, indi tani naton pagkalipatan mga ka-K5. Nga kadamo sang mga binuhatan ang aton nga Armed Forces of the Philippines sang maayo para nga kabigo nato na sila nga kaaway. Sa kalinunga sa panahon na sang kalamidad sa mga community outreach program kaga sa mga madamo pang aktibidades nga hapos kag

pong, la cocina alzada pal dan. Toto Gilbert Galio, toso mo man na live kita mamatian sa Poland, ha? Kay Idin Tribunsay Jordan, kagay Tita Marge, ma Tita Marge na sa may ano na sa may Canada. Kaga membro sa La Cocina Alzada Palda. Good evening, good morning, good afternoon. Ah, mo senyor tanana, mayo lang ang pagpamati. Ah. Gabi, gaso ang stage mo sa NGC. Nagaso ang stage sa NGC sa sinautay. Bacolod o Concave League of Champions mo, no? Year 5 na ni? Grabing tao, doon di mahulugan sa nga dagom ba? Kasi kung mahulugan na dagom, karo kag mga ayos sila hilo, kami manahi na lang.

Isa ka explosive eruption posible magluntad sa bulkan gala o nagluntad na gani. Isa pagi ka explosive ni nang nagligan ng nilupok na to. Ah, wala pagid isa pagi ka posible nga dako nga lupok. Kay tungod posible nga magluntad ang isa pa ka explosive eruption sa Kanlaon volcano. Kasunod sa paglupok sa vulkan sa Samano, Otobridges. Naglilupok na nagsamano, pero ginatanaw sa mga otoridad naton. Nga may basic nga may masunod pang lupok ah. Mag-tararat, mag-bratatatatat. Sabi nga lupok ba? Ag-arak ba? O kung isa naman ka explosive eruption nga magasunod sa paglupok sa itong Sabado, mga K5. Sunod sa V-Box, mga K5, Director Tereseto Bakulkul. Nagpabilin sa level 2 ang alert level sa Bulkan Kanlaon. Sa diin nagkahulugan nga posible magluntad pa sa liwat ang eruptions o kon paglupok sa nga bulkan ano man nga oras mga kakifay. Base sa record sa nga ahensya, makalima na ka beses ang nagluntad nga explosive eruptions sa Kanlaon volcano sini nga tuig mga kakifay. Sa karon gina ginatunan pa sa mga eksperto ang sa P-Box. Sa P-Box, kung bala dapat na o dapat nga ipasaka ang alert level sa Mount Kanlaon. Ay, pasaka na. Domingo ng adlaw mga K5, October 11, 2026. Martes ang schedule naman sa sinakay sa gasolina ko na panaog. Tiyari gusto niyo malana. Subong pala nga daan niya. Tiyan mo na niya ang ato niya nga himuon. Mapipara na kita sa posible nga pagsaka o kung pagnubo sa mga petrolyo. Sa nagliga to, nagsaka, so nagnubo. So subong ano ihan? Next Tuesday, October 13, Martes, ari ang unahon naton ang bawakan namin, no? Ma-increase ang gasolina, duha ka pisos, mga kakipay mo. Gasolina naman na masaka, no? Tapos, ang diesel naman, mag-anubo up to 2 pesos ang liter, per liter, no? Mag-anubo sa diesel. Ang kerosene mo man na maximum mga posible maganubo up to 2 pesos per liter. Tiyaring gasolina, ha, magasaka sa 2 pesos up to 2 pesos and 20 centavos per liter ang sa pagasakaon niya sa Martes. Ha. Ang diesel kung na

Bruno, magkaroon back na siya. Magkano sa 1 peso and 80 centavos up to 2 pesos per liter ang pag-anubo as gina-expectar ining adjustment mga K-5s this coming Tuesday, October 13, 2026. Do amo na niya nga hampang nila sa kapanaog ni kakapoy. Mabakalan ta karabaw. Hilamon lang kapital. Hilamon lang kapital. Di amal na galing waiter mo. Binay niya lagan. Pukong ko si On mong iyang itlog yan. Lagan na siya. Nga hindi abi nato niya explore diri ang mga gas kag mga posible nga mga petroleum no di sa Pilipinas mahimo gani sa mga neighbor countries kani naton Brunei di ba Singapore mahimo gani sa ibang nga nasyon nga mag-explore sa mga ano ni mga oil nila nga kitay sino nagapugong man nga damo naging damo naging nagambal ang Pilipinas siya grabe ang deposito or pundo sa mga oil kag mga natural gas nga amo ini ang naghatag sang parusa sang mga Pilipino naghatag sang pagpenitensya sa tanan nabi mga balaklon mga presyo sang aton nga mga kinanglanon akin ang lano na ito sa mga adlaw amo ini naghatag sa pagpinitensya sa ito ngayon hindi ni masolusyonan man ani kaliho na lang ni instead nga maglalisay na sila sa Senado amo ding ilaring lalisan niya kung paano kalihon ang langis diri sa Pilipinas. Matyagal kung nagbalabagin ang Amerika mo. Matyagal ko lang. Do, hindi sila magsugot yung kalihon tani ang mga oil kag mga petroleum di. Mga gas di sa Pilipinas. Kung China yan, sige kalihon ta. Nya wala ka mo sang inogkalida. Tagaanta ka mo sang inogkalia. Pati ang mga expertise namon sa inang bahin, mahatag kami bulig sa inyo, ti inyong sistema, know-how. Di ama sa Pilipinas niya, ti siyempre amon inayang mga gas niya kag mga ano na, mga krudo na sa dalom sa duta namon kagadagatan. Di ano, how mabuligay na lang ti isa man takariyon, kikilalan man na namon, tani mo, di para malapit na lang kami magbakal kami, sinyo lang kami bakal, China. Grabe, guru, no, kung na China mabakal sa ato, no, kung kita nag-produce ang gasolina, kakrudo, no. Di siyempre, galamon, ginaya krudo, yung kag-energy ang China. Nag-develop sa ekonomiya mo. Kakilan lagi na sa gatong niya. Kakilan lagi na sa sufficienting fuel or energy, mga K-5, source of energy. Hindi pa nang lita na being magbinuligay bindi sa ating rayon, China, kay Pilipinas, nga kalkalon ang mga gatong abi ara nga nakareserba abi sa dalam sang duta kag dalam sang tubig. Ang pastada, hambal sa China. Anong pastada, haw? Nyati, 40 lang kamo, 60 kami. 60 ang Pilipinas, 40 kamo, sugot kamo. Sa mga empleyado man, empleyado mo man, 40 lang kamo inyong tao. 60 ang amon niya empleyado. Pero kamo gasto tanan sa panakot na. O kung na pag-proseso sa exploration sa China, sa ano na, sa duta o man, o kung sa tubig. Ma-supervise kami kay kung lain-lain ang inyo ginobrada, siyempre, unta-tonta ni kag mabinulagay na lang ta. Ibutangin sa kontrata mo na. Nami, guru, no.
paminsan na balada sa may Palawan ng mga K5. Ang source da sa natural gas kag petrolyo, pwede makakumpit ya sa Saudi, ya kag Brunei, kag sa Kenya. Amo na ya kadamo da ya sa pwede makuha da sa somewhere in Palawan. Kag diri pag sa Binham Rice, oh, dako pag iya kumpara sa Palawan ang makuha dira. Kag diri pag sa Surigao, di mga K5, may fuel of the future pag iya. May mga heavy water pag inatay ang pwede mo itughong sa ano ni sa imo salakyan nga makahatag sa dako yang epekto nga maayo sa aton yang environment. Kay once nga may ara kaya sa ano sining heavy water fuel of the future no hydrogen bla nga pwede mo siya matugong sa salakyan. Pero ang iyayang abuga sa Tambutsoya, water vapor. Tubig yung nag-alsik niya sa Tambutso mo, hindi kay carbon monoxide nga nagapadugang sa kainit sa aton kalibutan. Naghatag sa dugang epekto sa global warming sa aton ining climate change. Kitungod pa dayon kita nagagamit sa fossilized fuel. Pero ina niya sa may Surigao deep kagdiri sa aton niyang kalagatan nabi. Somewhere in Pacific Ocean nga ara sa aton nga bilong continental shelf abi no continental shelf abi kon bahin sang duta sang Pilipinas nga dalom sang tubig bla nga sugpon sang duta sang aton nga pungsod Pilipinas sa dalom sang tubig nga ara galida no may ara lang nga nagahurma nga heavy water. Ang heavy water, mga K5 daw, almost anis yung pila na lang sa ka-proseso, maging hydrogen. Kagaining heavy water, mga K5, no, ara-abundan katama sa dalom sang atong kadagatan. Kaya siyempre, nagabuo ini ang heavy water according pa sa experts. Kung ara ikaw ang imun na dagat, balara sa 3,000 to 5,000 kilometers, bala kung kilometers ang deep, ang kadalumon. Di sa aton niya nga dagat niya sa Pilipinas, no? Ang kadalumon niya, mayari yan tag 8,000, mayari tag 10,000 deep, yan mo. Di dirigi sa aton ang very abundant, damogin niyang pundo. Nga deposito sining heavy water according sa mga eksperto nga nakita nila somewhere in Surigao Deep, somewhere in Philippine Trench, kung kamahin sa madalong parte sa dagat diri sa aton pungsod Pilipinas. Di once explore ini mga K5, pwede ini siyang maging alternative sa gasolina kung krudo man. Kaya according sa pagtuon mga K5, nag-obsolete ining mga gasolina ni kagrudo kay tungon hindi na mayong epekto sa aton nga planeta. Sa aton planeta. Di, as of now, daway kita na ibaluan pa nga pwede sailuhan sa tao nga in kaso magguwa planeta ta masailo na to. Wala pa. Kag wala kita sa kapasidad nga magbiyahe o kung magkanto sa ina nga mga lugar. Kay way pa man gani ma-discovery na nga lugar, nga planeta, nga pwede ka sa ilong tao. So there's no other place like Earth, mga kakaifan. Among inang concern sa nga kadamaan, wala na kita sa nga maistaran nga balay kag kalibutan kung once ini nga magaguba ng atong temperatura, ang atong weather, ang atong klima, permilang nagalain. Tungod sa ginatuloging epekto sa ining tumang kainit na tugas sa carbon monoxide at carbon dioxide nga inisang mga waste product kung exhaust sa paggamit sa diesel kag gasolina. Inibla mainit nga buga sa tambot sobla sa salakyan. Tuga ina sa pagsunog sa fossilized fuel o gasolina kung krudo sa makina sa salakyan, ang iyang buga, init. Nagadugang init sa pag-init sa kalibutan natin. Kaya ang kalibutan natin, may blanket niya kung may putos. Ang putos sa ating kalibutan, namuntawag nga atmosphere.
nga ang ining mga init nga alin sa tambutsos ng salakyan, mga K-Fi, wala nagagawa sa space. Kundi nag-pulon-pulon lang sa bilong ng kalibutan. Imaginable na pila na kadikada ang paggamit sang tao sang ining gas. Harmful inigali, makakahalit inigali. Makatugas ang greenhouse effect. Ang pagtuga, ang pagdugang sa pagkagpagtaas ang init ka temperatura sa atong kalibutan. May malaing epekto sa atong cooling system sa atong kalibutan. Kung mag-init ni mga K5, no, maguba ang ozone layer, no? Ang init sa adlaw, hindi na ma-filter kag direkta ng igo sa atong kalibutan. Kung baga pa, ma-magnify la ang kainiton. Kay man ang ozone layer kag atmosphere nato na mo ang responsable sa pagsala sang init bla halin sa adlaw. Kay ang riktang init sa adlaw, kung di mo ni pag-filter mga kipay, mapasok ka o kung magka-cancer ikaw. May mga ultraviolet rays ini kag may mga harmful rays nga hindi ya suitable sa kabuhi sang tao, no. That's why responsable ini ang ozone layer natong kaiban paging mga layers sa atong atmosphere sa pag-filter sang adlaw, abi kung init sang adlaw. Di karoon kung tuman na kainit di sa sulod sa atong kalimutan. May tendency nga magkalatunaw man ang aton yung ozone layer kaiban pag ang atmosphere. Magkaangkong kita sa direct sunlight halit sa adlaw, abi. Kaga ini posibleng magatugas ang dugang ang pag-init pangin. Kagachan sa mga K-5, doon mo ni ang ginasuspetso sa mga eksperto nga natabo sa planeta nga Mars. Naguba ang ilang atmosphere, mo, may direct sunlight sila. Naghubas ang ilang kalibutan. Naghubas ang tubig sa mga kasubaan kaga mga kadagatan. Amoy na ang rason niya nga ang Mars niya na iara ebidensya kaga inag-suspect nila. May nag-a-star sa una nga mga anong klase nga tinuga pero wala na sumong tungod ining natabo nga pag-ubas ang ilang nga ozone layer, pag-ubas ang ilang atmosphere tungod sang sobra na kainit nga rikta abing nagatupa sa ilang nga planeta. Naglahubas ang mga tubig sa mga dagat sa ilang nga mga suba. According sa research sa mga eksperto, mga K-5, kang ini posible matamo sa aton kalibutan kung ini naton paghalungan, kapadayon kita nagagamit sang fossilized fuel, kang iban pagiging mga mainit ng mga produktong sa pagkonsumo nato sang energy, kung ano ang natabo sa Mars, amo maning posible matabo sa Earth according sa mga expert, mga K-5. Di wala kita sang sayluhan, alang-alang masaylo kita sa bulan, mano ka to? Ang pinakalapit ngayong daganan ta, kung na atong katuan, bulan. Di man tapi, di kayo stato, kayo man to ang kahoy. Way man to changing, o tangan. Way to yung atmosphere, kung parisin rin may mga oxygen, wala. The next is, ang pinakalapit nga bituon aton is Alpha Centauri, abi. Di layo na na yung Alpha Centauri, ha? May mga planeta mamangkin tayo rin. Pwede magtakistar sa Venus. Hindi magtapin dito. Pwede kainit. Pwede kainit sa Venus. Sa Jupiter. Ay, matunaw ka man to. Wala yan sa mga planeta nga pariya sa ato niyang Earth, mga K-5, nga pwede istaran sa tao. Di amo inang major concern yung mga K-5. Ang padayon nga pagsaka sa temperatura sa atong kalibutan. Kaga ina siya may ara nga malaking epekto sa nambal na nato, nagkakatunaw ang mga polar caps o kung mga natawag nato nga mga ice o kung mga glaciers nga nahurma sa kalibutan, thousands or even millions.

ng kalibutan. Kay manang ang kalibutan, tapos kay Ines Dalong. Ma, dita mo naglupog ka ni Kalaonton, anong bugayan, laba, di ba? Kung mag-amo siya, ang laba, ako na magma, to sulod. Hindi sa kagwa, tungon nga bugnad sa babaw mo. Kanong mag-init, manigkaroon ko na, siyempre, compatible ang mga magmas, Dalong. Kaya nga ito nga babaw din sa may bahay sa duta. Tinilupok eh, matayog ni kang mag-crack ni mga duta ni, ha? Grabe nga linog. Di kong padayon pagin mainit mga K5, ini mga ice magkalatunaw. Ang according sa eksperto, may tendency nga ma-increase ang volume sa tubig sa dagat by 300 feet mga K5. Ang tendency sini mga nugbo yung mga isla, example, Bigimaras, example, inibing ang Sigihor. Kung mag-amoy na increase ang tubig, abe, ati, lapawan sa eh. Di kita diri sa may bakulod, kung dito na may star, kung sa may putok-putokan, lapit sa Kanlaon. O kung sa, dun, kita tahan mo sa ilot, sa Don Salvador. Kaya ti siyempre, ang atong nga dagan, magataas ang tubig mo. Mano ka mala, kapakapa ka. Malumos kay mo yan. That's why nga ang rason nga kapangitas ang alternatibo ang mga eksperto kung ano nga gatong nga pwede magamit sa pag-advance ang atong nga pangabuhi bilang tao sa kalibutan ni. Kaya do, hindi na acceptable ining gas o kung gasolina kag-crudo in the long future pagiging maabot. Kapangita sila sa alternative, that's why may mamatiangit ang mga solar, mga geothermal source of energy, mga windmills, solar kinabi, no? Kag sa mga salakyan, may aran na battery. May aran na kita battery. Di ini mga kakifem, ini mga iniginaintroduce sa aton, amat-amat lang, no? No, nagapang malabag yung mga lagkong kumpanya o kung lagkong nasyon, kasi simpre ka silang kakapot sa dako nga parte sa source of energy na ito kung krudo. Just like Saudi, just like America, ang negosyo nila ya, ano? Negosyo nila ya gatong, di ba? Ning gasolina ka krudo. Di karoon ng amo ini ang sitwasyon nato nga global warming. May tendency ang ilang gasolina masini na magamit. Ang krudo kay tungod amo ng epekto nagapainit sa kalibutan. Di wala sila sa source just like sa aton di nga heavy water mga K5 Amerika, ang Saudi wala sila sa heavy water nga pwede ma-convert into hydrogen nga pwede matugong sa mga salakyan. Kag ang bugay sa tambutsoya bugnaw ha. Kag propaganda ya pun kag kusog ang lagan niya parehas lang sa gasolina. Kung ang kinalain lang ya, ang tambutso sa salakyan mo kung heavy water, hydrogen ang gamit mo ya, bugnaw ang aso, bugnaw yung bugas tambutso mo, whereas kung gasolina, kung krudo, ang imo yung buli, ang imo buli, ang imo yung tambutso, yung parte kainit, ha? Yung concern nato, nagkataas ang timpartuhos ng kalibutan, anong imo nga nga choice yung karon? Atong bugnaw ang buga, kung ang init nga buga? Simple naman labang yun ang bugnaw ng lugar, ang buga eh. Kaya mo na iya ang makasalbar yan sa aton kalibutan, sa aton planeta, kaya wala man tayo sa ibang istaran nga malapit, abi kag sa iluhan, be. Di karoon ang projection, mga K-5, kung materialize na kung heavy water di sa Pilipinas. According sa mga business side naman, kag sa mga negosyante abi, kung ma-dayon na karoon in the future, karoon kayo kumabundant ang Pilipinas, wala sa iban ining heavy water. Ang Pilipinas, amo ang maging supplier sa bilong ng kalibutan sining heavy water. Matabot ko ng mga kakipay, ang projection sa mga negosyante. Nga posibly ang Pilipinas ang pinaka-mangaranon sa bilong ng kalibutan. Grabe no. Kaya kung mag-abot gimana ako nung panahon, mga K-5, nakong problema ta. Why nakabalo ko anong baklon ta kay mangaranon ta nga tao? Kung ang imo, kung nung salakyan, duwa kabilog lang sa pag-abot sinang nga panahon, kung magtigayon gimana abe. Kung duwa kabilog, salakyan, pigado ka na yan. Pigado ka na kung duwa kabilog, salakyan mo kung matabo na ko nung.

0: Rabo naman. Dalian nyo mo lang kay Ginalay. Sige, lalisay pa mo na. Basing iba ni, wala na sa kalibutan, kaga wala pag-iabo matabo. No, amo gini isang rason nga nagagamog ang nagalain ng sitwasyon, nga nagagira. Kaya ito tungod sa nga hindi nila pagsugot yung inaya nga direksyon sa nga ito, yung source of energy. Ang ini nga mga mabugnaw, yung mga gatong, nga ini mga hydrogen, yung mga klase sa gatong. Do ang mga lagko ng mga negosyante, abe. Nag-hold sa lagko nga porsyento sa gatong sa pinakalibutan. Do hindi sila pabori kay why sila sa ini nga source niya. Do nag-abot ng chimpo nga obsolete na. Sa una, yan ti siyempre, uso pa yung telepono, subong yung cellphone, ha? Doon mo ng kalimbawa, bla. Nagabag-uman ang tanan mo. Di, pati ang atong source of energy, halimpanisang 1800 siya nga gamit na ito. Di, subong nagalikramo ng atong kalibutan. Wala na kita sang istaran, in kaso maguba ni, di ka masailo. Di, kilanlan na ganyan, nga islan iningatong na itong kagtunan na sang tao. Nga ma-develop na ining mga source of energy nga wala sang impact kung halit sa aton nga atmosphere. Kaya isa na nila ang paggamit sa mga natural. Just like ining solar, abi. Kaya ining mga tawag natin nga mga hydrogen fuel, abi. Tunani na kang i-develop, ha. Kag-ari din sa Pilipinas yan. Kaya kita din may ara sa malapad nga source of tawag nato nga heavy water. Di kabay pa matigayon ina kang ma-realize sa mga eksperto kag mga politiko ta. Ma-realize nila. Saan o ay han? Kag paano ay han nila ma-realize naman? Pero okay naman lang sila as long may budget nga tulok-loon. O wala naman siya pakialam sa iban. Ahay. Alas 10:40 na mga K5. Ini nga bahin na dulo na sa aton sa DTX Coffee Mix, no? Tawag ka mo karoon na sa aton nga programa. Kung may ara ka mo na duga nga mga opinion, kung mga komentaryo, balita, kaga iban pa. Sa inyong pagbayag, sa inyong kaalaman, kaga observasyon, o kung gusto nyo lang magpa utuwas mga sa inyong mga hibumunot. At ang telepono karon ready lang, ha? Hindi ka bahay na dulong sa aton sa DTX Coffee Mix, ha? Anytime, anywhere. Basta kapi, DTX Coffee Mix. Naka-detox ka na. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News.
2: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's sa ako tugong nalamat sa My TC.
2: My TC! Mabaka sa mga butika. My TC! Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa JJ, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang My TC. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa My TC.
2: My TC! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ang kabangdanan sa pag-ubo amo ang infection sa respiratory tract. Pareho sang trangkaso kag ini nga infections kahimuan sa mga bacteria kag viruses. Dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapugong sa mga bacteria kag viruses nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagahatag sang oxygenating effect sa aton nga mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda nga kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow, garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasang, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Ikaw ba'y nasaktan?
16: Naintuan nila ko sa nobya ko.
15: at di mo alam ang gagawin.
16: Ano ang himuon ko?
15: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 3 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayo ka muna ka pamati sa ating program, Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ining abahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Dugay-dugay matapos ng Oktubre. Ano ginahunos ng adaan mga inadlaw sa bong? Do kadasing mag-tunod ang adlaw. Basta gani, bear gani nga bulan na gani doon naga-double time ang mga inadlaw nga matapos. Di dugay-dugay tapos na ng October, di November na yun, December na. Di ara na daya nga to niya nga ginahulat abi, no? The most exciting part of the year. Ang bulan sang Disyembre, pag-abot sang Disyembre. Kay man, siyempre exciting sa because sa mga bonus, arat na mo. Kag siyempre mga happenings, kag mga pagtipon-tipon, celebration, kag iban pa. Arat nila ang ginahiwat kasami sa bulan sang Disyembre. Isa na nila ang natawag natin nga mga alumni homecoming. Ang reunion sang klase, abi. Ako na family reunion man. Kaya siyempre, unagid ang high school life nato, no? Batch, mga batch nyo, abi, magkinitanay sa bulan, especially sa December. Di pag kinitanay na yan, dugay ka mo wala nagkinitanay, mga sobra 20 anyos. Ang ibang nila yan, sobra pa. Di ka natuig na nag-tipon-tipon, ang ibang na yan, di siyempre talaga sa nag-join. Kaya tungod may mga rason man abi. Pero di siyempre na nga chance nga mag-initanay ka mo sa mga old friends, mami ka mga schoolmates ka o classmates mo. So una, ang isa ina ka-experience yung makahatag sa dugang nga kalipay sa imo. Dugang yung memorya ako na memory, memorable event naman sa kabuhi mo. Pag-initanay ka mo sa barkada, mong upload ka mo sauna sa mga galawgaw ng mga giho. Upload ka mo sa mga kadlawanay, kag mga bulakbul. Upload ka mo sauna sa mga kunano, ito yung mga lumpatanay sa glanguyay sa mga suba. Upload ka mo kanto yan, ano ni, pag-skapo ka mo sa klase kay mamutong ka mo ni gani, makanto sa balay sa classmate yung kay maluto ni lupak o mahimo ni lupak. May mga amusina ang mga kagyunan sa nga ito niyang kamuhi before. Sa nag-eskwila kita, may mga amusina yung time nga, hindi nga magrupo ka mo. Bin, makadot sa blani, ano blani o? Damot sa kuno, ano mo, habal nga saging. Di mabakala na kalamay niya, may halo ka mo itong aglusong. Niya may araman, di Manilo, pakta. Tapos malumpat sa may suba sinyo to. Ng mga amon ablan niya, sige. Niya mabalo na tayo uga kaginamos, san bakal na ka bugas, maluto tayo sa kilid sa suba niya. So makalit abla sa may, ano ni, sa may balas sa kilid suba. Kagulato na nato niya, tabuna na to, kang magtinaw ang tubig. Amon na yung ato niya gamito niya, ano ni, nga tubig sa ato niya nga tinigaan, nga bing. Niya may kaliro ka mo to. Niya rama na. Ituloy ang, ano eh, tuloy ang happening. May lusong kag halo, may kaldiro, may uga kag ginamo sa ti, sadya na. Wal di man sa una, ya uso niya silpon mo. Sa eskulahan, malaka mo yan nag-kinitamay kag mag-storyhan, nag-kamakaplano-plano, abi. Yan din magsulod. Yahuman, yan din makadto. Yan dito sila, oh, lamot niya habal nga saging namin lupakon. Yan namin nabutangan sa nga pulang nga klamay, blang sentral kaga. May lubig ang buto-butong niya, oh, yan din butangan taman butong, blang. Yan dito taman niya, gamaluto-luto lang na ito, ha. Ang sudan nato niya, ginamos yung, ano ni? Nga ginalasak mula. Kag tapos ta bagak o gabaw ka na mitern. Nga tayo migay kisa mo nung kagapon na nga nangali kami nga balingoy, madala ko ko ay. Nga matanok ta balingoy, sige ah. See, those are times nga mga memory sa mga kalabanan nga nakaagi sinabi no. Do ma-appreciate magiging imo yung teenage life. Kaya doon ka sa job lang mag-initanay ka mo sa una itong mga upon mga nag-nilupak. Ano yung nilupak? Nag-nagluto ka mo yung kung naghihimo ka mo nilupak yan. Nag-tosmaw ka mo sa mga suba. Nag-dive ka mo ito kag naglagaw ka mo kag-cutting classes, no? Kitanay ka mo sa December. Doon sa job, excited ka man, no? Di siyempre mag-initanay ka mo yan. Alang magpiyong ka mo kag magduko. Ilang siyempre himo taray ginaya churaya face to face ginadayon niya. Di siyempre kilala na nga to niya nga imo day iya. Siyempre physical presentation. Ang aton nga pag-presenta sa kagalingon aton dapat maging pleasing si ila mata. Wala tiya sa nga lap-up, wala tiya sa nga bikas-bikas, wala punggol, kag wala nagamantika ang guya mo. Kaya siyempre, miskan may edad na kaya, daw hubing ka lang gyapon na lokon. Di amo inang ato niya nga mga ginahandom. Kaya inang mga handom na, pwede na natin mahimo na tungkol ari na ang DTX Beauty Soap. At na natin nga handom nga limpyo aton guya, wala punggol, wala gamantika, wala lap-up, kaya wala sa nga bikas-bikas. May hatag ina sa nga DTX Beauty Soap. Kag dasig magpaputi ha. Kag hipido niya kag mga buho-buho na ginagyan sa punggod na ha. Hipido nina sa DTX Beauty Soap. Isugudan talaga daan sa mga kaka-K5. Itungod nga may chimpo pa. Timing gina, no? Timing gina yung pag-abot sa Disyembre nga presentable ng imo yung panit. Presentable ng imo yung kaugalingon nga hamis na yung imo nga itsura. Ya, pag ginitanay niyo yan, ha? Grabe, no? Dugay tawag kitanay. No, huwag kaya ka-edad, ha? Anong sekreto mo? Sugidi na lang na. Sugidi na lang sa sekreto, ta? DTX Beauty Soap, ha? Di ka rin nagaduda ka. Tungon nga, ha? Huwag ka pagani ka gamit, maduda ka na. Tungon na huwag ka manggapati, no? Ah, hindi na ko niya magamit, huwag ko nagapati. Huwag ka pagani ka testing, hindi ka na magpati. No? Testing yan na, at least magambal nga huwag ka kapati. Tinga ako nga naghubin man tuloko na. No? Hindi number one, hindi ko yan kung nagagamit before ko nihambal. Ang ginagamit ko ganyan. Ah, hindi dahil mo nun ang mga wrinkles mo, ang mga kulubot mo sa agtang, kag imo yung mga piod-piod ng mga panit, blas imo nga kilit sa imo mata. Basta sa guya mo nga mga guya, ang mga, ano ni, mga wrinkles, oh. Kanadlo ka nagagamit sa nga DTX Beauty Soap, ha? Dasig yung madula, ina kag hindi hilmo nun, mga kakipag. Pwetodlo ko sa inyong sekreto sa paggamit sa DTX Beauty Soap. Para makuwagin naton ang best result, ha? Una, gid, basoon ang imo sampol biguya mo. Sampol gid, basoon mo na, eh. Hindi mo lang pagkatamaan, no? Kay basi malumos ka man. Guya lang, ha? Tapos, siyempre, basa ng imo guya, no? Unahabunan naton. Kadwa kita makabuna. Kay purpose ni sa unang habon, para makakasan ng oil. Ang mga mantika sa atong guyang nagamantika abi mga yabok nga nagasoksok sa skin pores o kung sa mga buho lang ginagya sa malahibo at sa panit na nagasoksok ni iba ng mga yabok kag na naghalin ang guwa ang mga oil
4: So number one, mas-on mong imuguya, for example, abunan mo sa DTX Beauty Soap kag ipabukalon mo gid siya. Kag daw masayon mo sa bala. Kag bunlawan na yun. Para lang gin makakas ang mantika kag mga oil abi, no? Mga yabok. Purpose nga sa ikaduwa, makaagi ka makasulod sa skin pores mo ang penetration sa habon. Ito mo ng habon nato, may secret ingredients na nga antioxidant. Nga nag-revive, kung nabaga pang revive, gano'n ginabuhi ang liwat. Ginapabata, iliwat ang panit mo. Di kilalan malabot ina sa layers ang aton panit, sulod. Para nga ma-maximize ang iyang epekto, blakang resulta. Di amoy na nga number one is tapos mo to pang habon una, bunlawan mo. Tapos habunan mo liwat for the second time. Kaya para mag-penetrate na ito ang mga antioxidants ka mga panakot sa atong habon nga pampahubin sa panit. Na, galing ka duwag ang mga habon. So, bunlawan mo gapon. Alang-alang hindi mo bunlawan, hindi mapait na mata mo. Sa second time mo nga pag-habon, mga kakifer, dumasayon mo siya kag mga 30 segundos to 1 minute, amin. Kaduwa ka mga habon, mabangunan mo, bunlawan mo, kaduwa, daw masayon mo siya. Imuon mo na niya for about 60 minutes o kung 60 seconds o kung sa kaminuto. Imuon mo na sa morning kag sa evening, you know, sa adlaw, sa aga, kag sa gabi for the next 15 days para makita mo gid ang best result. Amoy na sikreto nga para nga makita mo gid ang best result sa nga DTX Beauty Soap, mga kakipay. Yeah! Di, ano ka pa magwapo? Yan kang magwapa yan kung hindi na usong ka tao? Amo na permi, no? Batian natin sa una. Kinalanan natin iniyang bagay. Kitungon nga iniya binipisyon sa ato niya yung kayong lawas. Hindi mo yung pag-dalukan o kung pag-tagaan sa nga baliwala ini nga bagay. Kaya tungkol importante ni makahatag ini sa nga duga nga kalipay. Kaga self-confidence eh. Piyong-piyansa sa kongaligon, minsan rambla. Ra, 40 ka na, 50 ka na, 60 ka na, 60 ka na. Pero ang edad, ang tsura mo yan. Hubin ka po, tuloko niya oh. Hindi ka man yung malipay nga may madayaw si mo yung kanami sa imo tsura. Iskan gani, ikaw gani, madayaw ka sa tsura mo kung makita mo. Ay, ako ni. Basta hindi mo makilala, lawas mo lang. Tistingi lang para mapamatudaan mo, DTX Beauty Soap. Kung hindi mo ni magamit gani, namatian mo sumong. Kung hindi ka magtisting, you miss one half of your life. Nabatian mo na subong nga may amuning klaseng habon, di ka magtisting, ay kanugon. Kapos mo lang ganit niya, baklo niya ganit, arakadok ka lang sa tanahin nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kaga Generics Pharmacy, Aralanda. Kaga pwede mo man order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ginapahapos na gini Dr. Ramil Oy, para nga makatilaw ka man sang nami-nami yung habon. Pwede naman gani ni mabakal ang DTX Beauty Soap sa tanahin nga clinic ni Dr. Ramil nga mas manubo ang presyo. Hindi grabe, no? Discounted price pa yan sa clinic ni Dr. Ramil. Yan, nubo pa sa tanahin. Ibang nga nubo, nubo, nubo. Yan presyo. Tapos yan, librihon ka pa ni Dr. Ramil o din siyang konsulta sa mga doktor na sa clinic yan. Hindi ka pa na. Kung isa mga bagay na kinala sa desisyon na mo, di kung lain, hindi mo desisyonan po kung masagan mo, mayaw mo lang para si mo, nga hindi abi mo pagdesisyonan sa sakto man. Kami aram mo lang sa mga kagayunan, ka mga oportunidad nga nag-offer sa ato, nga hindi mo abi pag-ingalitan kagatagaan sa kagayunan ng imo kagulingon. Nga ginalimitahan mo, lawas mo kami, amusin ang mga tsansa. Go ahead! Pasalamat kita may mga amusin na yung mga offers si Dr. Ramil Uwisaton.
5: barato na may pre-consultation pa. Magwapo ka pa, hindi ba? Magwapa ka pa? Mahubin ka pa? Basi kung makauyam ka diyon na hubin niya. Is ka na 60s ka na kang si makabunit ka na karon na 20s. Kay hubin pa. Oh, titisingan nyo na ha, ang inyong detail expertise. Saan nyo baklon? Saan nyo kwaon? Kung duda ka sa buong ti, sige ha. Tanawunta ko ng duda nyo, maputi ilok nyo. Ang duda yan ti, siyempre, amoy na yung ato niyang mabatsagang kag experiencehan sa ato ng pangunauna. Ang kung ikaw nagaduda ka, ma-desisyon ka. Ang kalabanan, nagaduda na yan. Kung tungod nga nubo ang ilang belief, nubo ang ilang pagpati, hindi bala. Karoon nga para magpati ka, kilala, mayara ka sang ideya, kung mayara ka sang kinaalam. Di paano mo nagkaroon ma-prove sa'yo mo kung may ka-testing? Hindi bala. Kag kalabanan, mga K-5, no, ang duda, amun isang nag-paralyze sang aton nga decision making. Nagaduda ka mo, no? Usually, kung nagaduda ka, basi na, no, si pilyor ka, kung basi hindi ka ngayon. May mga negative ka ba lang nga ginapaminsar, lang nagaduda ka, tungod na lack of knowledge ka, lack of experience ikaw. Di normal ba lang na, di namin ginayan, distingan mo, para mabalaan mo, ni bla. Yate, way ko kwarta, di maliban na yan. Kay man ang tao yung gusto ya, may paraan na yan nga para may ginapaminsan. Ang tao yung hindi gusto, yung madamo, yan ang malibad. Wala ko time, wala ko sang panahon, wala ko sakyan, kainit, kaulan. Tana na lang nga maliban yung lain matyag ko, nunik man ang lain matyag, yung maliban na. Tanan na nga balibad, kaya parang kunoabi nga, hindi sa mga gusto yung makunoam tani abi. Pero galing ka lain matyag ya, pero actually, ga-alibay lang na siya, kaya nagkapangita lang isang rason nga hindi matigayon ang gusto ya. Kaya tungod nahuya man sa ati, siyempre, mambang nga hindi nahuya man sa magambang nga, hindi ko. Uni niya, hindi gusto ko man tani, galing galopoy ko ah. Hindi ko kaupo sinyo kay nagaragook ang akon nga tiyan. Ginalupoy ko. Ani bla? Sa una ganini, chimpo bla sa mga bailihanay, ni bla? Hindi ka pasugtan sa nanay magani, mga kakipayb, no? May mga ara kanya nga, ha? Gaagi sa bintana. Kagina pauna to yung mga ilislad sa may puno saging nga daan. Ginahulat lang nanay kag tatay kag makatulog kag mag-amat-amat na panaog niya. Hindi ka magagi, kag iranggahan ko ng partahan, ha? Yabihan kag kanaduhan. Huwag ka sa bintana kagali magagi, nakumplot mo na itong mga barkada mo. Tapos masakay sa pader, masakay sa pader nga kawayan na. Ang ido, hindi mong matagol kay kilala kang ido. Di pag-abot ni Sondan to, dahil mo ito kakanto saging, ito kang mag-ilis ng forma, kakang makanto sa bailihan. Makaransa man ito sa tunga kampo. Ah. Tunga bailihan, ma-cha-cha-cha man. Masaot, makitisimple ito itong mga uyam ng mga perte. Mga uyam ng mga guwapa. Makasaot kag makabaili mo man siya kag makapangilala ka to basi maka-score kaya. Titabuan mo naman na sa kagahon yung hindi ka mabatsagan, makapauli ka. Pagabas aga ya, pagdotok niya, mayo kayo, way ka naglakad niya, way nami tulog ko. Gali yan, nag-matumato, nasamtang katulog ang nanay kay tatay. Siya nag-maneuver, siya nag-over na bakod para makabaili, kay makita mga uyam. Hey, sige ah, mabakalang DTX Beauty Soap sa online ah. Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Tanay nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy available man sa Clinica del Retiro Medicine and Wellness Center. Kag siyempre ang DTX Beauty Shop, no? Sa inyong mga suki, ang mga butika sa inyong lugar, magkuntalang palihog, ha? DTX Beauty Shop, ha? O, hindi nga bahay na dulungan sa aton, siyempre sa inyong Dr. Pinoy's Qualine Capsule, mga kaka-K5. Di siyempre, ang isang yung nagahatag yung problema sa aton, ang aton ni kayong lawas, no? Kaga aragin na yan, no? Sa likod sa aton nga paminsaron, kapinsan kita yung delikado ang makangkon sa masakit kag balatian. Kaya tungkol po, hindi ka matay sa tao ang masakit kag balatian, ano? According sa ginalawag naman ni Permi, gina-mention na ito, isulito na lang. Nga, according sa research sa mga eksperto sa kalibutan, dako nga porsyento nga kapatayang tao tungod sa masakit kag balatian. Gamay lang nga porsyento nga kapatayang tao sa katigulangon mula. Kalabanan ging kamatay, no? Dako ang porsyento, walabot bisang mga aksidente. Ang masakit kag balatian ang may dako ging porsyento nga kamangdanan kung nga kapatayang tao sa kalibutan, mga kakipay. Yutay lang yung kapatay sa katigulangon. Yan na patay. Tapos ang edad yan, 96. Naway na sa lula ko eh. Ang lula ko na patay, 126. Yung mulula, 96. Yung mulula, 126 patay. Ako yung lula, yan, 300 yan, buhi pa. O grabe naman, pinatay na ganito, kaya doon hindi mapatay. Maranhig din lula mo, guro, eh. Basi eswang di, eh. Mga kakay-5, Dr. Pinoy's Qualine Capsule, ang aton masaligan sa mga problema sa korason. Ang barado nga ugat, isa ka delikado, gida, kag-traidor ining klase sa sitwasyon. Nga pwede kaya takihon sa heart attack o stroke, mga kakay-5. Kung barado ang imong ugat. Kaya ang ugat naton, mga kakay-5, no, isa ini ka importante nga ginagyan sa siyempre sa aton dugo. Kag ang dugo nagkarga sa nagkalain-lain nga kinanglanon sa aton different organs o system of our body. Isa nira ang oxygen. Pinagkarga sa dugo ang oxygen pagkanto sa aton especially sa utak ta. Kakonsumo ang utak na oxygen. Eh kung wala oxygen ang utak naton, patay ni. Mapatay ang tao, no? Kung wala oxygen ang utak sa tao. So the more ka nagapaminsa, ka nagapanumdom, the more ka nagagamit sa imong utok, abi. Sige, konsumo na sa oxygen, no? Karon ko nag-grabe activities ang imo yung brain, no? Mabalaan na sa sistema mo niya, si ambalabi si heart anay mabumba na yung damo dugo kay kakilan lang si utok sa damo ng oxygen. Ito siyempre makuba-kuba na yung dughan mo kay mabumba na todo sa dugo kay para magsaka sa brain mo kay nagapang-aburido ka mo. Akig ka kay huwag ka ginbinlan litson. Nagpangaki kami kung ano mga sitwasyon, basta akig ka. Nag-aburido ka ginoon, nag-alaing gitingin mo yung garinto yung ulo mo, be. Ingala ka na lang yung nag-kuba-kuba dughan mo. Kaya gali ang imo brain, grabing activities ang brain mo, kinanan more oxygen. Kaya mo ini ang dugang yung kinanglanon samtang nag-sige sa paminsa ka nag-trabaho ang utok mo. Di karon kay siyempre yung mabumbang heart mo, di nga mabumba sa dugo, more dugo, di siya magi sa imo yung ugat. Karon it's so happened, no? Ang imo yung ugat niya barado, damo sa cholesterol. Kay pala kaon, kaya mamantikaon, kapag kaon. Nagbara yung imo ugat mo, kasi siyempre may volume naman sa dugo mo, kaya kinala ng utok mo. di karon nag ano sila nagutok sila sa may baragid. Nagutok ang dugo mo kay grabing pressure sa barasang imong ugat abi. No kalimawa bla ko na barado siya daw pa sila lagaman munya ka sa hose bla. Nga pong gan mong punta sa hose para malawot tong layo yang bulunyagan nga tanong. Ni blaga sumpit ang na tubig. Kung punggan mong punta sa hose abi. Di amo mo nakalibawa yan. Karon kay barado siya, hindi siya makalapos na maayo. Kag kusog yang pag-ilig sa dugo abi kay sige bumbang korason. Mainat na yung imong ugat, maunat sa blang. Karon may tendency nga pag-unat siya kay kumog, gabok abi imong ugat siya. Brittled abi, no? May tendency nga matastas siya kung mautod siya. Hindi naging sa kalapos to eh, no? Ang kinakilala sa utok mga oxygen, hindi ito kalaboto. Strong tendency is ma-stroke ikaw. Ma-stroke ikaw, it's either nga maging gulay ka or mapatay sa kataong nga wala sa supply sa oxygen sa utok yan. O kung magulay na bala, inablang bedridden ka lang bala yan, nga no, kumatos ka bala. Amo ina ka delikado mga ka-K5. Now here comes Dr. Pinoy's Choline Capsule. Himo ini sa natural kag aprobado sang BFAD. Nga wala sang overdose kag wala sang side effects mga ka-K5. Kag himo ini sa shark liver oil. Mantika sa atay sang bagis mga ka-K5. Nga kung sa diin ng mga eksperto sa bilog at kalibutan. Ginagamit ini kag ginakilala ang ka-epektibo sang squalene. Ang sa aton di sa Pilipinas, yung number one nga squalene niya. Amo ining Dr. Pinoy squalene capsule. Nga himo inisa sa kapsula nga soft gel. Kadasig lang matunaw, kagadasig lang niya magupod sa aton dugo. Nga para nga tunawon ang ining mga bara nga ara sa aton ugat. Nga makaagi ligwa ang aton nga dugo mga kakaibayb. Ang kanami gikidalahigo niya ang mga uric acid naton sa lawas. Ang mga uric acid naton nga amo ini makuha man naton sa mga pagkaon tabla nga masin sa kadugayon. Sa kadugayon kalimbawa bala nga nagaaging tubig sa tubo. Nagaaging tubig sa tubo sa kadugayon nga pag-agin na aming mga pulo ka tuig. May mga tina-tina ginaya, may tina-tina ginaya. May mga lalod-lalod ginayang makuha mo sa sunod sang tubo. Di amo mo na, pila na nakatuwig kakaon, hao? Sobra na pulo katuwig, eh. Sa pagsugol mo kaon na sa sumong pila na edad mo. Pila na ihan nga nag-agi ang kanon ka mga sudan sa imong sistema. Di siyempre, mahilig kita yan sa gisa nga daan niya mga Pilipino. Mahilig tayo magbutang asin sa atang mga pagkaon. Di mga ina siya mga gaforma, ina niya sa tawag nato uric acid mga kakibay. Di kasi dala yun, mag-epekto ini bilang rayuma kung gout arthritis nga naga hindi mo na mapilo ang imo yung mga joints. Ha? Kung pilito naman daw, ay, damalupok ang kalibutan. Kay pirti kasakit. Kay gali uric acid na deposito na sa mga joints natin throughout the years sa aton nga pagkaon nga nagaupo na bin, no? Kaga ini, nagatugas ang pagpenitensya kaga sakripisyo sa may-aring ginabatsyang rayuma. Si Dr. Pinoy Schooling Capsule ginatunaw yung mga bara sa ugat kaga ginadala sa yung mga tanan nga mga uric acid deposit sa aton nga mga joints. Ginatunaw ya sa dalayo natong inom adlaw-adlaw mga K5. Ang namigid niya kay mainom ka duha ka bilog. Kung nagangot-ngot kang nagabanog yang imo yang rayuma, ang imo yung arthritis ya. Tanan na lang nga pain reliever yung inom, inainom mo na mo. In gahapdos ng imo yung tiyan nami. Testing eh, bla, Dr. Pinoy, bla. Duwa ka kapsula, bla, no? Tapos kaon, nabi. Pamahaw, panyaga, panyapon. Kaya noon ako niya nayadula ang sakit, bla, kangot-ngot. Kag kumuso niyang banog. Kagdala yung mga inom, adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy's Choline Capsule.
4: ginatunaw niya ang uric acid kag ginatagaan niya liwat sang lubrication, gina-revive yang imong synovial fluid nang nagaserbi nga daw grasa sa imong ligaments kasi imong duha ka tul-an nga nagatapikay. Nagabasa na liwat. Nagahimo sa oil kag para hindi siya maging sakit kag hindi sa sapnot kung iyon. Ka-smooth lang mala. Maribag ka maumpawan ang imong mga tudlo kag imong mga joints. Among ina ang Dr. Pinoy Squaling Capsule ginakilala gid sang halos tanang mga eksperto sa kalibutan. Tungod may labo sina may madamo sang vitamins and minerals kag other essentials nga kinanla sang lawas nato. Naga-prevent masasang high blood pressure, ining tawag natin stroke o kung na-heart attack, ining mga problema sa babae, mga mayoma, dysmenorrhea, menopausal, ining hormonal imbalance, kag sumugma sa mga laki, prostate problems, kag psoriasis, no? Kag ginapanubo yaman ang aton nga blood sugar. Kag sumugma ng Dr. Pinoy, mayuman sa may mga dengue, la? O kung mga dengue nga pasyente naton, kay kadasig sa iya magpasaka sang blood platelets. Kay kung magsiginubo ang blood platelets sa isang pasyente nga may dengue, ikamatay na. Ting Dr. Pinoy, nga inom ka na 2-3 bilog. Kay wala man na overdose, kag wala man side effects. Every 3 hours inom ka, para dasig mapuduce ang lawas ni mo sa blood platelets, nga para ma likaw ikaw sa katalagman nga pwedeng maagyan ni mo kung may dengue ikaw. No? Inom Dr. Pinoy's Quelling Capsule mga K5 as your daily supplements kan isa lang para nga may ginapasulod ka sa lawas mo nga mayong elemento. May mayo kang vitamins and minerals kag other essentials sa pagbalansi sang imoy ang mayong sistema. Dr. Pinoy's Quelling Capsule mga K5 hapusan ni Baklot. Kanto lang kamo sa tanahin ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, kag available man sa halos tanahin ng butika, kag farmasya, nasa may Mabinay, Kabankalan, Binalbagan, La Castellana, available man sa Kalaona. Dira sa inyo sa La Carlota, kag Morsya, arad ang Dr. Pinoy sa mga suki niyo ng butika. Nasa may Talisay, Ibibagalona, Victoria, Sakadi, Sagay, Escalante, kagalos tanan ng mga kamanuhanan, kagasidaran, sa inyong mga butika, na sa inyong lugar, magutalang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, subong man sa bilog ng panay, available kid ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule.

Bog Labing ti anay sa luto. Ha, ultra luto mga kakipay, pinakadako subong premyo subong sa luto. Ang ultra luto 658 naglabot na almost 385 million pesos. Ang jackpot price kung mapaktan mo ang anum ka numero. Anong kanumiro ko na sa pag-draw nila, matuunan kinabing napilian mo anong kanumiro? Ito yung jackpot eh. Kung lima, ito may premium man ang lima. Lima lamang sakto. Abing pag-draw nila, lima lang may premium man. Apat may premium man. Tatlo na patas ka lang na pala mo. Ito as of tonight mga K-5, no? Sunday, October 11, 2026. Ang draw subong duwa kamilog subong adlaw ang draw sang loto. May ara nga 649 super loto kag 658 super loto. Sa nagdaog ako nagdaog no pagani. Sa nagtaya sa loto abi bukada dang inyo. Bukada dang inyo nga gintay ang mga numero. Base ikaw na ang isa ka milyonaryo subong gabi. Kailawagon ng mga kombinasyon, ha? 649 kag 658, ha? Ha? Ready na, ha? Kung wala ka sa ibong atalayan na, kung ibong hawid, ha? Ilista na, ha? Kay Ariho, ha? Una-on, 649 Super Loto. Ang Super Lotto 649 naglabot ang iyong total jackpot price of 43 almost 44 million man. Aha, matis may pangapi-ngapi ka na. 44 million kapin ang premiums din isang Super Lotto 649, no? Ari ang winning combination ng isang Super Lotto. O nang numero number 13. 13, number 13. Ikadua, number 22. Ikatatlo, number 40. Ikaapat, number 34. Ikalima, number 4. Ikaanom, nga numero, number 41. Liwat, 13, 22, 40, 34, 4, kaga 41. Numero 13, 22, 40, 34, 4, kaga 41. Para sa Super Lotto 649 with a total jackpot price of almost 44 million pesos, mga kakibay. Okay, Terry, di na. Anong pinakadako? Yaw, ah. Pinakadako, at least may pangapi ka na, may puto ka pa. May pandisal ka pa, mo? 385 million ang premyo. May pangapi ka na, may pang bakal ka pa pandisal. Alin na, oh. Ultra Lotto 658, October 11, 2026. With a total jackpot price of 385 million pesos. Winning combination number, mga K5. Alin na. Unang numero, number 37. 37, so na po sa second number is 33. Third number is 14. Fourth number, number 6. Fifth number, number 35. Kaigaano mga numero, 41. Liwat, 37, 33. 14, 6. 14 kag number 6. Tapos sa 35 kag 41. 37, 33. 14, 6. 35, numero 41. 385 million, daw ka. Parintihan, naitay. Amo ginatandaan ta. Kung daw ka, di parintita. Hindi ka gina magkalipat. Oras nato alas 11:35 na mga K5. Another short break kita. Nandis kita magbabasa sa isang kasulatan. Magbasa kita sa isang problema. Maging padala sa ato na. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back. K5 News. K3.

0: prutas? Hindi na magkabala ka.
1: Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
0: Basta may kabala na kaugdas, kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan. Kalaman ang abiyan.
1: Mang DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigod, malimta. DTX 500.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky. Isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa ako nga ubra. Alito gid ko. Sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid. Pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
4: Mabaka.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabasa sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan?
17: Naintuan din ako sa nobya ko.
16: At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan
0: lo? Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Oo. Sugod kami ah, soltiro ka, bali misis mo ah. Alas 11:43 na mga K5. Ari na isa ka sulat nga ginpadala sa aton nga gintext, no? Problema. Ang aton basahon ini. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Mangayo ko tani advice lo tungod sa manghod kong babae. May bata duwa kabilog. Wala na sa sanga bata. Nasubong may nobyo-nobyo na sa. Kakadto sa nobyo ya kag dito ga tulog kag naga. Mugli. Naga-practice na liwata. Ang aton nga letter sender ni Mangho dyan yung problema niya. Kay may dua kabilog bata. Ganyan wala naman bana. Subong may bago naman nga nobyo. Kagagakadol sa kagadito ko nagalumlom. Dito ko nagatulog. Wala pa sila nakasal. Kagagadol sa dito. Kagadito sa magtulog kong kaisa. Kisama lang gali eh. Mabasibla kong kisabla kagada sa madutlan. Wala naman nung ataw. Madutlan naman si Darna ni Batman. Galibog ulo ko loko na ano ang mayo para sa iya. Ahay ka namin nga utod kay concern. Concern sa iya nga ano ni utod yan ni Manghudya. Manghudya. Nami no. Kay may mga amusin niya mga utod niya nga may gapakialam ako nag-concern sa kayuhan sa iyang manghud. Galibog ulo ko loko ano ang mayo para sa iya, no? Galibog ang ulo yan. Kay daw hindi siya mamati, abaw tiga ulo man. Kay daw hindi siya mamati, ginaano ko na... Ginaano ko lang, no? Kay base mag baby naman siya, kagmayaan naman siya malahaw. Ati, amo gini. Kati, siyempre, una to gani, dua kabilog, binayaan siya, no? Base masulit naman, ahay, kaluoy man sa manghod mo. Biskan pa paano, tuon, kati ka ulo na, makita mo sa ramihay siya, ni alang-alang mo na pabayaan, kag ibaliwala kay utod mo na. Base bataan lang siya, kag kaluoy man dilulo, kung basay bataan lang siya, kagmayaan. Kaluoy man si Yaji Lulo, ay kanaming utod, no? Palakpakan si Inday, palakpakan tang letter sender natin kay naluoy gisa sa manghudya. Kang manghudya naman niya daw wala animo. Tigas ang ulo. Kapila na hambalan, abig kalaruhan at kagapormalan kabuhi mo. Kay kaduwa ka bisis ka na yung nag-champion, kagwala ka man ginunungan. Di na miagid kaga unahon mo guro ang imo yung pagpikoral namin, no? Duwa kabilog bata mo, malubyo ka naman nga wala man klaro. Galing mo ita kabalo, no? Basi sila na yung kachindihan na yung duwa. Basi ko na hindi man takambal nga totally sala na kay hindi man takahusgabi. Pero iba na bin, no? Kung may mga amo sila nga kaso, wala na yung ganubyo, ha? Kundi ang kilala ko yaya, dua kabilog bata, ay nagbulagay sa sambana niya. Why siya nagsalig sa bana yaya? Nangita siya pamaging mabuliga sa mga friends niya ka mga utod niya nga maka-OFW siya sa Hong Kong. Nagpa-Hong Kong siya kag dito siya nag-OFW siya. Sa Hong Kong niya kay paraya sa iya kabataan nga dua kabilog babae maman kag lalaki. Nangayo siya bulig sa mga utod niya, sa mga friends niya, ginamatamutan siya, makalakat siya sa Hong Kong. Di siyempre, ginaulian niya man, ginabayaran niya man ang mga gipanghulam niya. Sa dalayo niya ng obra sa Hong Kong, di siyempre, ginapadala niya man sa suporta ang kabataan niya din. Kag-araman sa mga utod, Yabi, no? Kaga, siyempre, moderno ng panahon, may mga social media na ma-video call mo na, kaga matawagan mo sa telepono, no? Unlike before, sa una, sulat lang. Isubong moderno na yung kalibutan, tayo. Do hindi naman niya imposible nga hindi mo sila ma-monitor, Abi, kay di siyempre, may mga arkitasang teknolohiya, subong. Anatabo siya mga kakibibe yan. Sa dalayon niya ito yung, ano, sa dalayon niya nga obra dito, may amigo ang iyang amo lang, isa kabalo man nga Chinese mga kakibibe, no? Medyo may edad-edad na mga 50 ho na yan, ha? Ang pangidaron, sa ining balo nga Chinese, negosyante dito sa Hong Kong, li? Karong kinataypan siya. Nataypan sa mga sang Chinese to abi no gina pangasawa sa sang Chinese niya no na nga minsan pa sa ingin do niya ti man no makubim ma mapakipot pa kung nga kinalanon ko man praktikala di karoon do mayo man tong ila bag ano sang injikto kayo do nasaligan mas sa mga negosyo kayo do kapisan na abi siya no do mayo mas sa mag pag-amuma sa Chinese to abi do naging palangga ginsa. In short, abi, nagmangarano na. Nagmangarano na papuli di rin, ah. Nagbakal gani kondominyo magulang. Di ano muna sa una, yung patapo na yung kabuhi ay ano. Sang ginbaya sa nubyo ya, sang iyang banaya. Wala siya nagpabaya. Kunit na nga muyo, ginsaya kag nagpakaisog, siya kang nagpakabakot. Na minsan, kisaya nung option ko man para mabuhi ko ng mga bata ko man, ano, dugangan ko pa ni sila? Hindi na. Baidang nubyo-nubyo ako, hindi mo lang yung makabuhi sa ako na anhon mo na yung nami ko na lain ang resulta. Di gimpinitin siya, yay, no? Gimpinitin siya yung iyang gusto. Ang gusto na isang gagmayo para sa ilang iya kabataan nga duwa kabilog, iya ginuna yan. Yung prioridad, yung sakripisyo, yung iyang personal, yung gusto, yung makaangkon man sa kalipayan sa ibang lalaki. Obra na yan. Di karoon na, do, simple, do, guide din maguro sa panahon, lang, kang sige, pangamuyo, ya, lang. Do, na namian tong insect nga dito sa Hong Kong, isa ka negosyante, do, na natataypan sa blan. Di karoon ginahagan sa pakasal. Kaysa man itong kabalong siya 50 plus ang edad. Di karoon, huwag naman sila kabata. Pero ato yung iyang na ba ng insikya. Kanami, magkabuot man. Isubong niya yung mga kakipay. Nami ila yung pangabuhi. Kita na siyang banay. Ang banay ng mga yukwarta. Ano kaya? Pero gindagaan niya kwarta niya. Salamat kaya ginbulagan mo ko. Kay kung gawin mo kong bulagan, kung rin miserable, gapon ka buhi ko po si mo. Gintagaan niya, guro, ito, pila ito ko kwarta ito man. Basta may kwarta niya, pari ho ah. Para hindi ka na magsinabad, bila kay total bulagay naman ta. No, pari lang ho, para makasugod ka man sa imo ya. Doon ka nami, man ka babae, bila kay no, kapasiti man nami, no, iba niya daw ginambal, yung daw ginamulay, kaya ginatamay. No, nagpasalamat pa siya sa banay niya, salamat, ginbulagan mo ko, ha? Kaya kung huwag mo ko bulagan, huwag ko rin na pa-Hong Kong, huwag ko nakilala, ining-inject ni, kaya wala guro ko yung nagmanggaranon. Yeah, thank you, gina, kay lain mo batasan, bulagan mo ko. Yeah, kung ikaw, gyapon ko rin na pamana, kung rin basi ko nagpangilamos, na kung rin luha, kaga sipon, guro. Nyari kwarta ka maglarga ka na. Disappear ka na sa pananawan ko ah. Yan mo na no, grabe no. Sa ato nga letter sender mga kakifive no, well, kita ya, hasta na kita sa advice sabi no, sa letter sender na to sa manghod mo, na problema mo. Why ka man siguro nga pagkulang, guro, sa imo nga pag-advise sa iya, kag pag-ulikin sa iya. Kamalogin na ang ginoo, guro, sa imo yung ginapinsa kag ginabatsyag parte sa utod mo. Pero may ara na sa sariling desisyon kag panguna-una mo. Wala na magkita sa dapat kabalak-anira. Kaya nahimo mo naman ang katungdanan mo bilang magulan to remind, to advise. Posiling pilito na sang mga desisyon para sa kabuhi. Yan, hindi na nato niya hawak. Hindi na nato niya yung sakop. Ano isang nato niya yung kabuhi? Ang kabuhi, yung mga desisyon niya sa iya kabuhi, iyan na iyan. Kita ya sa advice na kita ya as a friend o sa family. Pero kung as long aran siya sa legal age, aran sa sakto nga paidaron, huwag kung ano gin man niya madangtan, mayo man kung hindi, no? Out na tanda iya. Di kaling iti simple kung hutod mo, do, hindi mo lang batas, mo lang nga makanto sa failure. Pero ti, anon mo nagkaroon kay hindi siya magpatis, himo, amulan na ang realidad, da. Dala tayo as tayo nga magpangamuyo lang kita, kabay pa, nga tagaan sa sangkaalam, kag-guide sa sangginoo, nga maplastar yung pangabuhi yan. Pero siling to the extent nga pilito, nag-inuno, tagit ang aton nga gusto sa iya gusto, maaway lang ka muna. Ano lang ka muna, malalisay lang ka muna. It's enough na nga nag-advise ka, nag-worry ka, pangmuyuan mo na lang, kamay pa nga mag-change ang iyang direksyon sa pangabuhi, yung kag-who knows, basining nobyo yung man na dedikado, man kag-seryoso man sa iya, no? Kag-weta ka mula, basibas siya madaog sa superluto? Siya magdaog sa superluto? Kita ya mahinahon lang kita kaga smooth lang ato nga paghambal sa iya dai tani huna una uman ang imong ano ni sitwasyon may duwang kabata paano man sa buhiyon di man pwede nga mamukha lang na permit hindi kasi lang kigan mo siya kung ano ni smooth lang bala kaghinay lang paghambal sa iya no? Pero kung hindi siya mamati si mo ti thank you lang eh. Pangmuyo na lang tayong nami taning maging resulta. Kung ano na whatever, kung manang resulta, iya na iya. Kita iya sa liwat niya, advice na kita kag-remind sa iya. Puta ang decision making iya, iya gina iya. Iya gina decision niya sa kabuhi iya. So, miskan mag-utol pa ka mo, miskan na iloy mo pa na gani kagini ka na. Kung kaya mag-desisyon sa imo yung kagulingaw niya ni sila kentra, even though nga dugo kag-laman mo na sila, pero hindi nila hawak ang paminsaron. So, dala kita, anay, letter sender, no? Nga, remind na siya, kag-advise mo lang siya kung anong nami, no? Kung hindi siya magpatisi mo, hindi papilita. Hindi pag itulod ang imo yung kaipilit, ang imo yung kagulingon. Kundi ipangmuyuan mo na lang siya. Pangmuyuan mo siyang kamay pa, pag nami iyang pangabuhi, ah. Okay, so good luck, ha? O, ini nga bahay na dulo na sa aton sa number one seafood restaurant in Bacolod City, Gina Seafood Restaurant, mga kakibayan. Bukas sila yung Monday to Sunday, alas 10 ang aga, gaso na nang si Murillo sa nilogbahan nila. Ang the best kag-friskang ganyang mga seafoods na makita sa Gina's. Ang nag-bukid yung kasag yung, ha? Kung bayi ang imo madakpa niya, pag-abri mo yan sa Alokaba, may aligigid. May mga blue crust mo na sila. Everyday yan na may nangyagahubas ang kasagda. Ang locos man, o perti man, kanamit ang locos da. Pwede mo isugba yan kag-adubuhon o kung gani ng hindi mo lang kalamaris, blabaw kanamit turns. The best kid. Daw nag-panagitlon ko. Testingan nyo man ang ilang bestseller nga sinigang o kontinola nga lapu-lapu kung isda abi. Pala-pala style nga pagluto ah. Ang ilang nga butter garlic shrimp, no? Kag ilang nga sisling munumbok, baw ka na amit man. Ang ilang yung kinilaw nga tangigay, kampiyon. Ang mga shells nila mga kakifab, no? Aradang diwal, aradang talaba, aradang alampirong. Ano ganit ng ano na? Yung daw lampirong mula na. Basta mo na sa tanay nga shell nga gusto niya, rada. Nakaroon inasal nga manok, araman, may baboy mo na siya. Kompleto ah. Pero basta number one, ganda ang seafood, ganda yung mga K5. Always fresh, ganda sa para sa inyo ha. Kung kaplano ka mo, may mga bisita ka mo this coming mascara, kung mga okasyon, may function room sila. Nga para exclusive sa inyo kag private, kamo lang yung mga kinanay da. Kamo lang yung maghihinungitay. Kalimpyong lugar, may parking area, no? Kagad ako gida. Sino na ninyo monitor lang ko ni si Aden Magnisal. Pare, may nga agad na si mo. Mayong gabi na si Lolo, monitor lang ko ni no? Monitor lang kami din ni Mrs. Ngayon nga na, si Mrs. mo da, mayo eh. Quality kid man ang Gina, si Food Lolo, no? Karimis, mauho man. Uli ka di kay Macaon, ta sa Gina, si Food Restaurant, ha? Aden Magnisal. Good evening na Simo, kung morning man na Simo, ha? Ara ka na sa Northern Ireland, United Kingdom. Amigo ko to si Harry Sisina, ito mapuli man ito January, niya hindi nga galaway mas sa Ginas. Niya lo, mapuli ko da, mawaswas sa Ginas. Just like sa mga OFW natin, yung mga listeners, just like Toto Gilbert Galio. Ah, waswasanay kami sa Ginas, ipo, may picture pa gani sila ni Marijina, gani. So, wala na kita time, boss, na magkita kita na. In behalf of Jerry Lee, mga K5, ako naman si K5J Lolo. Kita na kita, boss, alas 9, imedya sa gabi. Tub-tub, alas 12, ah. Di lang yapon sa K5 News FM, ah. Everybody, good evening and good night sa inyo tananan. Everybody, good. Don't forget to smile. And don't forget to pray always, ah. Bye-bye. Thank you.

City 94.5 K5 News FM Calripo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.

곧내 숨이 시렵 길란 게야 물린 마가가미

0: inyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano ba yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
8: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
4: Dakong incidence yan, no?
8: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman, ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid kani adlaw-adlaw DTX 500, may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag hindi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir
4: GP. Lawig magaling abusar, ma'am. Number one guro sa listahan sa Dr. Ramil. Nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500.
8: Laban eh. Mangkotable na mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX 500. Mas mapati pa kung nga mo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag MyTC. Inom gin sila DTX 500 kag MyTC or PureC kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 13 years, laka mo, no?
4: Kada adlaw.
8: Okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 13 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la, pungko lang laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, MyTC or PureC para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy, o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya. No, utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 MyTC or PureC kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupo. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na tong balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka MyTC or PureC, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw, sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay Piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C? Ining alkaline nga mga vitamin C. Ining mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kagatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gituag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag vitamin C or pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
4: Isa na lang ko lang.
8: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 mighty C or pure C bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
0: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
1: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
1: Ilan dala subong imo sugar?
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus kag ini man ang nagasugod sa pag forma sang prostaglandins kamo ang rason sa nga nagacramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag mighty C ka na.
8: Ang iba niya Sir GP padagaan ang lapin reliever.
4: Ayo ba delikado.
8: Ang prostaglandin Sir GP amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusa ang gitawag uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure C kada adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Sir Boy?
9: May na lang kay lalaki tiya, Sir GP.
4: May na kay lalaki tiya.
9: Pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo ka-adlaw kada bulan. Yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no, hindi sila buringot kag mainito ng ulo no, luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag mighty C kada adlaw.
4: Sir Boy.
10: Importante kay Doc Sam mag DTX 500 kag mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga blood clots na no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pa-consult resulta na kamo sa klinik. At to kamo sa amon klinik.
8: Diba no? Secondary, ano na, dysmenorrhea.
10: So, may secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress, causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
8: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kaya hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag MyTC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amunang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik, DTX 500, MyTC, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag MyTC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
1: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan tong score gani?
11: 470.
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline. Ng vitamin C.
12: Ako gali si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
13: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisita halang.
15: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel,
17: Iloilo City,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Roa City,
16: Atubang sa PLDT McKinley Street,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo,
15: Reventor Building,
16: Osmeña Avenue,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: San Jose Antique,
15: Wantiong Building,
16: Barangay 8 Bagumbayan,
15: fronting kay Sano Mall,
16: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
15: Kulasi,
16: National Highway,
15: Kilinsang LBC,
16: Clinica de Alternativo Medicina,
15: Kabangkalan Branch,
16: located
15: at ACM Building,
16: Texas Street,
15: Corner Bread Box,
16: Kabangkalan Public Market,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City,
15: Radyo Bandera Compound,
16: likod sang Pag-ibig Office,
15: and
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City,
16: Ernai Street,
15: fronting Paglaum Sports Complex.
11: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong bangon sang baho, okay. Sa ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay Wai Naligo. Paano, Sir Boy?
18: Kalan lan maligo adlaw unang solusyon da.
19: Pero Sir Boy, tapos sa paligo kinang lan kumpletohon mo ang imong
18: protection. Aha, ang routine, no? Routine.
19: Kinalan mo mag klinika Dio Fresh, no?
8: Para habot all the time.
18: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Kalan lan naka klinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayan tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaw si imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da chance, may chance na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
19: Pangapi, no, sang healthy coffee gamiton da. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix kay kadahigop mo ni Sir Boy. Ginahugasan ang imong mga selula tungod sang iya kataas ang antioxidant.
8: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
18: Amo ni kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kignatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
8: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
18: Bulletproof coffee!
8: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may D3 bio.
18: Ay, kampiyon, no?
10: dula ng mga free radicals, mm-hmm. cause oxidative stress, huwa pagid mga virus kag bacteria sa imulawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka D3
8: Bio. Amo na sikreto, Sir Boy, kung medyo na, kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no, D3 Bio, ipuga mo na lang sa kape.
10: Puga. Namit pa, akong ara
8: sa kape. Magpamasahe sa ta, Sir Boy. Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa kasimana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para mag-circular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya after sina ang gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gaging ang mga salakyan di siyempre permi na mo ginagbal nga inom gid ya extend food supplement.
10: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide, pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young kung ang imo ginaputumar ginatawag extend food supplement.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: So sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyo nga part is not only the breast cancer, prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer nagatubo sa inyo reproductive organ, ang akong tiya napatay sini no sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang D3 Bio kung adlaw-adlaw kag iinom sini, preventing not only cervical cancers but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
10: Talk ni Doc. Thank you, Sir JP, no. Ang D3 Bio is already well known, damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3 Bio against any kind of viruses, flu viruses gid no, kisang una COVID, gabi ka epektibo sang D3 Bio kontra flu viruses, but there are also viruses nga ga-apekto sa aton lawas eh, nga hindi ka ilanat natag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, malunta kung paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer which is cervical cancer, Doc Ramil.
8: Di mo't pahangob, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
10: Sala ginaya.
8: Pwedeng ang partner mo bigao.
10: Ngan.
8: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
10: Nah,
8: yeah. Kung suggest ya, before mo mag-lovemaking, habon ni anay sa ano?
10: Santo Plus Herbal Soap.
8: Mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners.
10: Correct.
8: Now, ang matabo ni Sir Boy, kwan na mo, nang late na bala.
10: Late na.
8: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
10: D3Bio.
8: Sa D3Bio. Ang D3Bio ga-atake sang HPV virus nga among cause ang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
10: Sige lang.
8: Inom lang ko.
10: Inom ka lang.
8: Ang nakanami lang, kung pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kaugalingon,
10: gin-safe mo.
8: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3Bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3Bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka di tribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na di tribayo.
18: Correct. Kag inom di tribayo.
8: Kag inom di tribayo. Pahidi na di tribayo, inom ka di tribayo before double sexual activity.
18: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3Bio, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanamigin sa D3Bio, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa D3Bio, Doc Sam.
19: Para safe, ah, mag D3Bio kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
18: Wow!
19: So, why ka ba logali nga may ara ka na sina no, labi nang gid kun may ara ka sang ginatawag multiple partner, ikaw abi ko nang partner mo, pero kung naka D3Bio ikaw, ang monolaurin nga sa D3Bio hindi lang sarang nga patyon ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan sina nga tawag it's HPV Sir Boy. Okay nga man ang D3Bio, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance yung production sa WBC. So kung
18: ato white blood cells.
19: Yes, no, ang ato niya T cells nga specialized kina Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amun nga hindi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus, o kung tapikan sinang klaseng virus
18: cervical cancer, no?
19: Oo, naka D3Bio ikaw kag isa pa Sir Boy, ang epektibo Sir Boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer. Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
18: No?
19: Gamit ka sang D3Bio. Kaya kung naka D3Bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
18: Uy!
8: Ang laka namin na, sina, Duxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
18: Correct. Ang huwag kamayuhan sa D3Bio, Dok Sam.
8: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa D3Bio, kaya siya mismo magpatay.
19: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi kauyon ang cancer cells na Sir Boy. Kung naka D3Bio, kati nagka-produce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
18: Gaanta ka mo proof, gabi, ang D3Bio, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, proginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sa bitume chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3Bio para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, their double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindoksam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bakterya, ginaabsorb sa food. Ang D3 bio mismo, gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 bio, the power of extra virgin coconut oil, fortified by vitamin D3, ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
20: D3 Bio,
21: problema sa tangkaso, hilanat, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
20: yung may Physio.
21: Ang Physio
20: yung may D3.
21: Matatas, magabot ka.
20: Mighty C.
21: Ang alkaline nga vitamin C.
23: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
20: Mighty C.
21: Mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
25: Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Rojas City.
26: Atubang sa PLDT McKinley Street.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Calibo.
25: Refentor Building.
26: Osmeña Avenue.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: San Jose Antique.
25: Wantyong Building.
26: Barangay 8 Bagumbayan.
25: Fronting Quezano Mall.
26: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
25: Kulasi.
26: National Highway.
25: Kilid sang LBC.
26: Clinica de Alternativo Medicina.
25: Kabangkalan Branch.
26: Located at ACM Building.
25: Texas Street.
26: Corner Bread Box.
25: Kabangkalan Public Market.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Sagay City,
26: Radyo Bandera Compound,
25: likod sang Pag-ibig Office.
26: And
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Bacolod City,
25: Ernai Street,
26: fronting Paglaum Sports Complex.
11: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
8: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid.
11: Mm-hmm.
8: Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
18: Uy, mga katol.
8: Ang kaspa, sir boy, imula na hundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio.
18: Yan.
8: Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gituag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na iya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
18: Kadamo gid sa benepisyo sang D3 Bio.
8: A pharmacy in a capsule.
18: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayala sa gallic acid, ferolic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo kontra trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. tapat.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kayang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigit yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
27: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Panamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
28: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
28: Ga! I-shoot na ga!
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
4: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
1: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
7: News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas. Mendoza's Litson, basta manamit ng litson baboy kag barato. Mendoza's Litson, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Litson, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernay Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Las 4:36.
0: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
1: 80 con 74 días na lang, Pasko na!

0: Balitang Gigipay sa Umaga. Balitang Gigipay sa Umaga.
1: Mayong aga! Welcome naman mga ka-K5 karon nga aga sa atong sininga pagpangalagad. Balitang K5 sa Umaga. Kamusta kamutanan sa atong sininga pagpangalagad karon nga aga? Pizza dosina. Sining bulan sa Oktubre do sa kadasig, no?
2: Dasig talong malam ni.
1: Dasig ba sang chimpo? Dasig man ma upos kwarta ta.
2: Nanguna, hubin pa ta. Subong pita, kita ng pinakatigulit.
1: Ati didin kagidabi makadtuman. Alang-alang ka pa niya magpabilin sa pagkabata.
2: Hiningga pa mati, kagipay babes, nang nagalantaw subong sa aton. Mo man na sila sa una, mga hubin, subong mga tigulit naman. Binyo, makalikaw ka mo ha.
1: Sa totoo lang, nangalantaw sa aton eh. Sa una, sang dalaga pa, ka mga siksi ni sila. Ka mga hamot. Kampiyon nga mga perfume ang ginagamit. Madulodapyahan lang sa hangin, masunod ka man sila. Di pero sa tutod lang, subong sine. Kung masugata mo sila, ang baho nila, efficacent oil.
2: Hindi lang mo mga akig, hindi lang mo mga akig. Kaya mo nang matuod.
1: Balanyos.
2: Kung si... Sino gani na? Sinong artista na? Sining niya daw ang bango-bango mo. Amoy kahoy ka na.
1: Kailan ni si Rambe Gillian Erfiloani kay Hamot ya Pirmi.
2: Ay gali, nung panimuan mo siya?
1: Oo
2: Ay gali.
1: Kay...
2: Ako niya Pirmi.
1: Mga pahamot ang baligya yun mo. Amo nang rason ko nga hamot sa Pirmi. Kay puro pahamot ang iya nga kwan. Mga beauty care. Ang iya sininga mga products. Ang iya nga mga baligya. Perfume, cologne, polvos. Din patoy ang mga kakifay.
2: Beauty conscious man siya gali.
1: Pasi-asi mo niya bala si Rambe Gillian Erfiloani.
2: Ati, bayan nalang na yun ito na magpasi-asi na saya.
1: May personal collection siya eh.
2: Gali?
1: Amo na mga kakifay. Iya lang nga kagalingon bala, collection niya. Sige ah! Trabaho! Ano madalag ko na ito nga mga balita, mga kakifay, para sa atong sininga mga suki sa Bugos nga probinsa sa Negros Occidental. Na may 601 tanan ka mga kabarangayan, 19 ka mga kabanuhanan, kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Dere sa syudad sa Bacolod, mga kakifay, may 601 tanan ka mga kabarangayan. Kamusta kamo tanan? Ololopod kita sa isa kalamisa ka magpangapis ang DTX Coffee Mix. Init na to tayo to big time. Init to tayo to big time. Para magpangapi mga kakifay. Alas 4.42 na. Kami ang inyo mga alagad kakifay babes Gantalao.
2: Maramanchi kakifay Robert Gerardo.
1: Sa atong sininga mga balita lokal counterclockwise, nakuha ang back-to-back title sa K5 League of Champion.
2: Hindi ka man kaginhawa ka mga step nila ka K5 babes sa League of Champion, mga dance steps nila kagabi. Sa diin terrible ang energy ka K5 babes nga mabatagan sang bugos nga mga tumalanaw.
1: Hindi kaya mag sunod-sunod sa mga stepping niya kay basikon magkalaligto ang tulan mo.
2: Kaya pa na subong galing kay ti siyempre tagtana sa mga bataon ang mga ginpangtudloan talang sang una ipang copy paste na lang nila. Kay kung hinali nag

0: showdown pa kita to kagabi, ambot lang kung may mabilin pa nga tao sa plaza.
1: Oo. Eh, kinahanglanon, kaya nga, magpili ka sang imo sininga katuan, magpili ka sang imo sininga himuon, magluwas gid lamang sa mga dance step mo, nga luyag mo tunan, kagsundon sa ila, ah, hindi ka nalang yung magsunod-sunod kay man kabalo ka, na sa mga energetic, na sa himo ya, lain ang imo mga stepping subong.
0: Adria, sumala ka lang ya, disgrasya ka sa stepping mo.
1: Amo na.
0: Amo ng stepping mo. Labang lang di kay, kuritan talang na tubang tamo na.
1: Sumala ka gali.
0: Kuritan ko. Labang lang da kay sumala ka da, karoon disgrasya ka.
1: Disgrasya ka gid.
0: Luisa Medel National High School, Kagkurason, Loksin, Montelibano. Kampiyon sa drum and lyre chorus competition.
1: Ang isa pa ka explosive eruption posibleng magaluntad mga kakifay. Iniya sa bulkan kanlaon naman eh. Mayo man ang aton sinadyade ang mga step mga dance step mo. Hindi magwanta pero kinanglan buluban tayan takid ang aton palibot kay kabalo ka mga kakifay. Gulpi lang magtayog mga kakifay tungod sa linog. Kag siyempre araman ang bulkan basikula buton kamo sa mga asa emission mga kakifay.
0: Samtang sa pihak nga bahin 79th Infantry Battalion naghatag sang military honor sa paglubong sa napataying Kafgo.
1: RGPC NPA ginako ang pagdisarma sa ginakabig nga drug pusher sa siyudad sa Escalante.
0: Siyam ka mga barangay health center sa Bacolod, yakap accredited clinics na.
1: 1 million, 1 million.
0: Grabe ni.
1: Nga balor sang gadget mga kakifay mo. Sa kabangkalan eh. Pinang dalis ang kawatan.
0: Grabe. Terrible nga pag-surveillance kag nalutsan gid ang tag-iya kay may tendency nga gin-survey o kung maihibalo ang mga responsable sa krimen.
1: Aha. Grabe man ang imong kwano nga headline kahalin ka ras dalong pababaw kagali nga ala ko kaya ako pangita kung din itong middle mo galing kaya ras dalong-dalong
0: ati siling ko ikaw man nagpreparar master mo na muna kaya total daw competition tanahan siling ko tibalusan taman ka sa competition
1: siling ko din yan siya nagpumpisa
0: amo nang ambali lang nagapakadto ka palang gapauli na ko. Galing way lang tamag sumalangay. Amo na.
1: Amo na.
0: Mga abilidad na ni Itan. Kuha gani amo bata na, katawo.
1: Amo na nga ginasiling ko eh. Nga dalaga, ang dalagan ko, lakat mo lang.
0: Man... Do kwan ko yamo do soldado ko yaka. Ikaw ya engineer, nagaplano ka pa lang ya. Ako ya gapalupok na mo.
1: In fairness ha, ang Luisa Medel National High School, Kag Corazon Montelibano Elementary School, kampiyon sa drum and lyre core competition. Ang lyre corps competition ginahimo ini mga kagibdaw daw drum and bugle corps bala. Nakuha sang Luisa Medel National High School kag Corazon Montelibano Elementary School ang kampyonato sa Mascara 2026 sa drum and lyre corps competition.
0: Duman ko na kipay babes ang drum and lyre corps ang ini sang high school pa ako. Ang nagdaog man to sa amon sa inter-school man to. Nagdaog man to kabalo ko ng music ang gintukar nila nga daw instrumental pinagi sa drum kag sa lyre. Gusto out pa na sila. Oh, tika na namin, no? Alimbo boy, alimbo rock.
1: Alimbo, rimbo, rimbo rock.
0: Panti mo, laboy, lagak.
1: Limbo, limbo, limbo rock. Panti mo, laboy, lagak. Limbo, limbo, limbo rock. Sabi naman na yan. Huwag mo na yung nasa una, mga uso mo, no?
0: Muna ang sound nila, gasaot-saot sila. Duga mga, tiga layer kayo, gama mga amo ko na. Na, amin, no? Kundi madaw-madaw, kundi ka enjoy ka. Sugpunan mo pa ka lambada. Lambada, medical, biogesic, paracetamol. Daw mga dalom ng mga kanta sa kahit sa mga buyong bala sa kwan, mga buyong sa uma. Ang damo na balan. Sa uli ko ni bago ng paresta, mululihin naman lang na. Sino nga mga ayok kuno ko bulong. Ngao. Ya, na no, sinagay sakit ulo ito. Ano nga bulong? Ang para kay tamul kuno bala na. para kay tamul. May bulong galinga para kay tamul.
1: Para kay tamul.
0: De, amo nang middle, amo nang kampiyon magwan. Mag-lair. Oo. Sila premio da.
1: Congratulations mga ka-K5. Inaya ti aton niya event.
0: Oo.
1: Aton niya mga kwan, aton niya nga pasundayag yan. Congratulations sa mga nagdalalaog.
0: Salamat gid sa mga sponsors man, no?
1: Salamat sa mga sponsors.
0: Maluya ang saot. Maluya ang taga K5 kung wala sang sponsor.
1: Salamat man sa mga taga KSS. Mga ka K5, pinakuha gid sang counterclockwise. Ang back-to-back championship title.
0: Grabe.
1: Sa K5 League of Champions, mga ka K5, ha?
0: Amo nang hambal kung asundun gid nila nga muna nga mga steps mo.
1: Di
0: kundi dumao gid sila.
1: Nakuha
0: ang count back-to-back gid kay nangligad sila man eh. Sa ikalimang season sang Bacolod City sang sining League of Champions. Sa ikalimang season sa Bacolod City Government Center, kagabi kakipe babes.
1: Anyway, tigin patigayon na ni mga kakipe dira sa NGC. Sa madumduman, nakuha man sa grupo ang kampiyonato sa itong ika-apat nga edisyon sa Bacolod City Public Plaza. Paningagin na hiwat na ton mga kakipe.
0: Gintaban ang 30 mil kakipe babes.
1: 30 mil.
0: Best kid in music and bass. Best and male dancer.
1: First runner-up naman ang Morsha Force Gravity.
0: Grabe man yung Morsha. Nagpauli man sang 25 mil pesos. Ang pating pauli nila na kung yung buhay na nila gabi.
1: Sila naman lang niya magulo.
0: Buhay niya guru ni Gin Pauli ah. Binuhinan guru niya.
1: Binilin. Ay, ti natural matapos sila. Kundi maningaon sila yan. Kila niya daug mo.
0: Second runner-up ang OBS Negros na nagpauli man sang 20 mil.
1: 20 mil pesos.
0: Ginbuhinan, maniway guro ni Ginpauli.
1: Binuhinan eh.
0: Niya
1: dalon ko ni sa balay ni Bakal Tabugas. Para may balo naman ta pagkabuas. May klase subong dan.
0: Nakakuha ang Morsha sang best and costume. Samtang nakuha naman ang Monglock, ang best in female dancer,
1: at
0: best in production ng Berge. Kadumduman ko mga steps ko basta makalantaw ko sa League of Champions ang una.
1: Grabe pangalan na yung Monglock. Monglock.
0: Hindi Mongoloy. Mongoloid.
1: Monglock. Monglock.
0: Tining Monglock. Kaupod ang tatlo ka mga team nga wala malakip sa top 3 sa kompetisyon kang nakabaton sang tiga 5,000 ka pesos.
1: 5,000 man.
0: Nga consolation prizes.
1: Kampiyon eh.
0: Tiba kon mo 5,000.
1: Tinga aton sining mga kwan niya. Ang aton sining mga mo ni sila yung mga consolation prize. Nabaton tag 5,000 ka pesos. Ang K5 League of Champions ang tuigan na nga ginahimo naton mga kag-K5. Nga ginapatigayon sa K5 News FM Bacolod sa pagpanguna ni Dr. Ramil Uy, Presidente kag Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines kag Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mga kakifive. Congratulations!
0: League of Champions mga kakifive. Ikalima na katuig yan ang successful. Bangod sa parayon niya pagsuporta ninyo kag nagasakdagid ka mo sa tion sang event. Grabe ang crowd. Kag siyempre, of course, pasalamatan ta ang aton ng mga sponsors nga wala ini matigayon kung wala kamo.
1: Okay. Salamat kayo sa inyo ah.
0: Sa sunod naman ah.
1: Oh, sunod naman to ega. 2027 naman ta. Okay, taay naman ta. Tako na to yung event kapon niya. Man champion of all champion. Magbakbaka na yung mga kakifay. Sila ni mag-compete sa abilidad sa patag sang retro dance. Ayos ah.
0: Nagakadumduman juga ni mga step ko sang bata pa ko kung makalantaw ako sang League of Champions. Lalo ko dyan
1: mga stepping mo sa una sang bata ka pa ako.
0: Purting abilidad. Hindi yan may explicar. Hindi yan mabangbang.
1: Sunog at tiyog ka man sa una. Bedroog ang ulo mo lang yung ginano sa...
0: Grabe nga habawod sang akon nga mga likod ka kipa babes. Ang akon nga mga...
1: Kumok po itong suna yung mga...
0: Very flexible gito ka kipa babes. Grabe. Masalaan pa gani ako nga agi. Titungod ko daw masalaan ko nga ginuntat ko na lang to kakipa babes. Kaya kung sige-sigihon, daw mabuking gin ko.
1: Amo tong rason nga naguntat ka.
0: Ari kita sa aton nga good vibes.
1: Sige.
0: Ang aton nga good vibes sa kakipa babes, isa ka balita nga ginlantaw sa telebisyon nga ang kortina nagtabon sa TV, ginawa man ka TV personalidad.
1: Gabalita yang kwan. Gabalita yang ang anchor,
0: ang host na taburan sa kortina. Amo man iya nga paayo niya
1: ta. Nahulog ang antina.
0: Ang kortina.
1: Ang kortina.
0: Sa kwan.
1: Naglikaw man sa.
0: Ginawa man ka pa yun. Sa next time gani, Jin Montesino Arroyo, sa una uso ginabi ng ang TV di kortina pa mo. Why na nasubong kay ayawa na nakaroon ng TV personality, paayon na kung din siya matamwa para makita. Yari mga kakipay, pang goodbye, sinadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Hands up!
2: Gilid ng isang fire truck na re-responde sana sa isang insidente ng sunog sa Pasig. Sugutan ng driver at kasama ng fire truck. Balitang hatid ni Ujir Gomez.
1: Libugulos.
0: Yan muna, ang basulon sina, sila man, kayang kortina, nginbutangan, liwatabi, blao, para nga mayawan, gilan to si Jinso.
2: Tumagilid ng isang fire truck na re-responde sana sa isang insidente ng sunog sa Pasig. Sugatan ng driver at kasama niyang fire volunteer. Balitang hatid ni Ujir Gomez.
0: Ginawa man ka pa yun ka. Next time ha, hindi ka mabutang kortina da kay kabudlay man sa mga TV personality magbalita nga ginaamon nyo na. Please lang.
1: Ay, grabe ah. Miko Mahinay, mayong agalan, Gina Borja, Jane Montesino Arroyo, kag Amancio John Villuga Jr., Estelita Ibanda, Delmar Delfin, mayong aga, Mary Grace Position, salamat, Gid. Kag si Homer Bakil, George Pineda Gaspi, mayong aga, dira sa kwan sa tangob ni Alma Imbang madam, maing aga madam. Kag Leonora Rivera, good morning lang. Del Mar, kag sino pa? Si Flor Salvador. Uy, ara si Flor Salvador mga kakifay ba? Salamat gid sa inyo. Si Johnny Mary Tita. Salamat gid mga kakifay sa aton sininga mga suki dira sa may kwan sa may hinigaran, sa may Miranda. Hinigaran, damo ka pamati sa tuntugli ha. Kaya sa may Miranda, you. Mga kakifay ba? Salamat gid sa inyo sa mga sakay ni Nanay Mary Joso. Oy, Nanay Mary Joso, salamat gid Nanay Mary Joso ha. Dira sa MMY. Sa may dira sa may Miranda mga kagipay. Barangay Miranda sa Hinigaran mga kagipay. Salamat gid sa inyo dira. Na surprise ako kay kadamo sa nagasilingan nga pamati kabe sa inyo. K5 gid nga mon sini nga ginapamatian.
0: Gusto.
1: Si Rene Sanchez Joso man. Dira sa may Miranda Hinigaran, salamat gid sa inyo ha. Si Jankin Alison. Jankin. Si Jankin Alison amo ni silang amo ni siyang reporter to ya. Kay manti maki K5 gid siya. Siya na nagabalita to sa mga kasilingan niya. Daw siya reporter ko sa K5. K5 gid yang mga ang tirada gid.
0: Taga Murcia, ga pamati man sa aton. Si Joy Barcelona, si Atli Villamor, si Ninita Delfin, Violeta Minyes. Kag si Nanay Feli, kag si Lodimi, kaki pay babe si Mary Joy Barcelona from Bings Delfin.
1: Sige. Salamat gid mga kaki 5 ha. Si Mila Paternal. Dili lang gid. Sa aton sini nga mga soki, standby ka mo anay ha. Ah, si Mary Grace Demirin Artosilia.
0: Maria Floresca kag si Mila Paternal, mga bag-o na to na. Thank you ha.
1: Salamat gid sa inyo. Kuya Rudy kag si Kuya Joseph Mori. Mga commercial kita anay mga kakifay, balikay lang kita matapos ni lakip lang aton sini nga iban pa nga mga balita karon nga gas aton sini nga pagpangarga. Standby.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio kana. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kag gantinlo man san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500.

0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million Arab unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, babaka ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tao, ginaproseso sang apat ang mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, protein, kag energy. Kag ang mga siyentifiko, nagpamatuod ng oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato yung metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
7: Nadali ko, nakasabuti ka, kahit nagbukad. Ito, Marco. Tapos sa pag-exam namon, nakakasalit ko, nakukit mulik sang Dr. Pinoy Capsule.
6: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
8: Pigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions brought to you by DoXM Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, DoXM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon. Basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Counselor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant. Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City. Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center. Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Sabay-sabay tayong masaya mga kagivibe karon nga aga sa atong sininga pagpangalaga rin nagamahin dolo sa kalwansang Dr. Penoy Squalin Capsule. Dr. Penoy Squalin Capsule mga kagivibe ha. Nagapabakon sa atong sininga resistensya mga kagivibe atong sa sipon virus kag infection. Kinanglano na ton mga kagivibe Dr. Penoy Squalin Capsule. May yara sang alkali glycerol nga nagabulig man sa pagtapna. Sang common calls kagiban pa nga mga baratian sa aton sininga lawas mga kagifay. Anti-aging abaw ginapungga nya man mga kagifay nga magtigulang kadayon. Although ati may idadad ka nagid man pero itsura mo do bata gyapon. Mga kagifay bangod sa sininga pagdepensa sang Dr. Penoy Squalin Capsule mga kagifay nagaprotekta batok sa UV radiation nagapa atawhay mga kagifay sang aton sininga lawas paginhawa naton kapit pa kung mayara ka mo sang psoriasis dermatitis kag acne kampiyon mga kagifayman man Dr. Penoy Squalin Capsule nagapugog man sang premature aging pinagi sa antioxidant properties Dr. Penoy Squalin Capsule mga kagifay di mo ni mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy available ang Dr. Penoy Squalin Capsule dira sa Silay kag Talisay. Available man ang Dr. Penoy Squalin Capsule mga kagifive. Ayos, gets nyo na, gets? Areglado. Sige. Last 5:11 na. Pangapika mo.
1: Oh, pangapika mo sang DTX Coffee Mix mga kagifive sa Mix Store sa Pahanukoy.
0: Mm-hmm.
1: Dan ang delivery. Uh-huh. And of course, sa kay Piadotse, dra sa 20 City. Thank you so much.
0: Wow. Kay Piadotse. Ay, dira sa may kansi di Mansilingan, pangapi ka mo dahil, bilabol ang kape na ito, dira ha?
1: Mm.
0: Sa kansi di Mansilingan, sa Mansilingan, dira tubang sang Palawan, bala?
1: Mm.
0: Dira sa Bridco Port, ara dira sa likod sang Dako nga Mall, dira sa Bridco Port, mga kakifab sa Reclamation, ara dira ang kansi di Mansilingan ni Sir Fritz Carbausa. Mm. Pangapi ka mo dahil, mga kakifab, 24 oras sa pwede ka po kapamahaw, higop sa baos ang kansi, kampiyon dira sa Kansi di Mansilingan.
1: Nagalagubong man kita sa Bunga Kipe Babe sa Central Market sa Jisika Tabukon Eatery.
0: Oy!
1: Kag sakay Mario Germar sa Central Market.
0: Uh-huh.
1: Sa People's Restaurant na sakay sa Wendelda. Kag sa kay Ma'am Rose sa Kunsing Karinderia sa Central Market.
0: Aba!
1: Oh, hamakin mo na, Banwa?
0: Ma'am Rose Kunsing.
1: Oo, hamakin mo yan.
0: Hamakin mo ran, Banwa. Amo na mga kakifive ang kakampiyon sa atong sininga mga listeners kundi indiin lang mga kakifive. LB Topaz kundi to kaya sa Vista Alegre kampiyon man. Ara si LB Topaz madam. Salamat gid ha, bilabol ang atong sininga mga products dira. Sa atong sininga mga KSS sa Katilingban sa Vista Alegre. Good morning lang sa inyo. Mga kakifive sa atong si mga KSS dira sa may Mabinuligon 2 sa Sumag. Sa Punta Taytay, mga kakifive sa Bayanihan 2. Mga KSS naton. Dira sa Busay, mga kakifive. Dira sa Busay, Kabog, mga kakifive. Sa kay Boy Consolacion. Sige.
1: DTX 500, mga kakifive. Binigid pagkalipatan permi ang suplemento naton kada adlaw nga nagahatag sang kapag-un sa aton nga lawas. Mm-hmm. DTX 500 labi na ginaga-control sang sugar.
0: Uh-huh.
1: Kung birada kita kaon sang matamis kag sang rice nga daw sobra
0: uh-huh.
1: Labi na gid only rice, back-upin nyo sang DTX 500 para makontrol ang blood sugar gapa nami sang inyong nga mata tungod sang vitamin A.
0: Uh-huh.
1: And of course ang makapakontrol sang inyong nga high blood pressure.
0: Ah, reglado. Sige. Uy, sa Normastore mga kakipab dito sa Talok, Bago City ha. Sa kay Tita Rims.
1: Mm-hmm.
0: Available lang aton sininga mga products diriya sa Tita Rims kag sa Norma Store.
1: Mm-hmm.
0: Dira sa Talok, Bago City. Sa Phoebe Store dira sa Dulao, Bago City mga kakifay sa Salong.
1: Mm-hmm.
0: Mayong agalan dahil sa inyo ha. Nabinagin sa Busay, Bago. Sa Busay, Bago si Kagawad Leonardo Agonasi.
1: Mm-hmm.
0: Kampiyon papangs. Mayong agalan dahil sa inyo ha. Kagay Marian Store sa Marian Store sa may Paglaong Village. kagsa ni store dira sa kay Mr. and Mrs. Sanita Viniegas.
1: May nga gagawin sa tanan ha. Ang klinika di Tribayo nyo, hindi pagkalipatan. Kahit ang ipon nyo, nagapag-on malayo sa Balatian. Budlay, kung tama ka sakit ng ipon mo, no? So, umpisahin na nga pag-inom sa klinika di Tribayo para hindi lang ng ipon ang magapag-on, kundi tulaan kag sunbong man nagapainhan sa inyo brain, kag nagapanami sa heartbeat sang inyo nga mga heart, mga kakibay.
0: Oy, si Inday Pani, ha? Kag si Joel Castin, mga kakibay. Joel, tagiyasang 3G spare parts, mga kakibay, sa hinigaran. Kapamati, gaya sa aton, gani? Mga kakibay. Salamat gaya sa inyo, ha? Mga kakibay, sa kay Inday Pani.
1: Inday Pani.
0: Inday Pani, may nga agala na, pero di mag-kwansang customer ba?
1: Terrible. Mila Paternal, kapamati sa Radyo Adlaw-Adlaw, Gilbert Patos Ripaso, may nga gagag Milene Fernandez. Salamat gid sa pag-upod.
0: Nanette Leong Corsiga.

0: K-Fi Bantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang. Why ka, Biber?
2: Why pa ka, college, kasi five,
1: Tawagin na tan,
3: Kayuhon mo ah.
1: Tawagin na tan. Binks Delphine.
3: Oh, hands up.
1: Patami ako lang, Nanay Feli, kag Lodi Mi. Lodi Mi. Mary J. Barcelona, Sleep, Villamorne, Nita Delphine, Violeta Menias, Dira sa Blumintret.
3: Tuna kang go, mayong aga. And of course, sa kay Sir Almonicar Gaspar, saka sa kay Ma'am Aileen Mayang, kag sa taga Kapisan, sa kay Ma'am Angie Aloy. Kag Elnora Siasat sa Kalubihan.
1: Rod Subibi Jr., mayong agala da. Sa Ima Garisa, Johnny Meritita, mayong aga.
3: Ara na, Biber?
1: Ara na. Pero matawagan ka man, sa Biber? Available man. Sige.
3: Local.
1: Barato na barato.
2: Local for you. Robert. Tagal natin niya baka. 200. Kagang aton atay medyo
3: PL sang baboy.
2: PL sang baboy. Atay sang baboy sa kita babes. Sa kita ba Robert sila galing atay sa Subangkang. Kung magitan. 200 ang Japon.
1: 200.
2: So ito para mo na ang aton na
3: kasudlan o boss na.
2: Ang kasudlan yari pa man. Galing kiti sila. Ito lang ang kasudlan na pang Subang.
1: 100
3: na kita. Kampyo na yung kasudlan. Kung limpyo lang namin ay, ano gana kay Pepe?
1: Ano yung mga kasudlan? Ano yung mga bindunggo?
2: Makita mo. Kita mo sa light na ton. Ang aton mga kasudlan na raw.
1: Mga mamo na yun na bindunggo. Makita mo na sa kansi di man silingan.
3: Pila ng serve ko na. Tag-100 man?
1: Kasarangan lang ah.
3: Oh.
1: Tapos, isa pa gabe, ang isa ka part sa ang baboy da, inang soft number 5.
3: Bindonggo.
1: Sa baka na, soft number 5 sa baka na. Ti ara naman na sa kay Vanessa. Dira sa ninyo, ang ninya soft number 5.
3: Eksperto na magluto si Jeremy Antonio Superlae, Superales kay si Mirasol Bandon. Good morning kuno halin sa kay Rowena Larigo, halin si kay Go Vincent.
1: Bupes.
2: Ito pa yung kita Dave siya, kita Robert, ang muna yung mga favorito ni Tatay Gideon. Dinubuan mo, pag-bupes ko na kong kita Dave. Nagang atod na video dala si Giovanni Cordero, sila ni Mary, tag ni Sir Caloy, ang nag-aparitari ko kita Dave. Pero si Sir Caloy, kampiyon naman ang ugaya ng kita Dave. Gusaw, mga nagraara, magpakala kayo. Kasi si May Mercedes, sa akin yung mga kakita ka. Haraman na si Ma'am Arlene Caloy. Siya din, tag si Ma'am Edith Binuman. Kaya siya nga itong mga amin gathering.
3: So doon na, signal mo guro da kay doon ni matagang itsura mo. Ano na, sa kami sa kamera mo na o kung basig ko kamera mo o kung ano?
2: Sa kamera, guro.
3: Signal gid. Signal. Ara, doon nagatag ka? May ambon guro?
2: Kasi kita ay busy kita sa work. Ano ang ato niya? Kami ara, ma'am. Sige, ma'am. Ano to, kape mo?
3: Kape. Nag-200 ng presyo mo?
2: Alam mo, yun.
3: Hindi pagpamali, kayoon mo, ha?
2: Kasi kita ay busy mo na pari afeto sa Genesel, arada siya ni... Hindi kami sila doon doon may gota kita sa isa. Nagamalipas sa ito. Ang take sila ni mga Marginal, take Marginal Chavez. kaya nga tumigo nga drasi, yun ang issue mo, mga kasipad. Malinibanin sila mo, kag nanay Lourdes, kag mama Christine.
1: Mama, Ate Christine, kag nanay Lourdes, pila mo sa Caridad Bago.
2: Kaya nga sa mga amigo din, sa may karnihan, kasi pag sila ni Orion, pag sila ni Jewel.
3: Orion Jewel, may nga ga.
1: Orion.
2: O, di sila kita ko, Jelmar Del Pen, sa itong mga kautoran nila, sila ni Ibanin ko sa Liwat. Di ba, sa supermarketing, ha? Pag-ibabes, ang produkto na ito na regapon nila, luwas sa mga amigo, at nila, sila ni Boss Newman, Boss New Year nila, Erwin Kapada.
3: Ang Babylon na na, ano na?
1: Erwin Kapada. Si Gaspar Coronel, si Manuel Ramos.
3: Mga member ng Babylon.
1: Mga membro sang Reverse of Babylon.
2: Oo, John Montefalcon.
1: John Montefalcon.
2: Ang iyong palalan sila, kagsang iyong apo nga si Tintin kasi kay Babes. Jimber Marketing, Jimber Boys na ito nila, sila mga bros. Sila ni Nipuel, sila ni Jennifer nila, kasi kay Babes, kasi kay Robert, nag-monitor ginaya. Diyaw at law sa ito.
3: Si Jonathan Saradga, kita na'y kamiliga. Sinasem nila ko na pagkalipati ka daga. Go present ka na permi ah. Sila ni Sir Jimmy Rica Plaza.
2: Sige ito mga kwan, yung mga ginatamyaw na ito, yung mga malugigok ni kay Babes. Sa ito, mga kay ha.
3: Buhi dugo yan ni Sir Jonathan Sarad basta mabugno kadagay ng yumyuhom yan daw daw yuhom kapuyo mo
1: si Jimmy Rica Plaza ya
3: daw yuhom niya kabagis
1: may utang pa ko na sa iyang daan na sa kay Jimmy Rica Plaza kay Malo Maria Marilo
3: Marielos
1: Marielos
3: may utang ka to
1: may utang ko to
3: Buas karun, buas karun na.
1: Bulak. Tinangay kong bulak ni Marielos.
3: Ay, gali.
2: Ma'am Jo, nagsisye, dalaga kay Pepe, sa konting itariya sa ang sabang-bam siya. At madamang salamat, ma'am, sa Mr. Bros, sa ining sponsor sa League of Champions natin kay Pepe, sa kiniwat sa gabina kay Pepe.
1: Why ko kakita sa imo to kagabi?
3: Din ka to gabi man nga why kita sa imo aw.
2: At wala ko kikilig, wala ko naman sa bantayan ta kamo.
1: Kinilid lang.
2: Tang security ka.
3: Ang hunasan si Food's Restaurant, Manyapon dira sa Lunes, ang mga nag-champion sa League of Champions. Ang mga KSS leaders na to kagabi, nagpakita man sang ilang nga mga legs of champion.
1: Ang mga members ang... KSS, nagpakita man to sila sa ilang nga League of Champions. Grabe, no?
2: Sponsor si Kipay Fish, gusto ko lang pasalamatan. Aesthetic Beauty Salon at Subang Taitong High School, Bacolod Taitong High School, Kipay Babes, at High Street. Madama ko salamat, Ma'am Mary Rose, at Kipay Babes, ang nag-sponsor na to sa may League of Champions. Kagang base lechon, Kipay Babes. Base lechon, aming lechon yung manamis, at may profusyon ng barangay 36, mga K5. Kag GSB water refilling station and laundry sa may Galo Hilado Street mga kakipaiba. Councilor Homer Baez, may nga gadra si mo.
1: Si Lord.
2: Sa aton mga tagpalamatay kakipaibig. Hindi makalipat sa Riwata, ha? Klinika D3Bio, Klinika D3X500, kagang may TC na ton, the alkaline-based vitamin C mga kakipaib. I-maintain nyo na, kung may mga sobrang-sobra ka mo dira, pwede may imo sa aga. Pwede may power trio. Kagkong sa gabi, bago ka mo magtulog, mag-tumar man kita sa itong mga suplemento hindi pag-gawaldas ang kwarta na ito isang wala kulos
1: gawaldas sila pang?
2: Pinabilagit niya kwan bala mga ilimnoon dira kung ano mo na kita page kita Robert ang atong suplemento hindi pagkalipatan mga kakipag
1: Jaime Lam Jaime Lam Toto Jaime hindi mo pag-iwaldas pang ang imong kwarta pa
2: kasi pa hindi pag-iwaldas siya kayo ihada ang imong na
1: si Papang Jomel hindi pag-iwaldas
2: Gaspar Coronel
1: Gaspar Coronel
2: Ay, Kid, kakita din. Balutan na siya dun sa si Kid Araman na nga iya mga...
1: Si Toto Frias siya.
2: Toto Frias, ara sa kita
1: din. Ah, di family man na iya. Family man.
2: Anyway, Toto Frias pa. Pero ka, anyway, amo na kasabihin sa to. Ah. Erwin Kapada, hindi kayo makita na natin rin sa
1: medyo. Boss Erwin! Kapada. Kapada,
2: hindi pa kapata, mga produkto na ito, so wala kang nakatry. I-try nyo ba? Hindi pa naman na, kung sa Tagalog, po pala, hindi pa huli ang lahat para itinawan. Yung ang mga suplemento na ginalawag na Mondre Ferme para lang sa mga pharmacy kag sa mga kapurupan sa inyong mga barangay sila mga bay tilawin nyo ba sulayin nyo ba kung nga sa atong mga amigo sila mga sulayin nyo ang amon na suplemento
1: sige ariho ah sulayin ah
3: paano tanay paano tinat sang aton nga ugat ini nga kanta sang 1987 ni nagwa mga kaki 5 sang 1986 by Joy 1986 I mean amuning ga sikat sa mga baylihan madumduman mga ang igwad-igwad din ni Vincent sa baylihan puwerte gataybok mga yabok sa basketbolan pati lutakon banat sa background ko lang daan
1: that's my touch
3: sige banat
1: you're my all time lover
3: win
1: balbal
2: when I feel the time is right and you stay by my side. And the love you gave to me is my heart beating. So what you still do when
3: I'm in love? You're my only lover. Tama na pang kay do hindi ka ba lang magsaot ang masaot sang kanta mo. Sinano ni man anong stepping ni moon ko si man.
1: Wala pero mayo mo to yang imo. Do aga ang imo nga mga stepping kasi kakanta ka kasaot ka. Nga daw ra ka gijabla sin tablado pang.
2: Okay, basta ikaw.
1: Okay. Ay.
2: Ngayon ko naman.
3: Nato makadayaw kung makapamayaw.
2: Makadayaw ka kung makapamayaw. Dayaw
1: ito nga. Dayaw.
3: Way na, wait tamay mo.
1: Wait tamay mo.
3: Nadlock lang sila.
1: Wait tamay mo. Kitang-kitang ebidensya.
3: Nadlock lang sila. Kay bati ko daw ka pamrugso ka dayon kun tapos mo kanta kag gondo negative ya sabat.
1: Ga enjoy bala si Manuel Ramos.
3: Pag extra mo ko no daw dayon pamrugso da sa libertad.
2: Dito mag-stretch.
3: Oo.
2: Stretch mo lika dito ba yung mga kandidat. Pero wala ta. Patrol. Kasi 5 Berto Jacket. Ini naman kaya 5 Vincent. Pero ano para sa kapag mga balita. Servisyo mo itong pagkalingawan. So let's go. K5 News at Man.
0: K5 Balantay Mercado. Update. Balitang K5 sa umaga.
1: Maraming kayo salamat kay K5 Vincent at Manik Pinina Coralde. Ini nga bayan doon sa kalawan sa ang DTX 500. Ang DTX 500 mga kaki-5 sa atong sining mga suki. Sila ni Gerolo po din, tatlo ka kampiyon. Ang maling ginatawag nga trio. Ang power kay mga powerful mo. Yes. Power trio mga kaki-5.
3: Mm.
1: Sila ni mga kaki-5 ang atong sining mga kampiyon nga mga produkto. Ang DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Madasig ang absorption sa atong sininga mga katulanan, mga KK5, kampiyon. Support mga KK5 sa D3 Bio. Why problema?
3: Kung daw wala nga lang gidang nas nami, kung dubli-dubli honta, pero kung daw ano gata sa budget, alternate pwede man, no? Subong ang D3 Bio sa buwas naman ang DTX 500. So, pero ang Mighty C, adlaw nyo na kahit mas mburo barato mo lang na mo. Okay?
1: Si Joseph, may reports, Joseph?
3: Ang Iwan nga reporter. Ano yung guidelines ni Gigi?
1: Ang 34 anyos nga lalaki, bla? Mga kaki-5, kaya manti may ginpetigayon yung bypass operations ang atong sining mga kapulisan. Dira sa may banwa sa kisabila, tikmain ng 34 anyos, wa?
3: Basahabi siya
1: lalaki, mga kaki-5.
3: Basahabi?
1: 34 anyos nga lalaki arestado sa bypass operation sa banwa sang Isabela.
3: May kampiyon nga balita kagi 5 Joseph Bulano.
0: K5 News FM. Kampiyon report.
4: Arestado ang 34 anyos nga lalaki sa ginpatigayon ng drug bypass operation sa Isabela Municipal Police Station. Ang ining 34 anyos nga sa suspitsado naging kilala lamang sa kay Arlias Carlo tag nadakpan ini sa itong tinalikdan ng adlaw sa Bado, October 10, 2026, tag na alas 4 sa kagahon sa Zone 2, Barangay Bulad, Banwa sa Isabela Negros Occidental. Si Arlias Carlo, isa ka magungumang kagresidente ni sa nasambit ng lugar, kaki-5 Bibs, kaki-5 Robert, tag nakuhaan man ini sa nga duha ka plastic sachet nga ginasuspitsuan na shabu. Pamana ang bypass item ni kaki-5 Bibs, kaki-5 Robert nga may kabugaton ini nga for 4 ka gramo no kag may standard drug price ini nga 27,200 pesos kaki-5 Bibs, kaki-5 Robert. Kag nakuhaan man ini kay Carlo ang isa ka 500 peso bill ang ginagamit bilang bypass item sa atong police force surveyor. Kag subong man ang isa ka coin force no kaki-5 Bibs, kaki-5 Robert ang nakuha sa iyang posisyon kag sa karonya ra na sa kustodiya sa Isabela Municipal Police Station ang suspitsado kag nagapangatubang ini sa kaso batok sa pagbayular sa Republic Act 9165 sa pagupot kag pagbaligya sa illegal nga droga kag napasakaan na ini sa kaso batok sa suspitsado. So para mindi nga tunga nakuha ng mga balita kag informasyon sa Isabela Municipal Police Station. Ini nga mga balita ginasdulong sinyo sa Klinika D3 Bio DTX 500 GBC kag DTX Copy Mix para sa balitang K5 sa umaga. Kapod ato si K5 Babies Gandalaw, K5 Robert Pacardo, kakao naman si Iwan Reporter. Juicy Bulahano para sa kami ng mga balita sa Servisyo Publiko. Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News.
3: Tapos mo report ni Pag Joseph, niyog lang ko damog sa ido
1: Kampiyon ang delivery yan.
3: Kampiyon. Iwan nga reporter. Ang ido ta damugin na da.
1: Mayo, bakod.
3: Bakod.
1: Salamat, Sep. Si Berto. Si Berto Gakit, mga kaki-5.
3: O nga na siya.
1: Kay ning lalaki ng bastos sa isa ka ilimnan sa Bacolod, pinulihan ng bastos ba? Minor di edad ni actually, di na natabo ni sa may bahin sang Ramos. Sa isa ka ilimnan sa Ramos. May version ng iban, mga kaki-5. Kaya ang version sa isa lain-lain man ah. Lain-lain version.
3: May mga ligasyon.
1: Mga kaki-5. Pero kung imo ginatutukan, mga kaki-5, sa lagi dyan si Japon eh, ang bouncer mismo, may nangastigo niya una, dapat ang bouncer yan mag...
3: pasipay lang.
1: Pasipay lang kay bouncer siya mo. Siya pang una na napungol. Ano ang mo to nga ginapinulihan na lang yung mga kaki-5. Abe matian na to si Berto Gakit Bert.
0: K5 News FM. Kampiyon report.
2: K5 babes, K5 Robert, good morning din. Amo ning ang Manila nga tiinom-inom lipay-lipay lang ni tani. No, kay si Adris ay sa kalaksan ti balan ta man maskara subong ano, pero ti wala man di lapot ta maskara kay ti bisa may maskara kay inom man Japon dira.
1: Ah, no?
2: Isa ka ilimnan kagibaba Robert kagibaba babe ang naginamo ini sa nagligat kagabi. Actually nag-viral ni bangod isa ka lalaki at yung sakto gitong balmong kagibaba babe minor de edad exactly 17 years old 16 years old tamo ning aton siya nga nakuha nga information ang ining lalaki isisaon ta tatlo ni sila kabilog taga barangay Banagon nag-inom ang mga ini suru sa tagiya sang bar nga ini tinag-inom naman to sila sa sulod. Panikarilyon niyang tatlo kabilog ng mga lalaki.
1: Okay.
2: Pag panikarilyon nila, may dua kabilog ng mga dalagita man eh, ang dalaga man nga nagkapanikarilyon po at man nila sa sagwa. Nag-sunod rin sa istorya, nagmangkot ko ninyong bata sa babae nga tagpila kaday natito medyo sakit-sakit man siguro sa side sa babae nga tito ginbastos suno sa iya karon gi pabayaan na lang to sa babae nagsulod ni sila sa sagwa sa ba sa sulod gali sa bar ikay ang sulod sang bar may VIP room nagibot ini kuno ining mga babae nga di nga dito pa sa gipilit kag sige istorya ining nga lalaki nagsunod dito sila sa VIP room now ang ining babae why man kuno tayo tinampa yun eh ining minor de edad nga bata nga ginalikar ng bastos
1: okay
2: sa VIP room dito na ginawat sang bouncer gimpagwa ining mga lalaki nga di kata parang kay panako pagwa sang mga lalaki nga ni dito na nga ti nagkumprontahan na eh naga ano na nagiintra ano ning mga lalaki nga upod sa mga babae kaga dito na sumo sa istorya
3: nga ang dali lang kay Berto nga nakalabot sila sa VIP room.
2: Ang VIP room dito ang mga babae mo nagsunod na lang tuya ang mga lalaki. Kahit siguro to sunod dito may gusto lang may storya sa mga lalaki to sa babae dito amo nila
1: sinunod to nila sa VIP room.
2: Nagsunod sila sa VIP room.
1: Okay.
2: Storya lang man. Top na ti na mutsakan balas ang babae at dito siya nila sila yung ng bastos kay nasa sagwa. Tigin tampa na dayon amo ni allegation gin tampa una actually una ang babae na nampa kag dito na ati nagbalos man tutob nga dulog sumbaga night sila sa babaw sang VIP room tutob nga ti dugin pagwa ni sila kag gitambagan sa nya bouncer
1: why goro na ang babae the why goro ko yon sang actuation sang lalaki nga daw binastos kin nga iya approach
2: bastos gi man ko no kay ti naman kot ko dai tag pila ka ti suno diri sa istorya ko
3: kay isa ni mga babae bra tani ara sa balay na kun sana salan ka man nga tag pila ka okay ara ka man sa balay mo pating porma mo do masalan ka man abi pag pagpululi ka mo siya wala magtururog.
1: Oo. Oh.

0: poisoning mga tatlo ka lalaki. No, sanya bato. Ano ko yung sistema? Pero tito, mga boy na mukha sa botelya.
1: Okay.
0: Now, ang mga customer sa sagwa, sa sulod, dito na nga nagwa ni kagagin lagas ining lalaki nga minor de edad. Kung malantaw mong viral na video, ginlagas ni ang lalaki nga nakuba.
1: Mm-hmm.
0: No, actually, ito halos na nga taga-bakulod. Ito nakalantaw ito sa video nga ni kung may cellphone kao. Nag-viral ni ining lalaki nga linagas kaga makita pagit ang pagtapungol kag pagpuli sa mga customer ni. Actually, ang mga nagpuli ni sa lalaki ni, nga isa sa mga taga-parangkapanag, taga, na gano'n yung mga customer ni.
1: Okay.
0: Makita mo pagit sa video bala nga ining may naglabay nga babae kagibaba, babes, kagibaba, Robert, nga mangkas na ni ining lalaki nga minor de edad.
1: Amo tong upo dya?
0: Upo dyan eh.
1: Upo dyan ang babae nga nagadala sa motor?
0: Upo dyan eh, upo dyan eh.
1: Oo.
0: Ang ati, awato na balang ati puli. Na kaya ang duwa niya ni Kopo, di ba tatlo ni sa Kabilog?
1: Mm-hmm.
0: Ang duwa ni Kabilog, nag-una na ni puli sa kay motor mo, ito napili na lang ning lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Ang nakauban eh. Tapos, ining upo dyan man, yun ito ka parang kay Banago man siguro, pero at isunod rin sa pulis, upo di sila mong ining babae nga di nga nakasakay sa motor, di awato na pala nga ti ginalagas na sa mga customer kagipulihan na kung pwede mo na sakay ka rin sa akon, diri ka kay malakat, bakit tinilagas ka na nila, di? O galing ti, why kita, kita mo to sa video, bala kay Babibs, kay Babrobert, kati pinunapong ganggit. No? Nagtapugid ining lalaki.
2: Daw nami, patani, pa matian balita mo, pero galing pangot na tao?
0: Nahawiran gid ining lalaki. Amo ning natabo ah. So far, ang sistema, amo ning natabo. Now, kinkwata ni ang disposition, kahit sinumbag, nasumbagan, napulihan, ti nadala sa ospital eh. Ining minor de edad yan eh. Kagati nakabayad patugan ng lalaki nga tag-iyagit ni sa ilimnan sa 50,000 pesos.
1: Ang bouncer mo itong una, Ged?
0: Ang bouncer ni, kung storyahan ta ng bouncer, may takabalok kung sinuog ining panguna. Pero ito sunok sa tag-iya. Sang bouncer, si ito na lang, bagman na, nang tambag ng balay ng bouncer. Kagati sunok sa policeman nga na-interview naton, nanipa ni isang bouncer ining lalaki pero si Dono eh matakabalo ah, no? Kung ano ning sistema so ay ang pamilya nag-chat aton kagabi nga they are willing to have an interview man sa side nila.
1: Correct.
0: Ako onta ni sila no? Wala gina problema pero ito sino sa police kasi investigasyon ko sa tag-iya na tito na nipa ni kanong lalaki nga ni kagifay ba babies kagifay ba Robert. Pero ti try ta no nga maitso ni kay ti ang pamilya sang lalaki willing man ni ma-interview kay ti balang ta may ari di sila no may ari di sila sing mga rason.
1: Sige lang Bert, utdon ta ka Bert ba ipadayon ta na karon kay ti mapa-interview man toy ang Iloy. Paluapon mo lang karon Bert.
2: Salamat, Bert.
1: Kaya aralata sa ano?
0: Tani, tulong sa kaluansang DTX 500, D3 Bio, my TC, at DTX government. O po rin sa patrol, patrol, si K5 Vincent Coralte. Ako si K5 Berto Gakit para sa kamping ng balita, serbisyo publiko. Kalingawan sa Necros, K5 News FM.
1: Maraming nga salamat, K5 Berto Gakit, mga K5. Salamat, K5 Bert. Dilin na kita, mga K5, sa ato sining K5, kamustahan? Ma-checkyar kita sa atong sining mga sister station Iloilo Rua Santigi Kagkalibo sa sining matinyon. I-check tala mga K5 ang atong sining mga sister station Iloilo. Ara ka na Iloilo.
3: Good morning Daddy Babe, si Robert Arena. Nakapangapinad ni Tex Coffee Mix mananaya ang sitwasyon rin sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Balik sa inyo Bacolod.
1: Salamat gid ang Iloilo, Sir Rex Orita. Kantoan na to ng Kapis, mga K5, Sir Jovert Lago, Kapis.
4: Good morning, K5 Boss and Visa sa Negros Island Radio, Sir Babe, Sir Robert. Sitwasyon sa Kapis, aga pa, mabulubog na, magod kagabi, nagulan-una ng siyudad sa Rojas. Aga pa, naka-mighty sina, kag naka-DTX Coffee Mix. Basko ang signal sa Bacolod, back to you, Sir Babes.
1: Salamat din Sir Jobert sa Antique. Ako sa Kapis mga K5. Katuan na to ng Antique. Tambalang Nismar, Sir Melmar.

0: The Sernestor Antique.
1: Good morning, Daddy Babe, Sir Robert, K5 Sir Visaya, sa mga friends na dyan. Nami amon signal, klaro, kag subong man, klaro, amon panguna-una, kay nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Balik ka ninyo, Daddy Babes.
0: Salamat, good. Tambalang ni Smart Antique, Sir Melmar. Salamat, good, sir. I love you so much. I miss you, Mama Chop Chop. Kato na ito ng antique. Ang kalibo, mga KK5. Sir Mike Celorio, kalibo.
2: Morning, K5 Sir Visayas, Negros Island Region, mayong aga. Champion man ang signal kagabi, babira-birang ulan. Pero karon okay na. Manaya na yung tiyempo diri. Pero matugnaw ang kaagahon, naka-DTX coffee mix na kita. Balik sa imo, Bacolod.
0: Salamat, good, Sir Michael, sa kalibo, mga KK5. Gato, antalang ato sininga mga balita na. Check na ito ng Iloilo, mga KK5. Sirek, Iloilo.
3: Salamat, mayong aga, madalagdok mabalita. Diri sa may syudad, kagprobinsya sang Iloilo. Kahapon sa kagaw, napuwag ang mga pumuluyo sa may barangay Baldo sa La Paz, katsuman sa may barangay Kaingin. Matapos nga isa sa nikasalakyan, Honda Accord malang niya. Ang maka-avail, maka-afford sini si Daddy Babes malang sa saning mga salakyan. Nakabunggo, ining nasambit niya salakyan sa isa ka stolda, nagabaligya sa may barangay Baldosa, pagkatapos may binungguan pagid nga isa sa nikatricycle. Ana nga mag- palagyo pa ining nasambi sa ninyo na disgrasya pag-abot sa pulis naton ginbalabagan. Pero why nagpundo? That's why ginpalukpan sa pulis ang ining salakyan. No? Kag sa uli, pag inagsanay, nabtanto sa may barangay Kaingin na naog ang driver, naka-hands up. Tiambal sa pulis, sinati, dalon ta ka sa ospital. Gidala sa ospital, kay may pilas, sa uli, ang ining driver, kaya tinapag kinalaman na himata ni mayor sa ulihi, himata gima sa mayor second cousin ni Mayor Raisa Treñas. Pero subong ang pulis in administrative relief anay kay ang pusil nila ipedalom sa ballistic examination kay base kung may mga nalapas sa SOP standard operating procedure. No, kay ang bal nila bawal kung magpalupo. No, kung hindi mabutang sa risgo ang mga katapo sa kapulisan naton kaglakip man no, kung na why man hanak nga magtiro o kung magkapalupok man ang driver mga kakifay. Imbisigaran ni sila sa taga na Pulcom. Subong nag-intra naman. Di kung mga tricycle driver to being involved to yung bot lang ko na pasidiretso siya sa prisuhan. Sa piyak na bahin, sa may arap man sa masubot ng balita, oh, may manugong, no? Patay, matapos makuryente. May nagawayway, galit nga live wire sa ilikudos to. Tinatandok sa manugong, patay. So imbes nga makadala sang uhong papuli sa balay kasuludanon, so si Mar Joseph abtan sa pamilya niya dito na sa may morgue sang hospital. Amo naman talaga kong balita din sa may syudad at probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo, Bacolod.
0: Salamat kay Iloilo, Sir Rex Sorita, mga KK5. Gatuan na sa tanasi Sir Jobert Lago sa Kapi, Sir Jobert.
4: Mga KK5, yari na mga nagapangunang balita din sa probinsya sang Kapi, sa syudad sa Rojas, mga kautor. Isa ka asawa, aksidente, binakbakan, sanghal o sang iabana, pilason. Hindi na tabo, mga K-5, sa talilikdan nga law o kagligan nga gabi, mga K-5, matapos nga palasado sa alas 4 sang kagahon, nagpuli ang bana. Alin sa balisunan na mga kwansa, nagpulaw-pulaw, ito sa namatsan. Pagpuli sa balay, akig ang bana, mga KK5, ginhalusan sang halo ang electric pan. Masubo ang istorya, mga KK5, dito sa Malabay Barangay Malapad Kugon, Banwas ang Sigma. Instead sa electric pan ang naigo, ulo sang iya sininga asawa nga si Arias Rubili. Inakibot ang tanan, mga KK5, matapos sa kagahon sumingit ang asawa bangod nga naigo sang halo sang iya sininga bana. Yung suspitsado gin dakop sang kapulisan ang asawa ara sa isa ka ospital diri sa siyudad sang Rohan. Samtang kagabi kapins tintay sitimil nga balor sang syabo nadakpan sa aton mga katapos ang kapulisan sa isa kaginapatihan HIV or HVI, mga K-5, sorry. Nga suspit sa dudugay na ni kuno siya nagalibot-libot kanagabaligya diri sa siyudad sang Rojas mga ka-K5 ang source ang druga nga na-recover sa nasambit nga persona. Sa diyan operasyon sa siyudad may no, may 9.9 grams nga recovery ang aton sining makatapos ang kapulisan. Ang ining suspitsado mga K5 in and out na sa aton sininga prisuhan sa siyudad sang Rojas. Apo na mga balita diri sa amon sa Kapis Matulutaw. Hi, back to you, Bacolod.
0: Salamat kid Kapis Sir Jobert Lago. Agantuan ta na mga K5 ang antike Sir Milmar and Sir Nestor.
1: Pang doon nga balita dyan sa probinsya kang antike, Domingo kahapon nga adlaw, pero imbes nga medyo lipay, kasubo ang nabatsagan kang pamilya, no, kang sangka 56 anyos nga mangingisda matapos malumos ang anda ka dyan nga himata. Ayun gali dyan sa Nogas Island kay may birthday, gali sa nato sa may anini eh. Ang maguli rin sa Dao, dyan sa may barangay Diklong Pagdungka, kabangka na mga alas 3 sa hapon, nagpabilin pag ano dyan 56 nga mangingisda, kag nagrigos-rigos, sus, wala ya one sa nakasagap kang diyang andang himata igo mag alas 7 sa gabi nasapuan nanda sa darayahan 30 metros sa linsa ng bangka nga wara ren ti kabuhi ang nasambitan nga mangingisda.
0: Dugang pagid nga mga balita Bugaliwatcha ka probinsya ka Antique K5 Services sa Negros Island Region matapos nga gin-appoint bilang acting commander kang Reserve Command kang Armed Forces of the Philippines si Colonel Jose Tadio M. Javier II kang Philippine Air Force si Colonel Javier Tumandok dyan kang banwa kang hamtik tanang nagtalos kay Brigadier General Ferdinand Jimenic Ramirez nga nagretiro matapos ang apat kadekada nga serbisyo sa Philippine Army at anak kadya ang bugto ni former board member and deputy commissioner kang Bureau of Immigration attorney J. Tubing Javier kag bata ni former hamtik mayor Jose Neni Javier.
1: Para so far mga balita na po dyan sa probinsya ka, Antike, balikan ninyo ba, Colad?
0: Salamat, Gabe, Antike, Sir Melmar and Sir Nestor, mga kaki-five, ha? Katuan ta na mga kaki-five. Tabukan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
2: Panood sa Kalibo, kabilog ng probinsya, aklam na dinalagon kahapon ang ginhiwat nga K5 Live Reporting Competition. Ano rin kauna-unahan, K5 Sir Visayas, Negros Island Radio. Kaga kahapon, masinadya, masindukot ang inkwentro hanay sa tunga sa secondary kag sa tertiary level. Ang nag-daog, no? Mag-representar sa regional competition sa live reporting naton, no? Sa secondary, ang nagdaog mga K5 sa second runner-up si Emmanuel Ignacio San Catalino Emprado National High School, mga K5. Kinasundan ang first runner-up o mamang si Jeff Ayesa Esguera. Kag ang champion si Kiel Panganiban sa New Washington Comprehensive High School. Kita ay tada sa regional office, Rick. O kag ang sa tertiary level, ang second runner-up si Mika Anforte sa Aklan Catholic College. Ang first runner-up si Lara Glineth Sokgang sa Aklan State University New Washington Campus. Kag ang kampyon, amo si Jolene Olano sa ASU Banga, Auckland State University, Banga Main Campus, mga K5. Kaga, doon natin yung mga balita, 244 cases ang dengue dari sa Banuasang Kalibo, alarming sino ka SB member kids cellosis, apat na dari ang patay, nag-advise sa Subong, nga kung may lagnat, ipa-hospital dayon para ma-dengue test, hindi pagbaliwalaon ang hilanat sa Subong ang mga panyempo. Anong, amo nang mga kampiyon yung mga balita, kag-ari man gali kahapon dari si Sir ABP, kag Sir Andoy, kag ang ilang mga upod, damog niya salamat. Balik sa imo, Bacolod!
0: Salamat gid Sir Michael Celorio mga Kaki 5 sa Kalibo diri sa amon sa siyudad sa Bacolod mga Kaki 5 ha kun anong kadalagaan nga ang kontra sa ginpatigayon nga live reporting competition diri sa amon ang League of Champion man tinaangkon sa ikaduha nga kwan on sa kahigayunan mga Kaki 5 back-to-back champion ang counterclockwise nga sa itong 24 nagdaog man siya nag-champion man eh subong siya Japon mga kaki-five bao nakuha agad sa counterclockwise ang 30 mil pesos nga premyo.
5: Sa ibang pahit niya balita mga kaki-five, isa ka milyon ka pesos nga balor sang gadgets sa ginkawat dito sa siyudad sang Kabankalan. Domingo alas 3 sang hapon Sa diin, may duha na ka-suspect kagina pangita pa ang mga kaupdanan sini nga kung sa diin ginransak ining ilang baligyaan kag naglabot gid sa isa ka milyon nga mga balor or balor sang gadgets ang gintaban sa mga makawat.
0: Aha, amo ang mga balita na mo dire sa syudad sa Bacolod. Hindi ko na pagibalik sa inyo. Salamat gid Iloy Loro wa san tiki kag kalibo.
6: Balita K5.
0: Yan ako labos kita sa panahon. May panahon pa pero din aton Kuya Rodi. May nga galang kay Kuya Rodi. Sige. Mameros Linggaya kag George Lauso dira sa Totong Store sa Handumanan. Good morning lang. DTX 500 Morning Newscast, masunod na with Kaki 5 Kulin ko via Insero Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Romel Oya, kung sa Kaki 5 Babes, ganda lang.
5: Kung naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. K5 News FM. News FM. P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit di kakatama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty
6: C. Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Let's go! Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy!
6: Let's go with the flow.
12: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
6: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. My long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa Salon Pass. This is a mental call for acid camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
13: Halin sa pinakamataas nga bukid.
14: Nak! Kamusta nga?
13: O sa pinakamalayo man nga isla.
14: Day, gagraduate na ako.
13: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
15: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
16: Papauli na ko ka!
13: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB26024, CUSIP 2026.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon.
19: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. Super

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. The Super Seat Fest.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa isuno sang aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Lunes, Oktubre 12, 2026.
5: Makita at magbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Pambacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa ato ng mga pangulong, dinalan.
6: Balitang Regional.
2: Himataan ni Iloilo City Mayor Trenyas ng hit and run sang talipapa kag tricycle suspect ginpalukpan sang armas sa mga pulis.
5: Mas sobra byante siya tumigil ka food packs ginahanda sa DSWD Antique para sa epekto si El Nino sa probinsya.
6: Balitang National.
2: Budget para sa cancer patients sa Pilipinas nagsaka sa 3.75 billion pesos sa 2027 national budget.
5: Grupo sa mga konsumidor nagkakaangawa sa plano sa strikes and transport sector.
6: Balitang International.
5: Filipino National dadakpan sa airport sa pungsod Malaysia sunod sa PDEA.
6: Balitang Sports.
2: EBL kag Spikers Surf 2026 nagsugod na.
6: Balitang Entertainment.
5: J.R. De Liano, second runner-up sa Mr. Global 2026.
6: Balitang Negosyo.
2: Kag sa aton nga balitang negosyo, presyo sang diesel mabuhinan na samtang madugangan naman ang presyo sang gasolina sa Oktubre 13. Sa detalye sa mga balita.
6: Balitang Regional.
2: Counterclockwise, nakuha ang back-to-back titles sa K5 League of Champions. Nakuha sang counterclockwise ang back-to-back championship titles sa K5 League of Champions. Ginpatigayon ang ikalimang season sa Bacolod City Government Center o kin BCGC Domingo ng adlaw Oktubre 11. Sa madumduman nga nakuha sang grupo ang kampyonato sa itong ikaapat nga edisyon sa Bacolod City Public Plaza sa kaparehong adlaw. Napauli sang grupo ang 30,000 pesos kag nakuha man sini ang best in music kag best in male dancer. First runner-up naman ang Murcia Force Gravity kag nagpauli isang 25,000 pesos samtang second runner-up ang OBS Negros kag nagpauli isang 20,000 pesos. Nakuha naman sang Murcia ang best in costume samtang nakuha naman sang Mongolak ang best in female dancer kag best in production number. Ang Mongolak kaupod ng tatlo pa ka mga team nga wala malakip sa top 3 sa kompetisyon ang nakabaton sang tig 5,000 pesos nga consolation prizes. Ang K5 League of Champions ang tuigan nga ginapatigayon sa K5 News FM Bacolod sa pagpanguna ni Doc Ramel Uy, President kag Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated.
5: Isa pa ka explosive eruption, posible nga magluntad sa Bulkan Canlaon. Posible naman nga magluntad ang isa pa ka explosive eruption sa Canlaon Volcano kasunod sa paglupok sa Bulkan sa tuong Sabado, Oktubre 10. Sunod naman kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology GFM PBOX Director Teresito Bakulkol nagapabilin sa level 2 ang alert level sa Bulkan Canlaon kung sa riin nagkakaulugan nga posible nga magluntad pa sa liwat ang eruptions o kung paglupok sa Bulkan anuman nga oras. Base naman sa records ng ehensya, makalima na kabeses nga naglunta ng explosive eruption sa Canlaon Volcano sini nga tuig. Sa karon natunan pa sa mga eksperto sa PBOX kung bala dapat nga ipasak ang alert level sa Mount Canlaon.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 ang aga.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pa nga balitang Regional Super Kids Karas ang DSSD Bacolod nangin madinalagon. May balita si K5 Red Salgado.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Nangin madinalagon ang gitbatagayon nga Super Kids Karas sa Department of Social Services and Development o DSSD Bacolod kagina sang hapon Oktubre 11. Ginsilig ni Richelle Manga pamuno sa DSSD Bacolod nga milkinyantos ka mga kabataan gikan sa mga kalain-lain ng mga daycare center sa Bacolod ang ginpili para maging beneficiaryo sang programa. Ang mga kabataan na nakabaton sa mga regalo gikan sa mga sponsors sa Gugma Foundation sa Mascara Festival 2026. Isa na rin nga naghatag sa kalingawan amo ang Jollibee Foods Corporation pinaagi sa ilang matahom ng mga mascot kag naghatag man sang pagkaon. Sa nasambit ng programa, nagpatigayon sa pagpakita sa mga talento sa mga kabataan kag parami nami sa mga costume bilang superheroes.
8: So this is also our way man o nga ipalambot ang mensahe nga ang kada kabataan naton unique sila, nagdamo gid sila potential. That's why ang support sa mga parents, sa ilang community, kagsang tanan-tanan no, is important gid para malabot nilang ilang adamgo. At the same time, kay Gatipon kita no, may mga damo kita mga activities for the celebration, hindi lang kada maskara no, but all year round, it's important nga tulukon natin kung paano man ma-enjoy ang mga kabataan kag ang aton man ng mga decisions dapat gina-consider gid for me, no? Ilang nga kinamataran kag kung ano ang makapamaayo para sa ilang.
7: DTX 500 Morning Newscast and it's a K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Imatani Iloilo City Mayor Tranias ng hit and run sang talipapa kag tricycle suspect in panukpan sang armas sa mga pulis. May balita si K5 Karen Badilla.
3: DTX 500 Morning Newscast.
9: Inason ang optometrist ng lalaki matapos sinigin palukpan sang armas lutang sang kapulisan kasunod sang iya pag hit and run sa isa katalipapa ag tricycle sa barangay Baldosa, La Paz, siyudad sang Iloilo pasado alauna sang kaagahon Oktubre 11. Ginkilala ang suspect nga si alias Paul, kompirmado nga himata ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Iloilo City Police Office upon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ginpayag sini nga una nga nabungguan sang suspect ang talipapa sa corner kag ang tricycle sa barangay Baldosa apang nagpadayon ini sa pagmaneho sa din alerto sang pumuluyo ang kapulisan kag nagtawag sang 911. Madasig naman nga nagresponde ang kapulisan sang Iloilo City Police Station 2. Ginbalabagan sa mga otoridad ang suspect nga yara sa sulod sang salakyan apang imbis nga magpanaog, nagpalagyo ini rason nga nagpalupok sang armas lutang ang tatlo ka pulis. Unsa naman kaigo ang naangpon sang salakyan sa din nadapisan sa tiyan ang suspect apang indi pa matumod kung iya inisang bala o kung agsik sang nabuka nga windshield. Ginlagas naman sang kapulisan ang suspect tugtog nga nagpondo ini sa isa ka gasolinahan kag nag-hands up sa mga otoridad nga sakop na sang barangay Kaingin sa amuman sa gihapon nga distrito. Sunok pa kay parilya bangod nga ginadumilian ang warning shot o kung anuman nga pagpalupok bisan may ginalagas nga suspect, temporaryo nga ginpaidalom sa admin relief ang tatlo ka pulis nga nagpalupok sa din gin-turn over sa crime laboratory ang ila service firearms para sa examination. Samtang wala naman sang plano nga magpasakas ang kaso ang tag-iya sang talipapa. Nahibaluan nga gikan sa isa ka event ang suspect ang ginapahayag nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Ini si K5 Karen Batilia para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
10: K5 News FM. DTX 500 Sa dugang pa nga balitang regional, masobra 27,000 ka food packs ginahanda sang DSWD Antique para sa epekto sang El Nino sa probinsya. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
11: DTX 500 Morning Newscast. Nasa 27,198 ka family food packs ang ginpreparar kang Department of Social Welfare and Development o kong DSWD Antique sa posible mangin epekto kang El Nino sa probinsya. Base sa ginpresentar nga datos kang DSWD Antique sa ginpatigayon nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting, ginalakipan dya kang barbasang may 5,000 ka family food packs, kulasi nga 3,400, tibyaw nga 3,000, tubyas fournier nga 2,500, bugaso nga 2,300, bilison nga 2,200 ka family food packs, Sebaste kag San Remeo nga may tig 2,000, San Jose nga 1,700, Hamtik kag Valderrama nga tig 1,000 ka family food packs, Libertad nga 598 kag Aninii nga 500. Sa talad padayon nga nakatutok ang ahensya sa koordinasyon man ka mga partner agencies, agad matugruan kang nagakaigo nga bulig ang mga apektado nga pamilya. Kag balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang Kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
5: Mapiin 200 ka mga armas ginsungka sa Central Luzon. May balita si K5 Aileen Sanchez.
10: DTX 500 Morning Newscast.
12: 187 baril na paso na ang rehistro ang kusang loob na isinuko ng mga may-ari nito para sa ligtas na pag-iingat sa Central Luzon sa loob lamang ng nakalipas na 24 na oras. Ayon sa Police Regional Office 3 o PRO 3, naging posible ang pagsuko ng mga baril sa pamamagitan ng pinaigting na pagpapatupad ng accounting and disposition of firearms with expired registration o ADFER program. Sinabi ni Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jess B. Mendez na patunay ang naitalang bilang ng bisa ng sama-samang pagkilos ng kapulisan, maayos na koordinasyon at pakikipagtulungan ng publiko. Binigyang din ni Mendez na ang maayos na pagtatala at pag-iingat sa mga baril na paso na ang rehistro ay makatutulong upang mabawasan ang mga posibleng panganib sa mga komunidad. Dagdag pa niya, katuwang ang Unified 911, patuloy na pinatitibay ng PRO 3 ang mga hakbang sa pag-iwas sa krimen at mabilis na pagtugon sa mga emergency upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan ng mga mamamayan at kanilang mga tahanan at komunidad. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cabasanjas para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
10: DTX 500 Morning News.
11: Samtang PIDEA ginpasang kadang inspeksyon sa mga terminal sa Negros Oriental, may balita si K5 Rufa De Vero.
10: DTX 500 Morning Newscast.
13: Sa Philippine Philippine Drug Enforcement Agency sa Negros and Region, ang mga inspeksyon gamit ang mga cleaning unit sa mga pangunahing daungan, paliparan at mga terminal sa Negros Oriental ngayong October 2026 upang maiwasan ang pag-transport ng mga ilegal na droga. Pinamunuan Intelligence Officer to Christian Giriala ng Seaport or Airport Introduction Unit ang operasyon na nag-inspeksyon sa Dumaguete Port, Dumaguete Cebu Airport, Ceres Bus Terminal, MTS Van Terminal at DGT Van Terminal sa Dumaguete City. Isinagawa ang mga inspeksyon sa may pagtulungan ng mga otoridad sa daungan, airport police, terminal management at mga security personnel upang matiyak na hindi ginagamit ang mga terminal bilang daluyan ng mga ilegal na droga. Ayon sa PDEA NAR, lahat ng inspeksyon ay negatibo sa ilegal na droga habang patuloy nitong itinatalaga ang K-9 unit at pinapalakas ang kooperasyon ng iba't ibang ehensya para sa ligtas at drug-free ng mga pasilidad sa transportasyon. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawa sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Police Regional Office 10 naghahanda na para sa 47th Lanzones Festival. May balita si K5 Kay Buscayo.
3: DTX 500 Morning Newscast.
14: Naghahanda na ang Police Regional Office 10 para sa 47th Lanzones Festival sa Camiguin, kilala bilang Island Born of Fire. Aabot sa 252 personnel ang ipapadala sa probinsya ng Camiguin sa Northern Mindanao. Sa bilang na ito, 169 PNP personnel ang itatalaga para sa public assistance, emergency response, traffic management at security services. Karagdagang 83 personnel mula sa HPG, BFP, AFP, PCG at PDEA. Layunin ng deployment na matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa selebrasyon mula October 18 hanggang October 25, 2026 sa Mambahaw, Camiguin. Hinimok ni Pro Ten Regional Director, Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang kapulisan na manatiling mapagmatiyag, maagap at wasto sa pagtugon, magalang at maging profesional sa pakikitungo sa publiko.
15: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
10: Sa katapusan ng balitang regional, tag-iyas ang punong dakop sa Bybus operation sa Capiz. May balita si K5 Myla Fuentes.
5: Dakop ang katag-iyas ang fish pond saging kasang Bybus operation sa Tanzazor Panay, Capiz. Ginkilalang nadakpan kay alias Gloro, 31 anyos, kagresidente sang Tabok, Ponte Vedra, Capiz. Nakuha sa paghinakop sini ang apat ka sachet sa ginapatihan shabu nga nagabugat 9.9 gramos kag mayra sang standard drug price nga 67,932 isa kalibo nga Bybus money kag pila ka mga non-drug items. Ginakabigman ang akusado bilang high value individual kag provincial priority target list. Sa karon nakahunong na ang akusado sa Panay Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita regional ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning
10: Newscast. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
3: Balitang National.
16: Balitang National.
10: Budget para sa mga cancer patients sa Pilipinas nagsaka sa 3.75 billion pesos sa 2027 national budget. Ginbulgar ni House Minority Leader 4P sa Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan Domingong adlaw Oktubre 11 nga mayaras ang budget ng gobyerno nga ibulig sa mga cancer patient nga nalakip sa 2027 proposed national budget. Suno kay Libanan may budget nga 3.75 billion pesos ang gobyerno para sa Cancer Assistance Fund o CONCAF sa tuig 2027. Mas mataas ini kung ikumparar sa budget sa 2026 CAF nga mayara lamang sang 1.5 billion pesos. Katuyuan sang pagpadako sang budget sa CAF sa tuig 2027, amo ang pagpadamo pagid sa mga Filipino nga mabuligan kag makaangkon sang access sa cancer screening, early detection, diagnosis, treatment, kag iban pa nga mga importante nga serbisyo medikal para sa mga pasyente. Ma-avail ang Cancer Assistance Fund pinaagi sa Department of Health o kung DOH run hospitals kag health facilities nationwide.
5: Grupo sa mga konsumidor nagakangawa sa plano ng strikes sa transport sector. Nagkasama naman ang mga grupo sa konsumidor sa Pilipinas bago naman sa plano sa trucking sector nga magpatigayon sa strike kag di pa ba siya ang ilang mga concerns kag mga reklamo sa gobyerno. So na naman sa convener nga si Citizen Watching nga si Christopher Belmonte, mahalitan lamang ang mga konsumidor kolidor sa plano nga transport strike sa mga trucker groups. Ginpalayag pa ni Belmonte nga nabudlayan na mga ordinaryo nga Filipino bangon sa sitwasyon sa Pilipinas kag ang plano nga port holiday mas makadugang pagid sa palas-anon sa mga ordinaryo nga pumuluyo sa pungsod. Bangon daman sa strike, posible nga maapektuhan ang transportasyon o kon biyahe sa pagkaon, medisina, fuel kag iban pa nga mga importante nga mga produkto. Ginpalayag man sa convenor sa consumer kag mamamayan nga si Louis Montemayor nga kinahanglan magpadayon ng operasyon o konserbisyo sa trucking sectors samtang ginapatigayon ang negosasyon sa tunga sa gobyerno, shipping lines, port operators, container depots, kondipots, kag truckers agod nga magkakita naman sa konkreto nga solusyon sa problema sa trucking sector.
16: Balita International.
5: Filipino National na dakpan sa airport sa pungsod Malaysia sunod sa PDEA. Impopermar sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nga may Filipino National nga na dakpan sa airport sa Laos, Malaysia sa tinalikdan ng Oktobre 1. Apang iklaro naman sa PDEA spokesperson nga si Attorney Joseph Frederick Kalulot nga kinahanglan pahibaloon sa ngayang siya kung bala drug courier o kung hindi ang na dakpan ng Filipino. Sa una naman nga mga inadlaw sa simana, gin-report sa Malaysia ang pagkadakop sa 521 ka kilo sa ginasuspetsyuhan Cebu sa Laos Airport. Base naman sa report, ginbutang sa private jet nga ginapatihan magapadulong sa Pilipinas ang nasambit naman nga kontrabando. Ginarkilahan sa pila ka mga individual ang nasambit naman nga sakayan pangkawaan apang wala pa sa kompleto nga detalye angot diri ang PDEA. Ginpaliagman sa ahensya nga mayara na sa impormasyon o detalye angot sa Filipino National nga suspect naman sa krimen apang hindi ini mapagwa sa publiko.
16: Balitang Sports.
10: Sa ato naman nga balitang sports, PVL kag Spikers Turf 2026 nagsugod na. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
17: Nagsugod na ang Premier Volleyball League All Filipino Conference kag Spikers Turf Invitational Conference sang Sabado, October 10. Una nga naghambang ang Chacomucho Flying Tyrants kag Capital One Solar Spikers sa diin, nagdaog ang Chacomucho sa scores nga 22-25, 18-25, 25-17, 25-20 kag 15-8. Ginkilala si Aya Laure bilang player of the game na may 22 points. Ginsunda naman inis ang Alpha Insurance Protectors kag Savoj Aesthetic Spin Doctor sa diin. Nagdaog ang Alpha sa scores ng 25-22, 19-25, 26-24, 22-25 kag 16-14. Ginkilala si EJ Casana bilang player of the game na may 4 points. Sa ulihi, nagatubangay naman ang Creamline Cool Smashers kag Akari Power Chargers sa diin. Nagdaog ang Creamline sa scores ng 25-18, 25-21 kag 25-18. Ginkilala si Gemma Galanza bilang player of the game na may 16 points. Nagtingubhan pa ang PVL kag Spikers Turf sa SM Seaside, Cebu, Arvina. Para sa balitang sports, nagdurog sa Direx 500 itri Bayo kag Mighty C. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
16: Balitang Entertainment.
5: Sa Balitang Entertainment, MJR Deliano, second runner-up sa Mr. Global 2026. Nagtapos naman niya second runner-up ang tiglawas sa Pilipinas nga si MJR Deliano sa Mr. Global 2026 pageant nga ginpatigayon sa Bangkok, Thailand kagabi Sabado, Oktobre, konsang Sabado, Oktobre 10. Nagabank naman si Deliano sa top 3 kung sa diin nakasumpong sini ang mga tiglawas gikan sa Turkey kag Nigeria para sa titulo. Apang napatlawan si Deliano nga magkuha ang corona kaging kilala naman niya second runner-up. Ginkoronahan naman si Dylan Derek Lee sa Turkey bilang Mr. Global 2026 samtang first runner-up naman si Bethel Bamara sa Nigeria.
16: Balitang negosyo.
10: Sa ato naman nga balitang negosyo, presyo sang diesel mabuhinan samtang maduga nga naman ang presyo sang gasolina buwas nga adlaw. Mabuhinan ang presyo sang diesel buwas nga adlaw Martes, Oktubre 13. Sunod sa mga eksperto, posible nga mabuhinan sang 2 pesos kada litro ang presyo sang diesel base sa 4 ka adlaw nga mean of Platts Singapore trading kag foreign exchange averages. Posible naman nga madugangan sang tubtob 2 pesos kag 20 centimos kada litro ang presyo sang gasolina. Subong adlaw nga Lunes, ianunsyo na sa Department of Energy o kon DOE ang ginpagwa nga price adjustments o kon ginpahanugutan nga price adjustments sa presyo sang fuel. Subukon buwas nga adlaw Martes, mag-aumpisa ang implementasyon sang price adjustments. Magaga K5 amuyad tong dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
2: Mga ka K5 74 days na lang, Pasko na. Ako si ka K5 Zyro Van Huya sa Albay.
5: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines. Ako naman si ka K5 Kulina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News of M.
18: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
19: D3 Bio.
20: Problema sa pangkaso?
19: Hilana, sipon, kagubo,
20: tugasong virus, kagbiklobyo.
19: Ang D3 Bio ka na.
20: Ang D3 Bio,
19: puno sang lauric acid,
20: nagginahimo monolaurine sang aton lawas,
19: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
20: Mag D3 Bio,
19: adlaw-adlaw.
20: D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Senior citizen ka na pala?
19: Kag medyo lipato na.
20: Ibalik kagprotektahan ang memorya.
19: Mag D3 Bio ka na.
20: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
19: Nga isa kasahe ng brain food.
20: Kagatin luman sa aton uto,
19: rason
20: nga gandami ang memorya.
19: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
20: DTX 500.
19: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
20: Mag DTX 500 na.
19: May ampalaya extract
20: nga bugana sa charantine
19: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
20: Likawan
19: ang komplikasyon dala sa diabetes.
20: Mag DTX 500 na.
19: DTX 500,
20: ang free radical neutralizing supplement.
19: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
20: Likawan
19: ang komplikasyon
20: kag balatia.
19: Mag DTX 500,
20: ang pinakakampiyon
19: kag antioxidant.
20: DTX 500,
19: may DC,
20: ang alkaline nga vitamin C.
21: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
20: May DC.
19: Mighty C,
20: ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
20: Mighty C,
19: babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
19: DTX Beauty Soap.
20: Babakan sa mga butika.
19: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
25: So na,
24: good name, magid ako sa akong body odor.
25: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
24: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
25: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
24: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap.
20: Babakan sa mga butika.
26: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
27: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
20: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapatas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Let's go!
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
30: go with the flow.
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy,
19: let's go with the flow.
32: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263. 388 series of 2026.
19: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
20: Ang pananakit sa kanawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
20: May direct edinga sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
19: Naka-epekto susurot sang
0: 30 minutos. May long-lasting relief. Tutup 8 oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyong kalikot sa Lone Pass. This is a mental health classic account for generic name Lone Pass. Symptoms persist until doctor. Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyong kalikot.
1: Halin sa pinakamataas nga bukid.
3: Nak! Kitkamusta nga?
1: O sa pinakamalayo man nga isla.
3: Day, gagraduate na ako.
1: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
4: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
6: Papauli na ko ka!
7: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
8: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kapan!
12: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
13: K5 News FM. Araw sa K5 News FM Philippines, Lasay Street, di uno sa aga.

0: Mga K5, 74 days more to go, kag Pasko na.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kag himay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Supra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwanag kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano lang resulta sa kaso?
4: Ulat-ulat lang!
2: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos!
0: Isa ka, Mardai, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta ito naman mga ka-K5? It's a beautiful Monday morning.
2: Yes.
0: Monday maskara mga ka-K5. Kamusta kamutaran? Labi lang ato yung magkauturan sa igan sa may bayon tunga sa kaumahan. Ibabawasan kamugiran. Lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanagbanwas ang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
1: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: It's a beautiful Monday morning. Kaya kami inyo sa ring Power Do. Ako si K5, L. John Castaño.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Kami ang inyo riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo paborito nga panatuntunan kada aga.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ari kita sa Petsa 12 edition sa bulan sa Oktobre, tuwing 2026. Well, isa na lang kasimanang selebrasyon ta sa maskara. Highlights will be on Saturday and Sunday.
2: Next Saturday na?
0: Sini na nga Sunday.
2: Ay, hindi na.
0: Oh, kay ti 12 na ta subong eh. 17 will be Saturday, 18 will be Sunday. On the 17th, that is the school category, and then barangay category sa pagka 18 kag ipabiri.
2: Okay.
0: And ang tanantang nga mga utod, kun medyo gutok-gutok nabi kay hindi ka mo makatanaw mayad, pero gusto niya ra ka mo sa downtown. Kun ara ka mo kay mati SM City, di ka kipamirik ang venue mo.
2: Yes, so.
0: Kaya pangagda na nga nantang SM City, ito nga ti sa Johnny, nga preparahan man na bleachers mo.
2: Ang butang na sa kilid?
0: Oo, ang bleachers sa Bay Center, gimpangwa.
2: Ginsayo?
0: Pamutang sa kilid.
2: At all ka.
0: And then, ang SM City, ma-provide ng dugang guro ng mga pulungkuan.
2: Dumayo.
0: Eh, dura sa sagwa, kung hindi ka ba ito kadasok, tanaw ka mong si Ganti nga lidwal.
2: Nga may lidwal.
0: May nga lang nga cake, 5 do
2: sepan. Isa pa na.
0: Kaya lidwal na makita nyo na, makita nyo iya sang K5 do sepan. Dragon mismo sa north side sang SM City. No? Tiga pa salamat kita sa mga amigo ta sa SM, kay Ma'am May Castro, and Sir Dave Danivas, and all the executive of SM City. Kaya timiara pa sila ng mga artista nga dalon yung K5 Eric sa Pitsa 17 mo.
2: Amo na gali nga si Ethan, gambal sa akong yung ma-absent ko sa 17.
0: Ginabuligan tang SM, kaya nga, bulig mo si Saturn mo. Amo mo lang ko, no?
2: Amo mo lang na ang amin, da. Buligay lang.
0: Buligay lang. Kag kagabi, kag K5 Eric, grabe mga kadamo tao sa ibrigay na ton nga League of Champions. At the same time,
2: the traffic
0: mo, oh, grabe, dito sa may STI, West Negros University, ang Mascara Bacolod Queen. No? Ako ng Miss Bacolod Mascara.
2: Nagdungan yung chato, no?
0: Nagdungan. Pero ti, congratulations sa nagdawag. Taga-singkang ang winner kag ipabirik.
2: Siyang maskara.
0: Oh, kay? Maskara, no? Singkang ang ginkoronahan. Okay. Si Kangkang sila tanan sa singkang, ha? No? Si Kangkang sila tanan sa taga-singkang.
2: No.
0: By the way, sa ato ka mga utod, kundi baka mga bayan sa kalibutan, updated ka mo sa mga happenings dali sa Bacolod, kag Negros Occidental, Negros Island Region, bagi naman sa ato official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. Alamang kita sa K5 News FM Negros Island. Yeah. Ang YouTube and sa radio dali sa Negros Island.
2: Complete.
0: Ara kita sa 102.9 Kabangkalan. Ara makita sa 89.7 Sagay. And of course, dali sa Bacolod 101.5 FM.
2: Na iya.
0: Ti ano man ginihimo nyo abroad, kami ni Kipa Berica tamyaw sa inyo sang Mornight. Good morning, ka good night.
1: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: O sa mga estudyante nga nagakaturog patara dyan. Mga may opisina, basi nagpulaw ka mo sa Miss Mascara. Ang nagtanaw ka mo sa League of Champions, hindi ko marikutot, baka mo ba kayo na doon, hindi ko magbangon, kay Pemberiking nga, alauna na kung alas 12, imidya, guro na ako nakapuli, isbalay, no? Bawa. Iba ka, doon na talas 11, tapos kagabi, no? Sa mga nagkakaturog, patara dyan! Pagbarangon, doon ka mo dyan! Himos, doon ka mo kagmagpararigos! Adlawundo dyan! Kami gyapon ninyo, Power Do every morning ka K5 Eric and K5 Eljan. It and love is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are the holy presence of God. Heavenly Father, salamat gid sa sining matahom nga Lunes nga inimo ginregalo sa amon. Lord, ginapangayo namon ang imo protection against any possible eruption sang bulkan kanlaon. Palihog, halongi ang tanan nga familia kag komunidad nga posible nga maapektuhan. Keep us safe from asphalt, danger, and harm. We pray for good weather, peaceful surroundings, kag maayo nga kondisyon sang panahon. Hatagi kami sang kusog, wisdom, kag guidance sa tananamon nga himuon subong adlaw. Lord, please protect our families, friends, and loved ones wherever they are. Palayua kami sa aksidente, kalamidad, kag bisan anong nga katalagman. And may this Monday be filled with peace, hope, good health, and blessings. Sa imo kami nagasalig, Lord, because we know that you are always with us, and without you, we are nothing. In Jesus' name we pray, Amen.
0: Amen and amen.

0: Wallings.
1: Aking nyo makita mga kaka-K5, kinagamo sa mga kabataan, lagay ilom sa isa kinib, nandri sa Medalan, Lacson, no? I-check pa ni karon ang dugang nga mga update kay na interview exclusive ni Kipay Berto Gakit ang tukta sa bar.
2: Okay.
1: Actually, ang ginalinan sila, dogin bastos lang isang babae. Iguro, arap na mga grupo, yan mo na budlay gini.
2: Sang amo outsider? Sang tao itong
1: sang nagtinapunglay, no? So, ano lang istorya sa likod sila kinagamo? Mabalaan tali karon kay plastar sa ato ni Berto Gakit sa ato ng pagpanganabi. And sa ato ni Banpanganaga baga kag mainit ka balita sa balita lokal, League of Champions kagabi kag ipabirik. Grabe, no? Kagabi sa League of Champions, ging kilala bilang back-to-back champion. Last year, sila man champion.
2: Okay.
1: Subong at tuwing sinag-Japon champion ang counterclockwise. Okay. Grabe kaya ng performance, no? Basi baka chimpo ta karon tan, ay pakita ta tong ilang live performance ta na.
2: Ang tao kagabi kita na ulang ko sa live kay oh. Pakapoy. Kay hindi ko kasunod dali sa kwan sa NGC, damo gid ta sa sakyan. So nagtanaw na lang kita sa live, bo grabe kay Pavel Jan.
1: Oh, damo tao ah.
2: Ayun nung ila enjoyment na makita mo sa guya nila nga katahom. Kag ang lead wall.
1: Kay isa lang ang gali-gali ka.
2: Katahom, nakatakin pa.
1: Grabe. Siya pa na. Bago pa uniforme. Siya pa na. At naman itong galing yung uniforme. Pero di-mind mo ko. Kung ay, titani, tapos gina. Di, tamang ko tari. By the way, sa mga utod ta, very successful. Kag, very colorful. Ang aton sa nga celebration kagabi, kay may ara man nga mascara queen sa piyak sa STI. Nagdaog man Singkang Airport. Barangay Singkang. So,
2: Mayo man na.
1: Kaya Mayo. No? Bando, pero may isa lang taka na discovery. Ang hindi pa yato. Hindi ka puswak kang fountain sa NGC.
2: Ara?
1: Wala pa yung ka puswak. Ikaw wala gasiga. Pero sa mga vlogger, yung gasiga na mo.
2: Inano?
1: Natingala ko kanina nga sila. Yung pusya gasiga na yung puswak.
2: Hindi ka gabi ito kato. Ano,
1: YA? Naputos lang kanina kay Masi Malapakan to. Kaya tanong ko kanina exciting. Siguro na nga sa mga puswak mga vlogger.
2: Plano tayo. Mapapuswak.
1: Oo. Siling, kung nga sa mga vlogger, yung ka puswak niya. Notice ko lang kagipan. Hindi ko nga sa mga vloggers, no? No offense, menta. Pero ang point ko, bla, dapat tuod kita ya kung nag-post kita because nga, ginapatalang na to ng tao na mo.
2: Nag-pushback na to yung iban.
1: Tigambal sila nga nami. Naku na, galing kayong paso. Perspective niya po to. Eh dito, ya, hindi man to pushback. Eh, damo to tao. Plus, why pa mo? Gimbutangan lang lang baralas palibot.
2: Pero hawa na to ang tubang.
1: Hawa na. Okay. Naumpawa na. Ginbirabirahan ko rin na buldos. On the other hand, sa ibang pang nagamagag mga balita, sa ato naman yung program karungan po. Ang LGU sa Kabangkalan, amat-amat sila kapatindog sa Vauci office. Importante kina Vauci building. Violence against women. Ano na dalun sa kabukiran? Kaya kung kaisa, hindi ang away kisa sa mag-asawa, bla. No? Kag inang mga kabataan, yung mga violence, dapat managaan na nasa atensyon.
2: Correct.
1: On the other hand, atong balita takaron ining lalaki naging kinastigo sa mga customer. Customer galito ng kastigo siya. Sa isa kalimnan, matapos ng bastos ang babae. Ang guwa niya, ang babae, gimbuligan sa mga customer. Kaging bastos niya.
2: Eh, isa tong tao ang kinakastigo, itong gaubabayo, bla?
1: Ti ay don no grabe. Ti budlay kun tama
2: sa.
1: Tama si mo kaprisko kapin. Salamat sa si Tanto. Kay ko na to si Tanto isa lang sa kapusdak daw ano kasi isa ka timo nga kanon no.
2: Why gid ha? Why gid sibra ka kaong gabi
1: pag. Hindi pro in fairness ya. Hindi dito siya kabantay sa pagkaon. Ginabantayan niya premium nga ulo ka lechon.
2: Dito.
1: Sang bis lechon.
2: Oo.
1: Grabe ang lindas lechon.
2: Oo.
1: Ulo sang lechon yung premium ya kag isa kilo.
2: Siguro aga ka pa ding mayari kadi sa kuan may buyog nga aton nga lunch.
1: Hindi kinumda mo sobra mo?
2: Niya kayo, why ko kakaong kagabi? Hindi ko ba ito? Ikaw pa yung may kakaong kagabi?

0: Yeah, gajok lang na sa tutuit. On the other hand, mga ka-K5, itong kanta sa nga pagpakalagad, may special report kita? Di gi mo kakita, yaka matulog ka lang, may premium ka?
1: Tiyan mo na namin.
0: Grabe, $800.
1: Yes.
0: Matulog ka na lang, premiumhan ka pa. Hindi pwede nga matulog man taki pa, Mary Kay, para mapremiumhan ta.
1: Sana all. That's the luxury now that you
0: si
1: are looking.
0: Si Director Rini Ugapong, ari sa ito, no? Direct congratulations, Gida, for a good production kagabi, no? Now, on the other hand, mga ka-K5, may ka-open taman karon at 8 o'clock in the morning, open at K5 News FM Cagayan de Oro, si Atty. Romulo Macalintal.
1: Ara na, secret na.
0: Ang pamangkot na ton, anong matabo sa niya siling naging file nga kaso sa korte? Certiorari, no? Kag status antik, status quo ante.
1: Status quo ante, kag may TRO siya.
0: Kag may TRO. Anong natabo? Di kay man ini-inline sa ginpasar ng Republic Act, 1-2-3-2-6. Hindi ko malipat na kipa berik mo. 1-2-3-2-6.
1: Ay, isa pa na.
0: Abo na ang nag-fix ang termino halin sa 3 katuig hasta sa 5 katuig.
1: Yes.
0: Nag-set sa masunod ng eleksyon sa November of 2028. Kano matabong sa likag kipa berik? Kaya matinuhay pa man desisyon ng Supreme Court no mga munisugi no hindi naging man madiyo na yan.
1: Nalabanas to is.
0: Ibalon tali karo na.
1: Nalabanas to is.
0: Tatanan nga mga mag-aspirar pa maglagan. Ah, mati ka mo karo kayo yung kupon si Atty. Romulo Macalintal. Kung bala, diingin ang dangtan sa iya siling nga ginfile ka kasos korte ito bilang pagprotesta sa fixing of term. Di para siya circumventing the law kag ipaberik mo. Inablang gilibot-libot lang. Inablang gipalusot lang, no, guaya? Inablang gipalusutan nyo lang, ha?
1: Yan yung isla nyo lang ang lingwahe.
0: Sa postponement?
1: Ang postponement. Yan mo extension. Parang buti nga naman lagya po.
0: Duhay man pagwago ko, no? Pero talawang ta. Kay until now, duhay pa ka-move si Supreme Court. Umalang-alang na ni Kipay Berry kung mag-move siya.
1: Actually, Tuesday, no? Monday, Tuesday.
0: Hindi kami November pa man gali kay Kipay Berry. Kung kay Amatabo kay Kipay Berry, siya sa first week ba sa December ang target nila mo?
1: Hindi. I think they will have 1 week, eh.
0: Di may chance pa. Di sa mga, wow, gabuhi-buhi pang espiritu sa mga gusto maglagan kagawad.
1: Kada mo ka rin sa kapamangkos, yan o si Giho naman na pangilay.
0: Tinipindi sa inyo
1: yan. Kagapang hatag kape.
0: Basta kami yan ni Kipa Amerika, pero may lang yan kami kapangilay. Kaya nga, hindi kami mga live up yung mata ang mundo.
1: Tiyo galing.
0: Ikaw mula.
1: Kapoy galing.
0: Ikaw mga siya.
1: Yan o ka?
0: Ito na mo ng bugtaw yung mga
1: tao. Yan po, sir. Diyan yung ginapangilayan. Yan ko, dahil wala takin ng pangilayan, ginamuklat ko.
0: Mata ko ito yun eh. Pamilya Flores, kagabi ara sa likod ta. Si sir kag si ma'am, lipat yung pangalan. Pero always ko nag-monitor. Starting from Radyo Bandera Days, ara na sila sa ato.
1: Tika, very good.
0: Ti salamat, Gid. No? Thank you for being with us. Kag ang upod ni Sister Ruby Santillan, lipat ko sa pangalan niya. Gobra di sa mainipan, no? At tumuntos lang ni Mrs. Yak gabi,
1: no?
0: Gamonitor, gin salamat gin sa inyo nga pagsuporta.
1: Salamat sa pagsuporta.
0: Kag of course, ang duwata ka kuya, si Kuya Cesar Garcia, ang governor, no? Sang NIR, and of course, ara man si Kuya Romeo Encarnacion, upod ng support man sa ato. Si Ma'am Bings Delfin, at toto si Susan Guillen, bago grabe itong grupo sa KSS Kalamodamo kagabi. Sa pampanguna sa Ilarayo Foundation na manager, ang mapisan nga si K5 Robert Guapo Pacardo.
1: Yaga pa nagpakaldo.
0: Grabe, no?
1: Nagpakaldo si Pacardo.
0: Alain namang basikin na pa niya.
1: Isa pa na.
0: Kabahin na lang ito siya. At least nagkakalipay siya kayo ba siya kapulit sa Gibaras. No? Si Albert Norbing Lorino, watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Jel May Gabunal, pamati sa ato na. Now, sa ato ka magkauturan, grabe kay Pemerick, preparahan ta, by next year, ginapaabot naton nga mas magainit ang aton temperatura.
1: Yes.
0: Because of not just an El Nino, but it is a super El Nino.
1: Ang laing kay, while you will experience the super hot season, kung tumupa ang ulan, baskog-baskog naman.
0: Grabe.
1: Grabe naman siya.
0: Super. Tiko magrabing ulan niya lawig, panawag ta naman niya kung tigbalaha ang nagabi na ha, panawag ta na isla niya.
1: Oh.
0: Pero kung terrible nga pag-init kay Kipaberik, panawag ta El Nino. But this time around, matabo sini, daw kwan siya kay Kipaberik, mas malala, mas mabugat ang init. Kag,
1: magtupa ang ulan, baskog.
0: Kinang lang Kipaberik, kuro, stay hydrated, good.
1: Dapat ang may tisimus ni ganun nakastaka kinarto na sini.
0: Correct.
1: Kay iniya mga kay
0: hindi gid magala ka expose sa init.
1: Hindi gid
0: kay na, super El Nino ni subong kay Kipay Berik mo.
1: Kung nagatinir ka sa mabugnaw, dira ka na lang lugay na ikambyo klima. Tinaghakog pag inilakyan mo kasi hindi ka naman.
0: Kaya mo nang, amo na nga ang kinanglan, tagid ga inom, stay hydrated ka kita, Berik, no? Hindi tagid dapat pagpabayaan lawas
1: inom ta. Inom tubi, kag inom gid mighty C, kung pwede ka mag-double, triple dose, pabasko ka.
0: Para malikawan mo gid.
1: Yes, kaya ang trangkaso, si Real Jan.
0: Subong ang panahon.
1: Ang duta, gulpe.
0: Correct.
1: Ama ka sa agas, tamagunto, initon kang initon, pagkalampuhas lang alas 12, way siya kalipat, mapusdak sa ulan.
0: Maulan nun sa Gapon.
1: Grabe, kaya kag mag-ulan, grabe, may kilat pa.
0: Kaya mo nagkaroon ng aton nga tutukan sa ato naman yung pagpakalagad, ining nanungod sa Super El Nino. No? Taganta ni Ligua, kagbaudwa ng pinupatay sa Russia?
1: Doon na.
0: Atong ila plague.
1: The Russian plague.
0: The Russian plague. Actually, gina-contain man dito sa area Subong. Hindi mo nakanto sa ato, pero laing ko maghalong kita.
1: May ara na daw 92 or 93 kabilog ang ilang nga gin-isolate.
0: Figura. Kag so may mga hospital lagi pasara.
1: Gid pasara. Kay ang iban way kabalo kay pag tabo gid. You know what happened sa Russia? Ara may isa ka laboratory that they are testing on a certain drug para sa isa ka disease.
0: Mm.
1: Ang bayal, isa ka bayal
0: nga test tube, test tube, test tube, test tube.
1: Nahulog ang test tube sa isa ka chemist or something, basta isa ka staff. Nahulog, nabuka ang test tube.
0: Mm-hmm.
1: So ginsilhigan niyang test tube mga K5 kag may isa siya kabuka nga gin kaptan niya kag ginbutang man sa basurahan.
0: Amo tong ginalinan
1: tapos pagbutang niya sa basurahan siya contaminated na kay grabe nga virus.
0: Grabe.
1: Pagbutang niya si Real Jan sa basurahan timing nga at around 30 minutes after ginhakot ang ilang
0: basura
1: medical waste. Ginhakot, ginula sa basurahan kag may gibutang sa truck.
0: Grabe,
1: so na-contaminate man to ang nag-handle sa truck.
0: Kaya mo to nga ang kadamo sa mga gin-pang isolate, gin-isolate. No? Panawag talaga gin-contain sila sa isa area. May hospital na gin-sarang dyan.
1: Why sila kabalo kung ano to? At tong mga basurero nga naglain ang pamatsya, gindala sa hospital. Pagdala sa hospital, kundi normal na tong hospital.
0: Tigalig damo-damo to na-contaminate.
1: Why sila kabalo nga may virus to? Sang nag-positive sa isa ka deadly nga plague or virus ang attendant sa kusang laboratorio, gin-alert ang hospital, amo to gin-pasira, kay may na-admit dito nga
0: kag-in mga isolate sila tanan.
1: Ubus,
0: no?
1: Grabe.
0: So kaluluoy, damo-damo.
1: May nakalamatay na.
0: Grabe. Kagadasig bila kag-hipamerik sang iya siling ano pa nawag na?
1: Paglapta niya.
0: Ang paglapta, ang pag-spread sa virus kalasig. Actually, may kanta na.
1: Ano ko no?
0: Ang kanta nga ni na predict ni kanta. Taylor Swift. Ang title niya, Zero.
1: Ano
0: Patient
1: na
0: Zero.
1: Ara naman na siya.
0: Kay bangod amuni siya ang ngalan sa pasyente ito nga napatay. Ang iyad code dito sa Russia is Patient Zero.
1: Tood ka?
0: So, that was long ago, na-release niya ni Taylor Swift ang iya sininga kanta.
1: Mm-hmm.
0: Sa nagtuaw ini nga balatian. Kag si Donald Trump mismo may ginhambal about sininga mga balatian.
1: Mm-hmm.
0: No? May mga special dates yung ginhambal nga nag-connect sa sining natabo.
1: Si Donald Trump ang presidente sa Amerika?
0: Presidente sa Amerika.
1: Nga nga manugpakot man sa subong.
0: Tiya mo nang hindi mention niya nga ang coincidence. Oh. No? Just
1: naman.
0: Like ang lyrics, sabi sa kanta ni Taylor
1: may
0: Swift.
1: Basta about, lyrics na si J. Lulop makutuntas na.
0: Ang lyrics, sabi sa kanta yung Zero, karoon di plastarta na. No? Para maintindihan sa mga utunta. And doon alarming, no? Doon na-predict nila nga may maamuni nga matabo yung mga kakipayb nila sa Russia. No?
1: Grabe, eh?
0: Grabe, no? Kisa sa una si Simpson lang sikat.
1: Oo, oh, itong imo.
0: Cartoons to bla? Na-predict yung nga si Kobe Bryant, madisgrasya. Nag-isa ng paglaya sa Amerika sa Middle East, na-predict yung man? Grabe, no? For the first time ang Amerika, binayaan naging nila yung Iraq. Ang Iran. Ang Iraq yung biyaan nila.
1: Ang Iraq yung biyaan
0: nila. Ang kaluluoy, Saudi, kakipay-Iraq.
1: Subong ang Saudi, bukahapon.
0: Kaluluoy, airport, nila yung pinusangan.
1: We have friends nga mga journalist, mga to, pabla sa Saudi, nagkalabilin. Nagsilaylo, halin sa Dubai, nagsilaylo sa Saudi. Nagtawag kagabi, kagapon. Linga, you know what's happening here? Nga daw mapulay na kami sa England.
0: Why, sila dipensa.
1: Grabe, grabe, good.
0: Bumbahan sila, bradlaw sa motis.
1: Ang airport.
0: Wasak
1: airport damo, may mga patay.
0: Pito kami nung, hindi ko magpati, pito lang. Murog na ginapanubo-nubo lang nila.
1: Yan gusto ko magbalik, hindi ko kamulat na. Lumanay na, hindi ko.
0: Di samtang nag-aulat kita, more update pagbalik na mga KK5. Ato naman istoryahan, no? Tutukan ta ining update sa bago lang natapos natin yung event. Kagkaroon ko may chance na buton ta skipper Berto Gakit para i-plastar ining kinagamo, bla. Why manilabot sa maskara, kaya layo mo niya sa maskara site, kundi ang kabataan, bla. Amo na kung kaysa nga ko mag-inom ko mo, kagina pagka-chickboy mo, butang istagob. At tuloy mga chickboy na dohipos mo lang ganit ang ipabirik mo. Galing mga masabad, ganoon ako. Ang kapadayaw niya pa na ako.
1: Kasi hindi ka na-relate siya. Anong
0: blita? Kay inablang doon kapadayaw. Hindi kayo nung irik tinirepe. Abi yan, ipabirik. Hipos lang.
1: Hindi ka ba di padayaw?
0: Tapos, mga Robert Pacardo eh.
1: Na, mga tira.
0: Oh, wala, ganyan lang, gahod lang. Hipos lang niya, yumu-yumu. Alam mo kita na, ikaw
1: mo. Ako pang hit lang.
0: Oo. Natunlad siya ko nung kipay babes. Nakatuon na gin siya.
1: Kamot mo tayo sa bulsa.
0: Ang oras sa K-5 News at FM Philippines nalang sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pala sa 55 sa aga.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa abaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Mga butka. Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
4: Ano yung pinaka-importante?
0: Correct.
4: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imong digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imong digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
0: himuso
4: na, pancho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
0: bigaw na kung may edad ka.
4: Bigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
0: Absorb.
4: Diba? So, especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
0: Prone sa osteoporosis.
4: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sa D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong tiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
0: Yes.
4: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imong nga T-cells, pigaw na.
0: Pigaw na.
4: So yun yung second immune system.
0: Correct.
4: D3 Bio lang ang second immune system.
2: D3 Bio!
5: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nag-develop mga epileptic mga episodes during old age, no? Mostly, this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sa glucose as a source of energy sa ilang brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Sir JP, ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix ginaya. O, tigulang ka na, diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No, nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto gina nga pagkaon ni brain, no? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL,
4: hindi
7: good cholesterol.
4: Matigulang ta.
0: Load-logit mo tumara, D3 Bio.
2: D3 Bio!
5: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional man mentally, no?
7: Ay, amuna da.
5: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka, hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
4: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa yung D3 Bio ya.
8: Uy, pa yung nga, bakla nyo good.
4: Permi na sa latuluan.
5: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
4: Akigiin nyo ang kabataan kung hindi mo pa yung D3 Bio.
5: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka na pagambol, ay, nungay ka na na, ma, pa, hindi ka na da, kayo mali-maliun. Hindi, oh, D3 Bio.
4: Naka D3 Bio, hindi ko yung mali-maliun ya. Kisa, sinad, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na, Iguya. So, amun na, ha? Alain, gid man, nga inom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Biskan, wala ka pa makapabaksin kung ka D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. May infection kay Japon, biskan nakapabaksin ka.
7: Correct. D3
9: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagbabaskog sa lawas.
10: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX, coffee mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX coffee mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX coffee mix.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
17: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
18: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Sporebiotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Sporebiotics. Gadalhay ang pag-ariya.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Pigaw ang performance needs kay darling? Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Manitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga manggagawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tutup walau ka oras para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa Salon Pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyo kalikot.
23: Halin sa pinakamataas nga bukid.
24: Nak! Kitkamusta nga?
23: O sa pinakamalayo man nga isla.
24: Nay, gagraduate na ako.
23: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
25: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
26: Papauli na ko ka!
27: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
28: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
29: Pag-ibig fund, solid kabon.
19: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
30: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
32: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
33: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions, brought to you by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call call 0966-852-6596. SNS, Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigasco Gas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigasco Gas, Mendoza's Lechon, basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bro's Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bro's Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Magka-K-Fab ang oras, alas 7:12 naman sa aga. Yes. Pabalik kita sa inyo naman nga para tutunan. Back to the ball game. K-Fab, Eric, kaduha ko nagpuksi sa DTX Coffee Mix. Kaya una ko nga DTX Coffee Mix, salain ko nga tasa na butang lang. Subong ako lang yung tasa.
1: Ngayala ko na. Dugo to pa na yung tasa. Tanong ibo na ula ulo daw.
0: Sinikot nga nga doon nagbukas man ko. Tuyog ko yung K-Fab, Eric. Gali kayo nga tasa na butangan ko, no? Do, mayo lang kay tasa lang gitalangan ko.
1: Tani ko masugpon subong.
0: Ang lain lang kung laing nga balay, masudlan ko.
1: Ang tani sugpon ko. Sa tasa ka lang dapat magdalang, hindi kita balay.
0: Oo. Busos. Tingala ko mama, kwak na ko sa ininit, yung ininit nga doha. Nabukbo na taninit sa imo tasa. Pagbukoy, sabi ko nga, huwag manunod ako, hindi ko kuli ang ganaw. Sabi ako, kuli ka tasa, nabutang ang kape.
1: Dapat sa tasa ka lang magdalang.
0: Amo nang epekto kung excited ka na mag-inom sa isa ka tasa ka DTX Coffee Mix.
1: May chia seeds mga K-5.
0: Abi, ang tanong, wabla kung paano, sa gamsamon. Sa gamsamon. Init-init pa mo.
1: Namin sinin yung DTX Coffee Mix. Kaya nagkakape, amo nang sulit-sulit naman, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Nga ano importante nga, i-detoxify mong lawas mo. Ang mga pagkaon ta mga K-5 may mga latak na bad
0: may bilin din sa sunod
1: din sa lawas mo. So kinang pagwaon mo na siya.
0: Mm-hmm.
1: There's so many things to detoxify but the easiest
0: mainom ka lang cheapest, DTX
1: and the most convenient is DTX Coffee Mix. Yes. Pag kape mo, gilatinduan yang gut mo tinai mo, dugay-dugay magwa na siya pagwa niya. Ya tinlo ng tinay mo na siliga.
0: Home kag ipagari. So amo nang DTX Coffee Mix. Yes. Nagkakape ka na naka-detox ka ba? Walay sa payan isa dalang kasi manang nabilin highlights na.
1: Dasig mo?
0: Kay man sa Sabado highlights na.
1: Dasig mo?
0: Domingo is the final. Finale.
1: Wow.
0: Di bang garit-garit na gapo na?
1: Garit-garit.
0: Kasi Mayor Greg sa taya, wala untat niya garit-garit mo.
1: Kag?
0: Kag ang advice na sa mga vlogger. Hindi lang kamo magambal nga nagasiga na pinsapla sa NGC kay Wipa. Ang tao, ang kantutong expector kay Matalao. Adios mio, yung pinotos.
1: Sige, DN. Ngayon nagpiswet na to, kita ko, gin.
0: Ha?
1: Gin? Ngayon dito piswet, gang. Kuha lang to, ha? In your dreams lang to. Ngayon, skipay po, ibang nagpuswa ko.
0: Pero, gapang garit-garit si Mayor Greg Gasataya.
1: Okay, garit-garit.
0: Kag ang mga konsiyos ang syudad.
1: Mm.
0: Kaya karon i-congratulate agali ang pitskara ni Councilor Romero Baez.
1: At to, nagkanto ko.
0: Katahom, kagipay-barik. Kadamo, 201 ka mga ido. Karon, makita ng porsyon bla. Kaya hindi lang niya, kagabiya mga kids.
1: Pambata.
0: Pambata to.
1: Oh.
0: Ating aton first part kini isang K5 na pambata. Man grabe nga premium pa nagtagana. Kada mo sponsor ni K5 Bronze Palma. Oh. Would like to congratulate K5 Bronze Palma in the entire K5 Music
1: Mayo,
0: FM
1: Mayo,
0: team.
1: Mayo. Damo.
0: Job well done sa inyo.
1: Mm.
0: Kay ASM Marv Aranuez, silang in charge sa program.
1: Mm.
0: And then Lori the Explorer. Damo, tumulapan si Lori the Explorer.
1: Kamalok ka ba lang?
0: Ang pamangkot ako ni mo. Ang pamangkot yung K5 Eric ako ni mo. Yes! Pwede bala ka mo makatag sa inyong paborito nga programa kag Angkor Man sa K5. Sa aka diyon may nagsaka dayon. Kakulunong sabat.
1: Ah, sabat ya.
0: Puro dilos mo blue skin, no?
1: Ay na siya. Tumayo.
0: Eric Tedray Face ko lipi naman kwat ni Lori. Si kagay to tan sino ang host sa sino ang Gaporo Trivia. Magdagan naman. Si kasi si Lori Gambua.
1: Nadala siya. Kampiyon, kampiyon. Day Lori, damo pa.
0: Damo, pag singgit mo si ay, sino ang kurman? Kaya liba ni BPS ka, si, sinaganas lang yung pasaka sa babaw.
1: Kung kinahalagi nila.
0: Kila, but siguro, ga pamati. Pamati
1: sila. Pamati sila.
0: So, amo na nga ton, nga pinaka-latest nga bantayan. Si Mayor Greg, gabi ka pang garit-garit. Gabi successful ang Miss Bacolod Mascara mo.
1: Okay.
0: Para sa dyahon tani, sabi mo, garit-garit aga pa. Kipabitan, nakainom naman kami kape ah. Ha? DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka na, nakadetox ka pa, di mapaiwol-iwol pa ta.
1: Isa pa.
0: Iwol-iwol pa ta.
1: Iwol-iwol.
0: Okay. Itan.
1: Halon.

0: Yus.
1: Grabe.
0: Kampiyon, kampiyon.
1: Ti Ari naman ah.
0: Amo
1: ning garit-garit na mon sinyo.
0: Pero may ara good news.
1: Ano ang good news?
0: Kundi nga itong ginagarit-garit niya sa IAK 5 yung Mascara Music, E.L. Jaime. Sa drum and bugle competition.
1: Okay.
0: Sinong nag-champion?
1: Nag-champion di is sa Middel.
0: Middel.
1: Oo.
0: Pero pag-abot sa plaza, pag-abot sa kwan, competition siya. Oo. Ang palakpak na, inayang iyas ang K-5.
1: Karang may daw.
0: Kita naman. Tika mo ito yung gamit ng music.
1: Ay, galing katun ka.
0: Amo na yung iyas ang K-5.
1: Atong iliya ka elementary ng isang, no?
0: Gasyagit ang mga tao.
1: Ay, tun ka?
0: So, yan mo na yung iyas ang K-5.
1: Yari na.
0: Ipa... Somebody told me. Somebody told me.
1: Gabi. No? El Jaime Elementary School.
0: Very good, ha? Very
1: kaya
0: good.
1: Kaya nagdaog niya sa secondary, high school, Middel.
0: Middel.
1: Pinirdi nilang defending champion ng handumanan. Mm. Ang Bluebells Blood.
0: Okay.
1: Kaya nag-graduate ng ilang Mother Marjorette. Kaya ang ilang bago ng Mother Marjorette na disgrasya pastor.
0: Uy, te.
1: Kasaot o gabanog pa ng guya.
0: Uy.
1: Kaya na, asin na ito nakabunggo sa tricycle lang na duha sila ng masang iyang tatay.
0: Ah, okay, okay. Oh,
1: dumduman mo na kabalita?
0: Oo, nabalita.
1: Ah, ay, gabanog pa ng guya sa mata. Saot nga, Paul. Ang muna nila kalab ang ilang ginaubra.
0: Sus, grabe.
1: Bilib ko sa kabataan. Kari na. Standby kay Paberto Gaket. For the meantime, here we go. Sa ito naman nga panggarit-garit portion.
0: Garit-garit.
1: K-5 version.
0: Tira.
1: Oy, mga apo ni Bings Del Pinara na.
0: Gato karne o. Gasya, gato daw. Yan kasi K-5. Apo ni Bings Del Pinara.
1: Oh! Why is that drama? Ano mo lang nila? Sa mga tagapasunod, gusto lang mo nila music.

0: Okay, magkakipag good morning kay Bong, kay Ma'am Bing Delphine, Bong Lumaino, Gina Bora, ka mga cute na mga bata, huwag ito tanawagin nila, Julie Novia, Lumugdang, at huwag ito sila,
1: ang ilan
0: Bobby Noriega,
1: ilang ito karya sila dyan, aton, ang ginatinamukin nga music.
0: Okay, pero nakalayer.
1: Nakalayer. Ang mga tao nga maagyan sa dalan, gahambal nga, iya malas ang K-5. So meaning ang recall bala sa K-5.
0: But siguro ka pamati.
1: Number two, ang EL Jaime, we would like to thank them for using our garit-garit
0: music. Kevin Bigay version.
1: Kevin Bigay version. So, magulang ginachat ko totoo Warren, go, sa Arkipilago. Ginachat na ka da, si Kwan man, si ang mga amigo ta, sila ni Moto Vlogs, bla, kasi meron.
0: Atin yung pull-out sila gabi sa, No? Si Big pasalamat si Mera kasi gabi ni Couples Fit kayo punta to sila gabi.
1: O sila ni Couples Fit mas si Mera ka mo mga grupo.
0: Si tayo. Alexander Tikling ka pamati sa ton Bobby Noriega Garcia. Harap pa dua monitor lang ko Dria Adlaw. Harap man si Lerma Lunday Mituda. In Emmanuel Buenafe ka pamati sa ton. Harap man si Flora Grandeza. Nanelen Desinal Sheflet.
1: Singapore eh.
0: Uy, galing ka. Edwin Montero, Beth Mission, Ma'am Gina Borja. Harap man si Bong sa so, ang K5 ang ma-play bao sang Maskara Music sa October 18. Masinigabong tani sa October 18 kita ay kagipaberik no.
1: Kita na naya.
0: Si Darrell Dilasa, good morning. Nag-enjoy gig kami gabi sir, siling ni Biggs Delphine. Honore bago pa matibigo ta. June Ramis, good morning sir. Eljan sir Eric watching live lang ko sa Charito Heights, Granada. Oy. Taga Charito Heights kagali sir June Ramis ha. Ay, ugali. Si Sir Jun.
1: Basi may ara magali si Ryle Yunes o si Mark Pila sa Arkipilago o si Warren Go or basi may ara si Brick George o si Cristobal basi may ara man.
0: Yeah, pamati
1: ko,
0: sila, no?
1: Kaya gatutos lang kita ko yung mga amigo na mga vlogger sa.
0: Okay, well this time around kay Kipa Berik. Ano bilang istorya sa likod? Kipa Bitan, sining viral video. Stand by Berto Gakit. No? Ari ang video nga do nag-viral ini bangod nga mga pamatan on block isa K5 Eric kinubog lang sugilan noon na no? Ari ang video mga K5 eyes on the board ano gib lang istorya di amo nabla kung kaysang kabataan okay lang na yung mag-inom ka mo sa grupo nyo kaysang padayaw-dayaw kag inablang sobrahan hindi lang padayaw kapit pa makita gwapa
1: isa pa na
0: sabi na talaga babae madali nila no?
1: Kaysog sila
0: do feeling nila do madali nila no?
1: Ano the macho mentality
0: May kilala ko yung hindi maging madali eh. No?
1: Lalabas kila ka daw pa wala lang.
0: Oo, so wala lang.
1: So wala lang.
0: So ari na, ipakita itong video kag si Berto Gakit tangaton sa ding investigative reporter. Well, discuss to us what really happened. Ang video kay Pabitan, larga!
1: Araw niyang gawag mo uban.
0: Galagan.
1: Mag-sig sa talan mo. Muna niya mag-sig. Alas yaw. Bato sa
0: isa. Bato sa isa. Ha? Ubog niya duro. Ba ng babae na?
1: Tiki mangkas sa tani.
0: Tugaplak tong bahay sa tunga. Ano?
1: Mangkas sa tani. Arambang siya, no?
0: Impang saway sila. Di nga portion man sa Mandalagan o
1: Mandalagan
0: Lacson. Okay.
1: Lacson
0: man. Anong istorya sa likod sa di kay si Kipaberto Gakit? Siya lang yung nag-interview sa tagiya mo. Ay bang gani way pakinterview si Berto Gakit siya nag-interview gid.
1: Berto pa.
0: That's why gasing exclusive ko hindi na balita man si Ban mo. Exclusive ang tagiya siya lang interview.
1: Siya lang interview.
0: Kipaberto Gakit, anong istorya sa likod sa ding video? Kipaberto, good morning.
2: Good morning, Gid. Kaki 5 ba, Eljan? Kaki 5 ba, Eric? Kati, amo ni ngampal na ito nga inom-inom lang tani. Kiling si naglabot ni sa kinakamo. Actually, ang ina nga video, ti mambal na ito, duhalos na nga mga kabataan, Dris Bakulo, ito nakalantaw, Gid na. Ang ato ng diri, iplastaron ta, ano ning punot dulo ni isang ila sini nga kinagamo.
0: Hindi man ikaw ginawayan nila, di Bert?
2: Ano na?
0: Hindi ikaw ning ginawayan nila?
2: Ati ko ara, kutso laban-laban ako, guro eh.
0: On a serious note, Kiki Piberto, ano ginadatabo?
2: Ang area na katso kita sa location na ton, area ni Lacson. Hindi talang pagmit lang kay Duro Kayo, diri ang tagiya, sang isa ka ilimnan.
0: Sa Lacson, sa Lacson.
2: ano sa may Lacson Street na kakipad ba diyan kakipad diret
0: kagwala pa ba tuya event kay why pa man niya kabukas ang Lacson Street mo no
2: ate do so para kung wala man event ta daw inuman lagi siya
0: oh sa Bado basta ya ano san una tabo niya sa Bado ko Domingo Friday
2: sa Baduga ano ni kundi ta mo sa Baduga igit eh sa Baduga eh
0: okay
2: sang ligad gab ilang git
0: okay Domingo. Sige go kay Peberto ipatpat mamati kami ya
2: atabo ni no makita dira ang lalaki nga usa pa lang tapos sa video kay Bebel Jan kay Beberek may lalaki na nga nagauba amo ni ginalaga sa mga tao
1: no do siya gid ang mayor puter
2: mga customer ni sila so makita pa gid ang babae nga naga drive sa nga motorsiklo kag mangkas kun tani ining lalaki nga ginalagas nga nakauba amo ning natabo ang tatlo ni sila kabilog naginom dira nagkatsol kang naglugayawon dira sa isa ka ilimnan sa may dalan Lacson amo ning isa sa nagauba bala tatlo ni sila kabilog taga barangay Banago ni sila kagibero
0: oh are naman Banago naman
2: barangay Banago
0: isulod pa balita Banago man mo
2: so sa aton sini nga pagmamangkot sa pag-imbestigar man sang tag-iya nani garilyo ni actually giluminom na sila tatlo eh nagwa ni sila sa sagwa sa ilimnan kay ti na ni garilyo bawal sulod na ni garilyo mong sa sagwa lang sila karon ang duha ka babae may duha ka babae nga na ni garilyo man no sa sagwa sang ilimnan sunod diri sa aligasyon nagining lalaki bla ining bata nga nakauba ni makita sa video siya ni una nagkakumpronta sa mga babae may mga bastos nga mga tinaga tob-tob nga ti na identity na nampad gitla sa aton ang exact na ginampal sa bata nga ni na tay pila ka day do amo na be no pila presyo mo actually, wala man to komosyon sa una tong asuluganay, kagbastosanay. Now, ining duwa ka mga babae, nagsunod sa, nagbalik sa sulod. No? May VIP, sa VIP room, ining duwa ka mga babae, dito man to ang upod ang mga amigo nila, mga barkada sa mga babae. Now, sunod sa tag-iya, ining duwa ka, tatlo ka mga lalaki, ay ining nakaupa, especially nagkato dito sa nagsunod sa babae sa VIP room no dito pagsulod ya dito na dayon kagibad Eljan nga nakit-an sa babae blang ay kaugli ng bastos sa kon si ina so siya tinampa man sang babae no pagtampa sang babae agin punggan siya sining amigo nga titama lang asta nga nagsinaptanay na sila tob-tob nga ti do may gamay nga gamulang gamay pero tinapunggan ina sang bouncer ang bouncer naingit man ulo sa bouncer sa laki nga bata nga ni kay actually kay Pavel Jan
1: Kaprisco
2: Eric ang nambat sa bate kay minor pa ni minor pa ni ang
0: sabi minor na kay ininom niya sila sa club
1: nag-isog
0: budlay sa kabataan
1: hindi pa inom na sila na kay hindi na pwedeng minor hey,
0: hindi, sa lawas yan hindi mo mabalaan yung minor siya kay doon kadako daw
2: kay ti do tigula man tsura sa
0: kalabi. Ano to tigula? Ano ang nagubat? Ano ba? Mahambal ka pa minor mo ni tsura ya?
2: Oo, kagbukod malawas ya. Di karon, nagwa na, pagwa na, dito na sila yung nagsabtanay sa sakwa sang par. Nag-intra na to ang amigo sa mga babae, barkada sa babae, pero tatlo lang ni sila. Nag-kumbrotanay, dito nga nag-intra na, nag-dinampanay na to, kag nag-silong pagkanay, ang ginimo ko nun is ang tatlo ka mga lalaki nga taga Banago, nagkuha ni sila bato kag nagpanghapoy sa mga botilya kag bato man sa
0: bahay. Ah, okay.
2: At yung morning sistema, dito nga naglain ang itang komosyon, ang mga customer sa sagwa na sa sulod gali, nagkuha ni ka nag-ilintra ni. No? Nag-intra ni sila, tob-tob na nag-inalaganay na, amo na to ang natabo. No sa video sa gipakita sa kaina kag Kiva Belgian dito na ni pasulod pagwa sa iskinita pagwa pala kay do medyo sulod lo ni ang
0: dugid dala pa ni kuno sa ati ano ang injury sining bata nga ni
2: actually igo ya gid ni ulo ya gid eh
1: ang dami mo ino mo tumo pao
0: isubrang kaki kay babato mo
1: no kag daw siya aggressor eh
0: ang siya pa kay dinala tapungol da blablao ano blablao
1: kagapang garit-garit man ho ah ano ay kadala mo, dilakad ka lang.
2: Ang babae ka drive motor, sino ning babae? Ang duwa niya kaupon, nakauna nga itong motor mong. Siya niyang ginlagas, gini sa mga tao nga customer. Karon may upot pag gini sila nga tikipagabanago man nga babae. nga nakamotor man, naghagad nga puli ka na da, kay basi mapatay ka na karun, sakay ka sa akong motor, di masakay na tani ning bata.
0: Gibutong siya! Kinuno sa motor, na outbalance pang bata ka babae.
2: Opo, din yung bahay mong, opo, dyan man nga taga Banago, pero hindi kinis na group Y, doon kilala lang bala. Amaning sistema. Te, ang pag ang disposisyon sa kaso, nga na ospital ning lalaki, ipasitiskan, nagbayad na ni 12,000 ang tag-iya sang bar, no? Muning sistema dire, kaga mumalaniha siya, malaniging yung bayran, kaga pag-release...
0: Pamatian, tabi ang payag sang tag-iya ka bar?
2: Kagibabalik, duway lang siya nag-anay, nag-ambal sa aton, nga hindi lang anay siya mag-pabalo, that's why wala
0: okay.
2: Ka ano, pero tikin storya siya na aton, ang ano lang ah, pa lang ang kinatag sa aton nga ti kami lang diriya kaki five Eljan pero ti amo ning sistema ang katuan ta to subong ang barangay Banago kay naginamo ni sila nagintra na ning mga tiyo ya kay ti ang report nga nagwa sa suno sa tagiyak gusto nila klaruhon klaruhon nila nga ang babae unang nanakit no. Una ning mga babae kuno nanakit amo ning contact sang pamilya sa aton kagyan
0: hindi una nagpatupang babae kag gibastos siya sa sagwa
1: bastos mo
0: sumulod siya to sa sulod guro babae nang isog kaya nang grupo niya sige ikaw to kida na bastos sa akon sagwa
2: amo ni actually aminado maning bar nga sa CCTV ang babae gidya ang unang nga nanampa ti suno man sa tagdumalahan sa suno sa babae nga ti siya to gani una nang bastos sa sagwa sang bar. Ama, kung mo perte ka damo sa tao mo, kung magkanto, actually kakanto na ko da, damo na da.
0: Amo nang rason, nga way ko gasulod sa mga bar, gasulod na lang ko yan sa mga hindi bar,
1: sa square.
0: Mga curb.
1: Hindi kasi bar sa mga square.
0: Sa mga square.
1: Mga rectangle.
0: Mga rectangle. Mga, bala, mga imperial. Mga harian. Pahariano.
1: Yes, sir, ano kanya sa kwento sa king?
2: ang kwarto nga wala bintana.
0: Sa pana.
1: May TV.
0: Sa pana.
1: May TV.
2: Si Kato Anthony Subong sa Banago, kay ti in fairness man sa pamilya, nagkipagangot man rin sa aton. Kay ti doon nagralain, naging piyak
0: kakampo. Ipamatihan naman nila sa ida. Hindi lang tayo magkomentaryo, di. Pero ang leksyon naman niya, dapat mga minor di edad, di mga ginikanan, bantayan nyo bata nyo, nga muna yung oras, mapiyak puli.
1: Harap na rin sa dalan.
0: Kaya kung ginabantayan nyo, nakikindisiplina nyo bata nyo, hindi na damang siyada-siyada. Minor di edad pa rin kabataan nyo, labayaan nyo, tapos kung madisgrasya, ma...
1: Nakikin na.
0: O, ti... White nakabalo, no? Ti talong wablaw.
1: Ulihan ka gilang siya eh.
0: So sa mga nanay ah, ang aton mga bata tapuguhon ta sila pagkapon ko mga minor di edad. Pag mga kabataan ng ibang kisa, no, duminaron man lang ginikanan nila, no?
1: Kamo
0: lang edad.
1: Amo nang budlay gidikanan.
0: In fairness ini sa pamilya, wa atas la side para ma-present man. Di lang anay kami magkomentaryo todo. Kay para magaan sang nagakaygo man nga balanse. Salamat gid nga nagtawag ka mo nga magatag sa inyo side pamatian ta kay nga kun ang bansa bata ginuna siya tampa mo basi ko na ligasyon man to sa babae, basi ko na tripan man sa kababayen, unta takbalo. Pero ti galing ang babae, abi ano bing halinan nga manampa ka nila sa device, ex mo, gagimbayaan niya ka Bert, pa sa imo bla?
1: Siya pa na.
2: Ikaroon tama ni, sa pamilya,
0: bala natin ang si Bert, bla, bisa na doya kabaya sa mga chicks, wag siya katilaw tampa.
1: Siya pa na.
2: Ako yung manampa.
0: Sabi ka. Doon ka lang, nga sugilan ko na. Sige. Pasaga, angkas ka sa motor. Yung pakita mo diyon sa chicks mo na may bago ka ng angkas.
2: Sa mga babae ito, ti amo na gani, ginapanindugan man sa piyak kakampo nga mga babae, nga ti ang tinaga nga pilakaw, pinastos.
0: Actually, insulto na para siya sa kababae. Kung tuntun niya, kung medyo trip mo na, for example, tinulukay na kamamayo, pagtabis mo nga daw, wala manggalin, mataya si mo, yata mo sa kamot, pag hindi gani, magbuklas. Amo na, pero kung hindi gani, hindi ka mamilit.
1: Amo na, uyadon mo na eh.
0: Hindi ka. Mabalaan mo na na kung medyo gatag. Paano Bert mabalaan nga gusto yung mga kabertaw?
2: Ano na?
0: Paano mabalaan gusto ka na kababae? Abi, sa nightclub? Kaya kami nakipabirik ka sulod mo. Kaya mo nang kinasundan niya is day club. Sa nightclub, boy kami ha.
1: Ano ko na Bert? Tawag
2: na ta kakipabirik dyan, dumitual mo. Example, be, mang tiskaw.

0: kahon, hindi ka mang hindi ka. Oh. No, si katatlo nga hagad, di kaon ka na eh. Dito oh. Kariyo man niya. Kung gusto yung man, ti gusto niya gini. Dali, ti kung hindi, wala ka may mimo.
1: Gani.
2: Nga, Bert. Nga sa kadamo, sa ihamplo, ang ihamplo mo ka na naigi daw.
1: Igon tong sa mo, sa panyapong guro. Kaya gabi, daan tatlok bilog yatong jabi.
2: Nga nga kaong gini daw.
1: Ang bali ba, Bert, si Martisano, si Berto, expert na da. Sa pizza 15, pag ano isa ginasukot eh. Sige si Ma'am Mercy na nagambalot. Sige si Berto, gani sa okay na da. Ang tika na Berta, joke na. Thank you,
2: Berta. Joke na Berta.
1: Berta, salamat yun, Berta.
2: Berta, thank you kay ikaw, patrol na akong sumumaga.
0: Mabuhas na kakwarta man ka niya.
1: Kano, ma, grabe si Berto, subong kasikat.
2: Oh, ah, Berto, yeah.
1: Ang makon mong game siya si Berto, sikat niya kayo, mag-post si Berto, subong tag-million yung views. Ibang klase na hindi si Berto.
2: May ang intro yung mong delikado sa ano.
1: Ano?
2: Oh, ano na? Yung ano sa katirada mo.
1: Kaminom lang tani. Pero wala lang, ano, mga muna, wala Berto, oh, sagad-sagad, gid kaya ko naman, bali man, Mercy, Martisano mo.
2: Berto pa.
0: Oh, kahit actually mentor ko si Ildan Kistan.
1: Alam mo na, oh.
2: Lang,
1: sa report lang, ha?
2: Ilam mo, inabisto na.
1: Sa report, i-clarify mo na. Mentor mo kuya sa report, pero ay ko na ilabot sa GCash.
0: Ari, man, tingin na ba lang, naging ka mo.
1: Bert, love you, Bert. Thank you, good, Bert. Bert, ako. Bert, thank you, Bert.
0: Hindi pa din nakalabot ka.
1: Ginalingaw talaga yung tagpalamati. Tagay na, may balita. Salamat, Gilbert.
0: Gani, sige. No, ito yung patrol na subong. Si Carla, ito naglain mo siya. Sige. Medyo kapuyaton. Sinigaw po si patrol.
1: Yeah, one to si Carla kagabi. Nga naan, talaga pulo. Kaya man to sa pampang kagabi mo.
0: Ay, lang kay Carla. Sige. Kaya Pebel Jan, kaya Pebelik, malita na subong aga. Ginadulong sa aton sa kaluan sa DTX Coffee Mix. Mo subong aga. Manami, ginmagkape. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, may kape ka na. Naka-detox ka pa. DTX 500. Mga kakipay. Pwede rin sa patrol ha, sa paglibot rin sa siyudad sa Bacolod, si kakipay Vincent Coralde. Ako si kakipay Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
1: Salamat okay. Kids sa report. Gika naman kay K5 Berto Gakit. Kakipay Berik, isa ini kabagay nga ano ka matuod nga una siya ng bastos? That is a question nga gusto na itong maklarohan. But whatever it is, ang concern ta is minoridad ni siya.
2: Ang una, ganyan ko rin pamangkot, nga nga ara muda.
1: Ang amuga ni minor didad siya. Ang una oras dapat tani why nas lang lang alam. Pabangkot. Hindi ni sila madisiplina kung ginikanan. Kung hindi madisiplina sang ginikanan, no wonder nga mo nang ilaya pamatasan kang ipabiyari.
2: The first question is nga angara kada. Second question, nga agin pasulod ka mo sa establishment.
1: Hindi man mabalaan yung minor didad guru to sa mutong itsura.
2: Ti pro kanan makutol mo ginda tanawon kay kiti mga
1: bata. Alaga si Kakipay Berik, basilig lang natin, may ID ka, wala na naslaga mo na dahi, no, sa mga limnan.
2: Mula na, po, dapat pangitaan, gina.
1: Correct. Muna. Oh, so, kanami, isang punto ni Kipay Berik, dapat butangan yung gina. Oh. Muna ko, sige, butangan yung minors na natalawd.
2: Oh, na.
1: So, but si ganun sina, bala ka niyo kung magsulog, kaya kabalo ka naging minors na natalawd.
2: Kaso ni strict tohon.
1: Balti kon to, minor di dad ka, tiko na hindi ka din ID mo na, bawang grabe, no? Taga mo na gurup, dula ang customer. But, that is the only way. Ngayon, remind ta mga customer ka, kung minor, di kami mag-allow di magsulod. No? Hindi kay para lang maka-income, kita tanan ng pasudlon ta. So, dapat talungan gin nato. No? Kanami sa mga kagang ginikanan, kay Pabiriki, kung hindi mo sila madisiplina, paano mo, abi, paano siya madisiplina ka, bouncer, kung hindi ganit siya mati, isin mo ginikanan ni ka?
2: That's the point. Nga ma'am, baka tingin huwag yung tambagan, tingin ka ba sulong may bawain ng tambag, kaya nga away mo ito'y papuli.
1: Hindi, ang punto is, nga ang away siya kapuli.
2: Nga away, hindi ka ganit siya, why ka you expect other people na magsaway?
1: Do you think, kaya mamati siya, hindi ganit siya mati, isin mo ginikanan ni ka?
2: That's the point.
1: Di ba, kay Pabiriki? Tapos ikaw iba, so noon yung iban, ngawain yung kisaway, hindi gani ka mo kasaway sa bata niyo ang gabi na.
2: Gabi na, iban pagtawo. Amo to siya nga sinumbag siya sa iban, kaya hindi ka gani kisaway. Pero kung kisaway mo to, hindi mo siya masumbagan.
1: Kag kung ginabalang, hindi ka magpagabi, ang kabataan, nabi kung hambalon mo sila yung may kurpyo mo ni oras, hadlok na sila magalin sa gamay pa na sila.
2: Oo.
1: Like may mga kilala, kablang kilala sa kilala mo, mahala shitty na sa gabi, may pakapuli, manawag na
2: doon. Hindi ka na.
1: Hindi ka na? Ano na naman mo ni? Traffic di ko ulan naman ni. Sige din, ano sugaton?
2: Sugaton ano din ka?
1: Gusto.
2: Amo na ya, amo na ida ya.
1: Tapos
2: na pwede.
1: Bisan lang ko na gani asa na susto ka pa bisan. Hindi na. Gabi. Di ba slakyan wala ti sugaton sing hindi. Maano lang main drive. Tiding ka singa gagi sa ti picture yang driver kag plate number.
2: Ang may ang
1: yang. Basta mo na amo ka.

0: mo.
1: May young guest kami nga bata, soltero kay Pamela dyan. May ubra na siya, okay na. Pero pagka alas 12 sa gabi nga wala pa, hindi ko makita, wala siya. Lingko din ka na. Nga, arinalin ko din, puli na.
2: Tinumuha mo, kagi siya kilala
1: mo. Puli na na yan.
2: Sabi mo, ano yung ubra?
1: Hindi niya.
2: Ang balon diyan, mama.
1: Oh.
2: Umpleto na sila, hindi pa.
1: Oh.
2: Wain na nanimo mo, tuyo mo.
1: Oh.
2: Wala pa ka puli. Ala, ano oras, last year, sige. Pagkabugtaliw at last 11. Pa, umpleto na, hindi pa. Tawagin na, ikaw, tuyo ko, tawagin na. Pagka alas 12, wala ako na manawag.
1: Oh.
2: Because, you know, hindi that's one way. Not because nga may edad na siya, kundi update git sila sa ibong eh, kaya nga.
1: Oh, eh.
2: Kung ikaw nga aras balay, ang sa pinsar mo, sila nga aras agwa mo.
1: Hindi ka makatulog mo.
2: Oo. Pero kung nakapabalo sila, nga ari kami, di mo na, okay na. Nga mula na kasimple.
1: Pag mula na kasimple, pag muna oras yan, pag ako yan, by 12 o'clock, nga ang isa ko ka bata, huwag papuli, mambako din ka, ano ka, na flat, na ano ka, nga huwag kapuli. Nga hindi, nangyari pa, hindi puli na mga.
2: Actually, ibang mga kabataan, mas namian ganis lang ng ginamo sa nasang ginikanan nila no what if na karon nga way pakialam pero kung maglisin siya kasi nga magahan kami di kami mano kami party kami di ba ida kay may buhok na alangan ba na karon bro hindi ka lang magparty
1: okay na yakin naglisin siya pero kung wala ka lisin siya
2: pabalok
1: lain na yang istorya
2: correct chak to ginakipay pero no kun di ang involved diri nga minor di dagta Banago makami guhay nagtiniruhay man tuya ganis Banago mano
1: ha.
2: Si Red Salgado, tingwan tabalabot, basi makabugtaw ni Kibot Tuyo, itong pobre. Siyang MC, tagabi, ang ilang itsura ni
1: Michelle. Tanawa na yung bigote, eh, basi.
2: Are, pakita ko picture na mo nga, tatlo kay si Michelle ang ano mo. Tan, pwede mo na mag-grab ang picture to na, Tan?
1: Pakita na, Tan, kay may kinatan. Ako din nag-reply na si Warren Go, sang Archipelago.
2: Ara ko, no?
1: Nag-reply na, Ari, natin i-check ko.
2: Totoo, Warren, thank you, Gida. Grabe si Brianna Ang. By the way, gaan tanay kay Kipay Birik sang gustong pagkilala man ang pangabudlay sang atong kasimanwa. Ang idol sa Tagabacolod kay Negros Island Region, Brianna Ang. 14 point sampang niya sa buti ganon.
1: Ateneo siya?
2: Ateneo.
1: Oh, grabe.
2: Ipakita, eh, gitiway pa ni si Almendra Leo. Yaka ari pa sa ato, next year siya mag-graduate mo.
1: Ay, no? Okay.
2: Si Ateneo Roque, Brianna Ang. Grabe. Blue Eagles, nadaog nila ang Lady Generals with 14 points of 12 attacks into service aces. Brianna Ang.
1: 2 service aces, but yun ang serve yun, di masagang, 2.
2: 12 ka-attacks.
1: 12 ka-attacks, spike.
2: Spike. Grabe, Brianna, you make Bacolod proud. Not because she's beautiful, kami ni Kipay Berik. God, mayroon na kami si pero hampang is different. No? Ang abilidad. So this time, maroon, ginapakita ni Brianna, hindi lang saya beauty, ha? Hindi lang face card ang mayo. Ang talento sa bata, no?
1: Mo,
2: so, Brianna, congratulations sa ginikanan. Ginasubaybayan, tanikin nga ang ila success. Dumafeel mo, Blanco, ikaw ginikanan kung ano kaka-proud. Nga ang dream sa bata mo, alin sa una, to play in Ateneo, just like this. Right now, ang inyo, Brianna, ang sang Taytong High School is playing good. Wala yung ginapakawian ang Bacolod kag Taytong na ginalina niya. Naka 14 points. Hindi niloglahog. You're playing in the collegiate level na niya.
1: Kag-collegiate, naka-duwa ka ka-ace, hindi niloglahog. Ang ace na pag-server blind, hindi masagang.
2: Correct, correct, no?
1: Grabe na, grabe na.
2: So, congratulations, no? Sigihan lang da, Brianna, no? Kagang ginabantayan taman si Almendra Leo, no? Kay ginapabugal, tani, kinakita takon paano sila paningwa. Inablang kabataan nga ang focus nila sa ila sports, no? Kag maalam ni si Brianna, sir.
1: Si
2: Brianna Ang is an intelligent athlete. Hindi lang siya atleta. Hindi, total package ni siya.
1: Okay.
2: Beauty, brain, talent, ara siya.
1: Aragin. No?
2: Kag mayo pa ni magtukar, mayo man magkanta.
1: Mayo magkanta?
2: Oh.
1: Mayo magkanta. Si Almendra Leo, ara pa sa Taytong High School.
2: Ara pa sa Taytong, last year na subong atuin.
1: Sumahampang man sa palaro ini.
2: Possibly, isa pa siya kapalaro, then, mainyo na siya.
1: Malasal na.
2: Inyo.
1: Inyo siya.
2: Oh, maupod siya to sa inyo, bilang mga dang champion sa nagliga. Sa
1: atong
2: li.
1: Sa atong.
2: Wait a labot eh. Inyo lang na iya. Dari man iya sa amon mo. So this time around, ara na skip five red. Naka-standby na.
1: Ang bigote mo, nilikado sa nani.
2: O, kung dalang alang, skip up, ready, pa-post lang sa nainoy. Pa-okay lang.
1: Okay.
2: Ipakabati na muna na si Archipelago, ari na.
1: Ari pa, hindi, ginakatan ako.
2: Hindi pa dalang okay to Arki. Ara na si Red Noy. I-check na si Keep Up Red, no? May gintiro. Ang report ka na ba, tunta? Ining lalaki nga gintiro. Abyan niya man ang sospek kag Keep Up Red, budlay gali, no? Hambalga din nila, mas matamis mamatay sa kamay ng isang kaaway. No? Nang mamatay sa kamay ng isang kaibigang tunay. Wow, grabe. Kaibigang tunay mamatay. Amo ning natabo mga gipay sa Banago. So, gwa niya sini kung si Doc Ramil pa, trust no one. No? Si Doc Ramil amo na mo. Ni Doc Ramil amo na mo, trust no one.
1: Correct na kay Doc.
2: So, i-check ta sa line number 1 si K5 Red Salgado. Ang picture na mo ni Red no ipakita binoy yan, ebe. Ari gitsura nila kagabi.
1: Tatlo
2: kami ni Michelle. abi ko gani nagtupad ko sa hari sang Abu Sayyaf. Siya rin siya gandong litaw.
1: Ang imo yan, si mo abi mo nagtupad ko sa hari sang Abu Sayyaf. Nang libog yung ulo ko, lingko na ano nagsailo ang Miss Mascara sa aton?
2: Kaya abi mo si Michelle, si Michelle mo. Abi mo si Michelle Miss Mascara.
1: Ikaw naman nagsailo.
2: Basi gusto niyo makita. Ari na si Redo, no? Basi mabitin-bitin report ni Red ni Karon. Red, good morning.
0: Yes, good morning, KK5L, John, KK5Annie, Kangaton, Sinigatsura, Kagapol, Sinigong Champions, Kula, Marani, Armas, Abu Sayyaf, Kangaton, Sinigatsura, Kagapol, Ganlao. But then, muna po kasalamat sa aton, Sinigang mga solid supporters, kung muna nagpatulong sila, Kagapol, Ganlao, agad na magtanaw sa aton, Sinigaligong Champions. Kaya congratulations, galing sa counterclockwise, nakakuha sa back-to-back iyag titulo para sa aton, Sinigaligong Champions, KK5L, John, KK5Eric. Well, ang atong sinigabalita si Bugadlao, ini siya angot sa nagluntad iyaga pagpanglutang dira sa may purok kasagingan parti sa Barangay Managua, siyudad sa Bacolod. Mga 10:05 ang estimated siniga time sunod sa kay Police Captain Rami Saiso na atong siniga Station Commander sa Police Station 3. Ang atabo na ni KTML John at KTML Eric, dito pala niya sa may main road sinig sa Barangay Managua, nag-alalistanday, ining duwa ka mag-abdialay. Wala lang yung matubod sa katon, sinig ang kapulisan, inig ang pangalan, isang suspeksado, pero inig biktima, din kilala si Mark Anthony Gayataw alias Butoy, 41 anyos, si KTML John, si KTML Eric. Inig siya may aras ng living partner, kaya may aras ng 11 ka mga kabataan, dira sa mga puro katilingan. Dito pala, sunod sa kapulisan, ato daw sa mga pumuluyo, dira katon si Negrastoria sa nagligat Gadlao, dira pala sa main road, nagalari sana, ining dua, estimated mga alas 8 sang aga, tuntung alas 9. And then nag-init ang ila, siningay naway, lumiko ini sila ka dua, dira sa may kasagingan, ginlagas sang suspect, as alleged sa mga pumuluyo, dira, kagan nakapalupok sa 4 kabeses, ining suspitsado. Ang estimated na rin nga mga recovery sa crime scene, KTML dyan, sa una, sila nga pagpalupok sila.

0: man sunubo ang imo inflammatory rate or your inflammation. Ang DTX 500 kag Mighty C neutralizes the inflammatory oxidants in your body.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanubo
2: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asalika.
2: Epic.
1: DTX 500.
3: Mabala na sir boy nga may mga inflammation ka sa sulod. Hindi mo maintindihan nga mga palangapoy, palanakit sa imulawan. Pagbukuha ka bala mga kuan, mga inflammatory markers, patsika, dira na ang balaan. Balabi na kung pala kaong katamis. Grabe. May diabetes ka, sigurado. Kag kun may cancer ka.
0: Amo na. Happy yun, ha?
3: Oo. Taas ang inflammation. Di may mga pipila ka researcher nga ang kung may ara ka inflammation, secret killer daw na. Dako nga bagay, sir boy. Hindi ka na kinanglan mag-inom sa pinrelievers nga makakagubak kidney mo na. DTX 500 kag may tis lang mismo ang pamatamat dula sa ano, palanakit sa lawas. Kaya nga man, because of its anti-inflammatory effects.
4: Correct. Ang inflammation, Sir JP, amo na ginhalinan sa pagpalanakit sa kalawasan. No? Bangod sa pagkaon sa madamo nga added sugars.
0: Gusto.
4: Refined carbohydrates, labi na ang halin sa white bread. Dugangan pa sa pag-inom sa beer kag whiskey. Kuna muna ang bisyo nga hindi natin madula, dapat mag DTX sa 500 kita kag Mighty C kada adlaw para hindi mag-antos sa pagpalanakit sa aton nga kalawasan.
0: Talking about alcohol consumption, Doc Sam, ang mga palainom da, maka-experience ang ginabatsyag nga hangover pagkaaga. No? Palangapoy sa kalawasan, nagaluya, sakit ang ulo, gabinhod ang mga tiil. But silingon, sinyalis man ina sang intoxication. Amo na ang residue sang alcohol nga wala maubos, filter sang atay mo bagod na sobra na kadamo. Kung gabatsyag ang imo muscles, how much more ang atay mo nga directly involved sa pagkuha sang alcohol sa imo system. Dapat naga-DTX pa man kag Mighty C ka kung palainom ka. Agod maproteksyonan ang imo nga liver from alcohol damage.
3: Tikla ba nan Sir GP, hindi yung mag-inom DTX 500 Mighty C kung maayo pa mang lawas. Why gasapak? Pero kung may balatian na gani, may diabetes na, guba ng kidney, na balda ng atay, amo pa na pagdumdum la, chok to no, dapat mainom ko DTX 500 kag Mighty C. Before pa maguba kidney mo, before pa maguba ang atay mo, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Ang nakanami pa lang. Sa sige ni mo inom DTX 500 kag Mighty C, dugay ka matigulang.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy ka nunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso,
1: hilana,
2: sipon, kagubo,
1: tugasong virus, kagmikrobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid,
1: na ginahimo
2: monolaurin sang atong lawas,
1: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
1: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Senior citizen ka na bala,
1: kag medyo
2: nipato na,
1: ibalik
2: kag protektahan ang memorya.
1: Mag D3 Bio ka na.
2: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
1: nga isa kasahi nga brain food,
2: kagantin luman sa aton uto,
1: rason
2: nga gandami ang memorya.
1: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
2: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
2: mabaka
1: nga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente